Ang oras mga katrobalas 8.02, balik diri sa atong kapag pangalagad. Mga katropa, no? Check ta ang aton nga Bingawan Municipal Police Station kung malabot naton si Lieutenant Hirao, no? Lieutenant Philip Hirao ang officer in charge sa Bingawan Municipal Police Station. Good mga katropa nga mabuolta ang pinaka-latest update, no? Sa siling aksidente nga natabo kahapon dito sa may barangay sa may Sitio Cubay, barangay Poblasyon Bingawan kahapon sang aga. Sa diin mga katropa, darwa ang patay kag subong man may darwa pagid ka pilason bangod sa siling natabo nga aksidente nga imbulbar sang pick up nga sarakyan kag subong man motorsiklo kag tricycle. Sige, try ta kon malabot naton mga katropa ang aton nga hepe, no, sa Bingawan Municipal Police Station. Good nga mabuolta ang dugang siring detalye, no, kag ang pinakurhinan da nga investigasyon kag konbera na na failan na sang

wise ang pwede makapa-interview. Upo dia ang di magamuni di taklap ot naglikon mag muni. Sinong pwede ni naton makuas ni kon ay nako tayo ko mag amoy ni daw budlay labuto ni ko na mag amoy ni katropang genre hepe lang gid ang pwede maka amoy ng patakaran nila gyapon subong hepe lang si gyapon at imagi tabi sa may kwan sa aton nga spokesman sa IPPO sinikon magbuhi ni ay maando lang tara ka dyan. Oh, agita sa aton nga kwan nga IPPO director ni gani sa aton nga kwan no sa spokesman kang sino subong spokesman nila diri sa IPPO i kwan tabi agita sa IPPO live kay para mabuol ta ang dugang detalye kag ang latest update sini kay ti ini mga katropa ang natabo ngayon kahapon patay gidi ang 17 anyoso taga Mulapula Pasig City mga katropa muning driver no si alias Joy Joy kag subong man ang diri sa tricycle naman si ang 64 years old nga lalaki nga taga Lagdungan Tapas Kapis. Te kahapon mga katropa mga natabo ini mga pasado Lasiti sa aga kahapon dyan sa may sitio Kubay, barangay Poblasyon Binggawan, Iloilo. Sugataay ni ang kwano, ang mga sarakyan nga ini, pero medyo kurbadahon ang dalan. Ti medyo dasig-dasig ang dalagan sa pick-up nga ini. Nga ginamaniho mga katropa sang ginamaniho mga katropa sang 46 anyos nga suspect mga katropa, no? Sa diin mga katropa, ang pick-up nga ini, kay Kurbadahon, lumapaw sa linya niya. Sinugata niya ang tricycle. Dahil pagkatapos, nalabot niya pagid ang motorsiklo. No? Kaya lumapaw sa may linya niya. Rason mga katropa nga ang sakay mga katropa ang lalaki nga sakay sa tricycle ang nagadrive man sini ay patay gid ya. I think daw asawa niya ning upod niya man no nga pareho niya man nga malam 65 years old man sa diin pilason ining isa pa gid ka malam nga sakay sa tricycle. Kag subong man mga katropa, ang angkas naman sang motorsiklo ining 20 anyos naman pilason man taga barangay Buyo Pas City. Ahay kaluluoy maning mga biktima ang ini. Binilin sang suspect mga katropa ang iyang pick up kag nagpalagyo pero mga katropa nagsurrender man ini sa punong barangay sang barangay Kinaropan Binggawan. Nagsurrender kay punong barangay Armando Cayumo. Te may sarabton mga katropa ang ining driver sang pick up ng ini sa natabo ng ining kuano nga insidente ay kaluluoy man te pwede gini malikawan da no kung mga hinay-hinay lang ang dragan mo or nagani nag-aalagad ka man bla sa kwan sa pagmaniho ni mo kay ang aksidente ginhambal nila unay gini kun kaisa do ini mo malikawan pero pwede mo gid mapaganhagan kung nagahal

0: Halong kau. Hindi ka rin po, hindi mo ganyan malikawan ko nagahalong ikaw. Di ba? Kay katauhay malas ang dalan, dahi, di ba? Pero mga katrupa, lang tawab lang sa area, oh. Hindi man gindahambal yung mga blind curve gini, no? Kaya doga amat-amat malanggani ang likuon. Kaya doga medyo doga amat-amat malanggani. Hindi nga daw siko ang kalimbawa niya nga maawas ka gid. Oh, di ba? Kaya hindi man gidambal nga daw gakuan gid nga naga kuan gid ayo na naga ano gani daw naga liko gid ayo na daw gamat amat malagani paliko din karsada nga ini oh. Pero mga katropa, natabo ining disgrasya kay ang report lumapaw sa iya nga linya mga katropa ang ining pick up nga salakyan. Kag sinarungkay niya una ang tricycle, pagbunggo sa tricycle, binungguan niya pagid ang motorsiklo. Sa din ang mga drivers ang siring darwa ka mga binungguan ngayon ng mga sarakyan, lunsay mga katropa nagkalamatay kag ang mga upod nila, pilason. Ay, tikaluluoy man ang sitwasyon nila sini. Tikatawahay malang nagadalagan man yung silas dalan pero sinarungkay isang sugata nilang pick up ngayon nga gadali-dali o. Kaya kung nagpabilin sa linya niya ng pick up, why dad yung matabo? Pero galing ti patimaan yung medyo dasig-dasig ang laga niya kaya tinagalapaw ta na sa kurit. Diyan sa Corbadahon mga katropa nga porsyon sa ang sining lugar mga katropa, no? Dito sa may poblasyon, no? Sa may Barangay Poblasyon Bingawan Iloilo sa may Sitsukubay. Tilang tawab lang itsura kang pick up oh. Gumok mga katropa, yupok ang iya sining ulo. Daan na ning pick up mga katropa, gumok ang ulo niya, gupi gid katama ang ulo niya mga katropa. Tanda nga tab-an kakusog ang impact. Iti sugata ay nga daan eh, baw maluoy ka. Araw, ginagubay mga katropa kag gahilibiyon ng isa ni siguro ng pilason, no? Samtang inasapnay niyo mga katropa ang upod niyang pilason, no? Ining nagtaliwan nga 17 anyos. Ayo. Sige. Ti amuni ang sitwasyon. Ginapakita na ito ng video nga ni kahapon, no? Sa natabo nga ini. Pagkatapos ang insidente ini isang ginakarga na ang mga biktima sa ambulansya kag ang isa ka lalaki dito nga batao nagapungko pa sa may kilid kang karsada kag do may posibilidad do may bari guro ni ka tindog. Ay oo. Sige. Depende di sa ila. Sige, agin tawagan mo si Sir Solis na subong ang spokesperson. Sige, eh para malabot ta si Lieutenant Hirawa. Kay para mabuol tang duga nga detalye kag nung pinakalatest update na sa sining natabo ang aksidente ini kahapon mga katropa, no? Dito sa may Bingawan, tamaan kalinong ni nga banwa ang banwas ang Bingawan. Ano, mga reliyoso katama ang mga tawo sinidi. Pero nakibot kita sining aksidente kahapon kay darwagid ang patayo. Ayo. Sige. Acknowledge na naman nag-imaw diri sa aton. Dali lang gid. Si standby ah. Kay pang-acknowledge naton mga nag-upo diri sa aton kapag pangalagad subong aga. Unahon naton ang diri sa may Facebook page naton, no? Dali lang gid. Mm-hmm. Una kita diri sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo nga page. Dali lang si Ma'am Laura Sumagaysay. Good morning gid Ma'am Laura. Si Ma'am Mary Ricabar, no? Dyan sa Florida, USA. Good morning, Gid. Kag, of course, si Tovillara Analisa, no? Dyan sa Hong Kong. Good morning, Gid. Kay Madam Analisa Tovillara. Kag, subugman, Ma'am Ivan Dinueva Sudario. Ma'am Mary Ann Moreno, dyan sa Kabatuan, no? Good morning, Gid. kag katropang Arnel sa Unoy. Good morning. Julio Sancho Abilarde Medina, good morning gid. Kag James Pahadura. James Pahadura, good morning. Kag subungman Randy Arciaga Santisas, good morning gid, no? Good morning kay Jacob Gagay Nova. Lito naman kita, Blasaylo naman kita diri sa kuan sa XFM 93.3 XFM Antiking page kay pang-acknowledge naman ang nagaupod dito, no? Sige, Ma'am Margie Cubillas, good morning gid. Ma'am Elma Sobrevega kag kay Mister niya diyan sa may Bato North, San Jose Antique. Na nagapamati gid sa aton kag subong man si Maria Luz La Vega Mariano, good morning. Katropang Arnel sa Unoy, good morning gid. Si Mikey Hostiniani, Mikey T. Hostiniani, good morning gid. Kag kay Ma'am Maria Fe Treste, good morning. Why pa kami di Ma'am Maria Fe nagkitaay ni Region ni Toto Region. Okay, ay naka-standby mga katropa sa aton silingalinya na, no? Ang hepe mga katropa sa Bingawan Municipal Police Station, si Police Lieutenant Philip Hirao. Sir, good morning. Live ka karon sa XFM Iloilo, kag XFM Antique. Upod din mo si katropang Emerson Labrillaso. Sir, Hirao, good morning.
1: Sir, good morning, no? Katropang Emerson.
0: Okay, sir, salamat gid, no? Sa tiyon nga ginhatag mo diri sa amon sa XFM. Sir, luyig namon na bulon lang ang latest update naton kag investigation sa sining natabo kapon nga aksidente dira sa may si Chukubay sa may poblasyon na Bingawan, sir, nga duha gid ang patay, sir.
1: Yes, sir, no, good morning kag sa inyong tagpalamati, no. So update naton kali, sir, regarding sa vehicular accident nga nagluntad dire sa municipality of Bingawan sa barangay Sitio Cubay, barangay poblasyon. So ini gali sir na tabo mga alas 8:15 sang aga June 13, 2026. Then ang aton sini nga victim amo ang driver sang tricycle kag ang iya nga tiayon kag ang driver nga si certain Felix 64 years old kag residente ini siya sang barangay Lagdungan tapas Kapis. So binakasubo gid namon ini siya no nga gin-declare ini siya nga napatay dira sa Iloilong Hospital mga alas 3:30 sang hapon. Kag sige gihapon ang pagbulong sang iya nga tiayon dira sa Iloilong nga 65 years old man. Then ang isa naman naton ka na biktima amo ni siya ang driver sang rider nga motor. Kag ginakasubo namon kahapon nga si Certain Joy Joy minor 17 years old. Kag pumuluyo sang barangay Mulapula, Pasig City. Kag in-declared ini sa Kalinog District Hospital mga alas 8:25 sang aga nga nadulaan man sang kabuhi. Pero ang iya sini nga pasayro nga si Certain Davin, 20 years old, single, kag pumuluyo sang barangay Buyo, Pasig City. Outpatient ini siya kahapon, ithapon, kag nakakadto sa police station, kag nagpanaysayo yung kung ano bilang natabo.
0: I see, no? So, how about, sir, ang driver sang pick-up? Kamusta naman ang sitwasyon niya? Kag paano niya nabungguan ng darwa ka ang motor kag ang tricycle?
1: So, ang aton sining driver sang pick-up, si Certain Robert, 55 years old, jobless, ini nagapuli sa barangay Kinaropan, Bingawan. Then pagkatabo dito sir no nagpalagyo siya kay kinulbaan. Then na-recovered natin ang iyang pick up dito sa barangay Inamyungan mga 6.2 kilometer from police station. Pero nagvoluntary surrender din siya sa punong barangay kay sa aton nga kapulisan kay Honorable Armando Cayumo. Tawag natigayon ini siya natin nga na-arrested mga alauna 25 sang hapon.
0: I see. Nalagyo pa sa galitan eh, no? Pero nag-surrender man sa andang kapitan, no? Paano kuno sir na tabo ining aksidente? Andot nga nabungguan niya gid ang ining kuan gini, ang ining motor kag tricycle.
1: Dira abi sa area sang sitio ko ba, medyo likod ini siya nga portion, no? Mm. Ang pick-up kadto sa may Kalinog, nagasundanay naman ang tricycle, mm, kagang single nga motor going sa Banuasang Binggawan.
0: Mm-hmm.
1: So sa may likuon nga portion, nag-overshoot ini siya nang agaw kalinya sang tricycle kag motor.
0: Mm.
1: So una yan ang nabugaan ang tricycle diretso sa motor.
0: I see. Dasig dalaga niya, sir, nga naglapaw gid sa may kurito sa likuon.
1: Medyo madasig gid ang iya dalaga, amo ni nga nag-overshoot siya mismo sa may likuon.
0: I see, no? Why say, sir, siyang kapilasan nga agum?
1: So, then automatic kin pa-medical naton, why man siya gidamo nga bagras,
0: mm,
1: then aray siya subong sa aton sa may police station na dipin.
0: I see, no? So, na-file na naton, sir, ang kaso kontra siya?
1: So, ginahulat naton subong ang pamilya, no? Para in kaso, papaila naton ini siya sa kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries, and damage to property.
0: Yes. Why man is, sir, ginadalian ng drivers ang pick-up kapon nga purtik dasig laga niya, sir?
1: So, kahapon, no, pag-istorya namon, medyo limitado lang din ang niya nga ginahambal man tungkol niya, tinalbaan siya.
0: I see. May mga pamilya naman, disinido man, sir, ang pamilya sa siling mga involved rin, no, mga biktima sa pag-file sa isang kaso.
1: So, napang-istorya naman kay investigator naton kahapon, ginaulat na lang namon subong agaman ang desisyon nila. Pero na-plastar naman tanan sa ngaton ng investigator ang mga kinanglanon para ipain naton ang kaso.
0: I see. In a way, no, ti ara naman sa kustodiya ninyo, ara naman karon nakapriso ining driver. Pero ti may kwani, sir, no? Kaya ti voluntary surrender, no, sa aton ng otoridad gin mismo ang ining ginobra sang driver ng ini.
1: Oo, sir, nag-voluntary surrender ni siya kaupo ng ato niya po nung barangay.
0: I see. So may kwani, sir, may mitigating circumstance ni ang pag-surrender niya sa otoridad, no?
1: So sa korte na lang inasiguro siya sa pag-plastar sa aton nga judge regarding.
0: Yes. Okay, no? In a way, dira na lang siguro kuto ba mo nga mga pamangkot, no? Wala to na lang namon ang pag-file. By the way, saan o ni probably, sir, ma-file ang kaso kontra sa driver ngayon ni?
1: So kung makadesisyon ang mga pamilya, i-try gid na mo, no, nga ipaili siya buwas mismo sa aga.
0: Mm-hmm. I see. Buwas sa aga, no? So hindi pa man mag-lapse ang reglementary period na to, no? Buwas sa aga.
1: Oo, sir.
0: Okay, no? Anyway, sir, Lieutenant Philip Hiraw, sir, no? Salamat gid, sir, sa TO, no? I know may gina-follow-up ako related sa sining incidenting ini nga natabo kapon. Salamat gid, sir.
1: Yes, sir, salamat gid kag sa tagpalamate mo mismo.
0: Salamat gid. Nabatian mga katropa ang hepe sang Binggawan Municipal Police Station si Police Lieutenant Philip Hiraw, no, nga ti pagtawag tong ina ni katropang John Ray. Ara pa sa may follow-up, no? Na may gina-follow-up sila sang investigator niya related sa diyang natabo ngayong kahapon. Anyway, sa aton sirimatag palamati, madasig ang dalagan gidman kuno kang pick-up. Ah. Kaya hindi man maglapaw sa linya kung hinay ang dalagan niya. Hindi man ginitanto kalikuon, gino amat-amat malanggani ang pag-curve sang dalan ngini, no, sang karsada ngini, kag two lanes ba lang ni, pero medyo malapad-lapad man, ah. Garing, lapaw si Skurit kay Bangod, puwertig dasig ang dalaga niya, natabuan nga may sugata si Rens Corbadahon gid, ang tricycle nga ini nga ginamaniyo mga katropas ang 64 years old nga taga Tapas sa Capiz upod ang iya nga asawa mga katropa ahay pagbunggo pagtabog sang tricycle diri sa may kilid mga katropa binungguan pagit sang pick up ang nagasunod diri sa tricycle nga motorsiklo. Sa din mga katropa ginamaniyo sang 17 anyos nga babayi patay mga katrupang driver sa motorsiklo kag ang angkas niya pilason pero ti nakagwa naman sa ospital ang angkas while mga katrupa ang asawa sang driver sang tricycle ari gyapon ginabulong sa ospital diri sa may syudad sa Iloilo bangod sa mga kasamaran nga naagom. Samtang ang driver mga katrupa nagsurrender paghapon dito sa may kapitan nila. Tinalagyo pa ini mga katrupa mga anom pa kilometros ang or marayo-rayo pang dinalaganan kang pick up niya kag binilin niya sa kurihi kag subungman nagsurrender sang hapon mga launa pasado sang hapon sa andang barangay kapitan. Na? Kag gin-turnover man sa aton siringa pulis. Ginbuol man to kang pulis naton. So ang kaso mga katrupa ipasaka sang Bingawan Municipal Police Station diri sa may Provincial Prosecutor's Office sa Rumaan, na? Sa Rumaan sa kaga. Reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Na? Reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide kag physical injuries. Okay? Kundi mga may darwa pagid nga pilason mo. Tikaluluoy maning mga nagkalamatay ng inyo. Hay. Ti mahambal mo ginituod nga reckless ah. Kay ti dasig laga niya doon bisan kurba dahon pertik dasig laga niya gapang agaw pa tanan linya. Ay maluoy ka o. So halong gid oh mo diyan nga ginahambal nila kun isa ga kadisgrasya man kita pero galing ko nagahalong ka o. Pwede mo gid nga malikawan ang disgrasya o nigani kung madisgrasya ka man hindi bala matamaan. Ay maluoy ka o. Sige. Try taman nga labuton ang aton nga Kalinog Municipal Police Station man angot sa latest update sa ning ginpatay man dito nga tano do pagbalik naton mga katropa tinguan naton nga labuton ang hepe mga katropa sang Kalinog Municipal Police Station. Ang oras las 8:27. XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Good. Mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Last 8:30 mga katropa ng atong oras. Builugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Amin yung original nga kape sang Yes to Health Incorporated. Kag namit na healthy nga kape. Caffeine-free coffee, ha? May mangosteen, may soya, may balunggay. Kag caffeine-free coffee mga katropa. Mayad sa inyo nga hormonal imbalance. Santon Plus Coffee Mix. Mabakal ninyo ha, online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Mabakal man sa mga butika nga marapit sa inyong lugar. I-check ninyo ha, Santon Plus Coffee Mix. Kag basta gusto ninyo ang vitamin C mga katropa, dapat alkaline nga vitamin C ang pagitaon ninyo. Kag kung alkaline nga vitamin C, Santon Vitamin C. Ano gani? Basta vitamin C. Ano gani? Santone vitamin C. Basta vitamin C. Santone vitamin C. Alkaline nga vitamin C. White na nag-aslom ang surok-surok mo kung imnoni mo dya. No, ang Santone vitamin C. Alkaline nga vitamin C. Kagpasanagon tang aton nga mata ha. Likawan ang glaucoma, katarata, pterygium. Kag kinanglan, hindi magburo ng aton nga mata. Importante ang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, may zeaxanthin, kag may vitamin E. Vision X Plus, mabakal ninyo ni sa mga butika ha, naka-soft gel capsule, ini mga katropa, pwede gininyo imnon ini. Ang Vision X Plus, bakla lang online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, bakla sa mga butika, kag bakla sa Yes to Health Incorporated, or Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at ubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ayos! Si Julio Sancho Abilardi Medina. Good morning, Gid. Julio Sancho Abilardi Medina. Daw, Espanyol, Gid, yata ng pangaran, katropang Jan Rey, no? Julio Sancho Abilardi Medina. Sige. Kahapon lang kita nag-deklarar sa katon nga Philippine Independence Day, no? 128th anniversary sang aton mga katropang kahiluwayan. Kontra sa mga Espanyol. Tiyan mo dyan, hindi kita matingala nga ang mabasahan natin ding mga pangaran. Julio Sancho Abilardi Medina. Te, Espanyol kita ng dating, no? Kay ti gin-irog naton sa mga Espanyol ang aton nga mga apelyido man, no? Kag kita tanan haros, may mix ron ng Espanyol, ah. Bisan dapa-dapa lang ang mga irong naton kung kaisa, pero ti may dugong Espanyol man kita. Si Randy Archaga Santisas. May pagka-kwan man, may pagka-Espanyol man ang ana nga pangalan. Archaga Santisas. Espanyol din yung mga apelido, katropang Jan Rey. Bertis. Espanyol man eh. Pagkita mo lang gin. Ivan Dinuevo Sudario. Ang Dinuevo, Sudario, sarama mga Espanyol na eh. Apple Tabanda. Espanyol man? Grabe. Hihino Sumagaysay. Espanyol man katropang Jan Rey. Mga Sumagaysay, Espanyol ni. Watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Good morning, Bulsay. O, kita mo. Si Sir Hihino Sumagaysay. Diyan sa may Bulabog, Bingawan. Kuno, nag-lantaw sa aton. Nag-pamati sa aton. Good morning, gida kaninyo. Baho, hambal ta, perti klinong ning banwa kang Bingawan. Alam mo, mga taga-Bingawan, mga religyoso lang ang mga tao. O mga parasimba. Pero mga katropa, nabulabog sa nakadyang aksidente kapon sa din darwa, ginang patay mga katropa, kag may darwa pagin nga pilason. Sige. Kag iban pagin pang tamyawon. Tanay, malabot ang Kalinog Municipal Police Station na itong katropang Jan Rey. Si Major Miles Jeron Giapo, no? Ang hipi nila to, lain na. Oh, lain na gling hipi to. Sige, ilang taon ta karon? Acknowledge na ni mga iban pagiging mga nagpamati diri sa aton mga katropa. Dali lang gid. Mhm. Wow, perti man. Ano ning nagawalak-walak nga ini? Sige. Oh, whale shark, no? Nagsulod sa lambat kang mga mangingisda na to, no? Ang whale shark. Wow, tigin release Manila, mga katropa, dito sa may kadagatan, mga katropa, kang Malabor, Tibiyaw, Antique. Damo ang whale shark dito sa may Antique, subong katropang John Raymo. Oh, pwerteg damo to sa mga Libertad, mga Tibiyaw. Oh, may dito nga whale shark na nagsulod sa may Lambat, to. Nasiod kang Lambat, kang Jeka Lambaklad Fishing sa barangay Malabor, Antique. Gin-release mo na dagin buyan na da dyan ang pertikadako nga kuno mga 7 ka metros kuno nga kalabugon kang whale shark. Damo ditong whale shark sa may Antique, no? Dapat amligan tagid ini mga katropa, no? Kay tamaan ni ka kuno, no? Budlay nga daan pangitao, no? Kag subong man mga munika dako, Isus piraka kuani piraka tuig ang hulaton mo sa makalabot sa munika dako siguro. Si Apple Jap Tabataasan, mga Espanyol man nga mga apelyido. Grabe, Taasan Tabat. Sige, good morning gid, no? Diyan sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sa barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo. Gamonitor gid sa radyo. Shout out kay Virginia Pariño, Nong Rodi, Benji Pariño, Marivic Pariño, Taasan sa barangay San Pedro Molo, no? Alin kay Apple Jiap Tabat Taasan. Sige. Samtang mga katropa, no? Iban pagid ng mga balita, no? Tingwaan ta nga malabot, no? Kay ang aton nga Kalinog Municipal Police Station, kay kahapon sang kaagahon, may didto mga katropa nga barangay Tanod nga ginpatay sa may barangay Malagit, Kalinog. Ginluthang mga katropa kag ang Tanod nga ini naigo gid. Gindara sa ospital pero sa uri na patay gid bangod sa kapatal sang iya siring apilas. Oh, ti 45 anyos ang edad sang barangay Tanod ngini ang ang suspect mga katropa kahapon way pa ni makilala, oh. Pero ti kon malabot ta karon ang Kalinog Municipal Police Station. Tinguan na ito nga mabuo lang dugang sininga detalye, no? Kay ti 45 caliber pistol ning ginagamit possibly sa paglutang, kay may mga basiyo dito kang 45 caliber pistol nga na-recover dito sa lugar kapon nga kang diyang paglutang. Ti may ginalantaw nga motibo kag may person of interest man ang Kalinog Municipal Police Station, pero daw hindi ta malabot ang hepe subong kay garing lang garing. Bro, galing garing lang ang cellphone, why ga sabat? Maluoy ka, oh. Sige, anyway, tinguan na ton nga bulo ni sa kung hindi ta mahingagaw subong, karon dugay-dugay. Kasi masako-sako pang hipi ka ang Kalinog. Si Major Miles Jeron gihapon ang hipi nila to. Dugay-dugay na gitsa, no? Bago-bago na subong ang hipi sa Kalinog. Ha? Tana... Siya, Laina? Laina? Oh, grabe, no? Hambal ko kung si Major Miles Jeron Giapon, mambal ko. Puy buhay naging si Eskalinog. Bago lang sa nabuslan, no? Bago lang sa nabuslan, wag dabi. Sige. Anyway, iban pagid ng mga balita dari sa ato, no? By the way, si Mike De La Torre, no? Good morning, Mike De La Torre. Nag-monitor man sa aton. Sige. Diyan sa may CVM Pawn Shop. No? Diyan sa may Uyo Torong Street Kalibo. No? Nag-pamati sandato, ga-monitor sandato. No? Kag subong man sa Alpha, Omega, Beta, Ombet sa Fraternity and Sorority. 1976. Good morning gid sa inyo tanan, no? Kag of course mga katropa sa iban pagidira. Dali lang gid kay pang acknowledge sa blanay, no? Mhm. Kahapon diri mga katropa sa may Moyli Loni area. Grabe man. May nahulog yang katropang genre ang ining Suzuki Espresso. Ahay. Ang nag-drive sini may edad-edad dugawa. Ti pagsaka sa nag-drive ngini sa iyang Suzuki Espresso. Anay nga ma siguro i-park niya mayad lang iyang sarakyan katropang genre. Bumurhot iya nag-serve gidra sa may Iloilo River, nahulog. Lumupad dito sa may Iloilo River. Sa diin mga katropa, amat-amat ini nga naglugdang. Di kinihingagaw mga katropa sa mga bystanders dito kag mga nakakita nga higtan ang sarakyan kay para hindi maglugdang tos dalom gid. Kay ang driver paghulog mga katropa, ara pa ang driver sa may front seat diyan sa driver side mga katropa. Na trap, why dayon kagwa? Amo ni nga ginluksuan mga katropa sang pira ka mga nagabantay kag subong man ginbuka nandan lang sa kurihi ang kristal di sa may kwan sa may likod bla no ang windshield di sa may likod kay para mga katropa mabuol ang malam dito sa may sulod kang sarakyan. Ahay. Tingin tingwaan na nga higta ni mga katropa ang sarakyan. Amo ni nga makita sa video dito, nagasalop sa katropang genre, may higot nga lubid. No, may higot nga lubid. Kaya ginhigtan ini mga katropa sa mga una nga nakaresponde dito. Iti damo ng mga truck nga nagaparking sa may kilid man mga katropa sa Iloilo River. Kag nakita nandakon paano ni nagburhot ang sarakyan kag lumukso dyan sa may Iloilo River. Iti amo ni ginburuligan dito sa mga nakakita ang iban to crew, ang iban gani mga why gani sa kano-ano ordinaryo nga mga tao, iban mga tripulante diyan, crew kang mga tracking man ang iban ginburuligan nanda, no? Ginluksuan ang iban to nga kabalo maglangoy, ginluksuan ginanda kay para mabuligan mga katropa nga ma-rescue ang malam ang driver sining Suzuki Espresso nga safe man mga katropa. Matapos ang sining aksidente, may gamay lang gid nga mga gamay nga mga pilas-pilas bangod sining pagkahulog sa iyang sarakyan dito sa may Iloilo River. Madalom-dalom gawa na di katropang genre, no? Kiti ginadungkaan na di sa mga barko nga daan na sa una ang mga fast craft nga halin sa nagabiyay Bacolod, Iloilo, vice versa. Diri ni sa una katropang genre nga area nagakwa, no? Nagadungka sa siring nahulugan gid ngini. Yan pagkatapos may mga dalagko pagid nga mga barko mga katropa nga nagadungka na di kay dambo na di mga katropa mga budiga sa tabok. Diyan sa kilid mismo sa krasada sa tabok lang gid sa Iloilo River. Di may mga barko na di permi nga nagaparking. Oh, nga dira nagatinir. Kag nagadiskarga sa ilang mga kargamentos. Tidiri nahulog mga katropa ang ining Suzuki Espresso. Okay? Ginbitin lang sa orihi kang crane. Ginigta nila mga katropa sa kable. Kag subong man ginbitin, no? Binitin mga katropa para mahukas or makuha dito sa may tubig ang ining Suzuki Espresso nga ini. No? Baw maluoy ka. Sino ba mag-expectar nga mahulog iniya, no? Eh, posibilidad nga sala ang tapak niya. Kaya kung kaysa ko naanan kas manual katropang genre kang magsailo ka sa automatic. O ni gani halin ka sa manual sailo ka o halin ka sa automatic sailo kas manual man. Kung kaysa na maguhan ka o. Pero lala, pagin kung ang nabalaan mo lang nga driver na automatic sailo ka sa manual, ah, sigurado gin hindi ka gin kabalo. Oh, pero way takmaan kung anong natabo sini pero tayo ang daw nagagawa diri nga sala ang natapakan niya. Base accelerator blang natapakan niya imbis bla mga preno bla. Ibang danan nga bumurhot ang salakyan hulog sa dayon mga katropa sa Iloilo River. Ahay. Ti sige. Ti ang mayad lang kara kay waay matam-an mga katropa ang driver. Kag safe man ang driver mga katropa nga nabuol diri sa nahulog nga salakyan. Sige. Kaya lang nga lang, malabot nato ng Kalinog Municipal Police Station naton katropang John Ray. Grabe niyang natabo pagid sa may kwano. Grabe man niyang natabo mga katropa dito sa may Linog, sa may Sarangani, no? Jensan nga area. Kuwerte kakusog, doon nakibot man kita mo ni kakusog ang Linog na nagtayog tuk nanda ba? Sige. Anyway, ang oras natin, 8:48. Dali, may report si katropang Dan Frederick Torillo. Oh. Sige. Liyaw ko tawag kay katropang Dan. Forward di katropang Dan ang imong kwan, ang imong number. Kay nagligad ko ni may dito nga OFW mga katrupa nga gin patay kang andang dubata kang amo nila to sa may Lebanon bla katrupang John Ray. Isa sa gin patay dito mga katrupa taga kwan taga Sibalom. Ang isa sa napatay dito taga Sibalom. Pero gindara ng bangkay dito, nag-abot na dito sa may Sibalom kahapon, I think, no? Do kahapon, posible, or hindi ganun, nagligir nga daw. Nag-abot na dito ang bangkay. Da? Kadyang darwa ka mga OFW, mga katropa, pero ang masubo, katropang John Ray, kag sa atong mga tagparamati, nagbailuhanay ang darwa ka bangkay, kadyang OFW. Ang isa, mga katropa, ang taga Sibalom, ang natingala ang ana nga pamilya ambal na doon naglain ang itsura kundi mga darwa na kabulan gawang mga dira-dira na sa darwa kabulan nga ginpatay ining darwa ka mga OFW dito kang bata kang amon na sa Lebanon. Pero pagdara diri sang bangkay nila tingala ang pamilya doon naglain ang itsura kang nga bata ang asawa kang ang asawa niya doon naglain ang anang itsura. Kag sa uri mga katropa na talupang dan, yan doon lain gidya. Hasta sang urihi, ang piyak to nga pamilya, naghambal man nga, naglain man ang itsura kang andang pamilya. Sus, nagbailuhanay gali. Na? Nagbailuhanay ang darwa ka mga bangkay. So lain nga bangkay mga katropa, ang gindara diri sa Sibalom. Na? Sige. Leo ko kay katropang Dan Frederick Torillo. Kay Bulon ta ang report niyang ini. Sige. May number ka na da, katropang John Ray. Okay, tawagan ta si katropang Dan Frederick Torillo sa XFM Antique. Dali lang kay ikuan ko. I-forward ko na kay mo. Katropang... katropang John Ray, no? Ang number ni katropang Dan Frederick Torillo. Kay dayon pagkatapos ang picture niya bilang purti kagwapo-gwapo manang ibutang mo gid katropang John Ray, ha? Ang picture ni katropang Dan ang pinakagwapo niya gid bilang picture. Nantawon tabi di kung may gwapo din nga picture si katropang Dan Frederick Torillo. Dali lang. Mhm. Kay mga katropa, do ka kribot, no? Kay ang pamilya bla nagalaom nga naglaom mga katrupa nga makuan yung blama, maka mahimos nila gid ang bangkay, no, sa ilang pamilya, pero pag abot dito sa balay nila, lain gali iyang bangkay ang nadala. No, ang ginpadara mga katrupa sang aton sining nga uwa man, no, sa bulig man sang aton nga uwa kag DMW, no, Department of Migrant Workers naton. Sige. Bulon ko na yung itsura ni katrupang Dan, di ba? No? Kag para makwanta, mabutang mo dang itsura ni katrupang Dan Frederick Trillo. May kwan ka na, may picture ka na ni katrupang Dan da. O, sige, sige. Itso na, tawagay na da kay pariporton da si katrupang Dan, kay mga katrupa. Bisan paano nakapahagan-hagan ini mo ang sa pamilya bala sang mga sang OFW ng ini nga taga Sibalom, dugay na ning trabaho dito sa kuan sa Lebanon. Garing sa orihin nga ini may ambot ko na paano na, anong natabo, no, ang gagwa nga do may diferensya ni sa paminsaro ning bata kang amo nila, pinamatay ning darwa ka mga OFW ng ini, oh. Sa mga pictures nila daw, wag sinadyaman gani pirmi ni sila dito sa may sulod kang balay. Da, ang OFW ni kagang imaw niya, ahay, wag gid maginlauman mga katrupa sa uri, pinatay sila isang bata sa amo nila. Tigin dara ng bangkay after mga kapin na darwak bulan ang nakalipas na nga ginpatay sila, nadara na di sa Pilipinas ang bangkay, ang isagin na dara sa may Banwakang Sibalom, kay taga Sibalom, ay pag-abot dito sa bangkay, tingalang pamilya nga daw naglain ng itsura, galikay, lain nga bangkay mga katrupa ang ginpadara diri sa ila. Sige, bulontang report ni katrupang Dan Frederick Torillo. Katrupang Dan? Live report.
1: Katrupang Emerson, nagpanawagan ang pamilya ni Ronaldine Herboso, isa ka sa doon ka UFW nga ginpili sa tayo kang handang hapong ang nagligad pa nga bulan sang Abril, no, matapos sa pang Emerson ginapasuni, may nagligad ko niya hindi pag-intindihan ang susunod sang balay, no, kang pamilya nga to, kason na duwa ka OFW nga dya, na isa nga antique, isa Mindanao ang ginpatay si Ronaldine Herboso, katropang Emerson, ang 49 anyos na residente ang barangay Esperanza 2, Sibalom, na may pamilya tanat ng katropang Emerson nagapanawagan na sa last ng repatriation na ginpatod sa Sibalom. Kaya yung katropang Emerson, duwa niya mong kang UFW, naging tiro patay sa puso doon naman kung nagbigad na gulong sa Abril. Karoon, ginrepatriate ang inabaytay din sa tagsa nila sa lugar. Mugaring si Ronaldine Herboso na pagkibon ng iyang abogto sa Trofang Emerson Basiman sa post, no, ni Sir Randy Elio. Nga ang hindi surong Jane Herboso ang abangkay ni Ronaldine Herboso ang ilan na baton. Sabay no, si Hanilet Cabrera Zamoras na taga Mindanao. Ikaroon ang bangkay ni Ronaldine Herboso ka Trofang Emerson initially nagpuno ko na din repatriate o convict dolong sa may Mindanao. So nagbayluanay ang handa nga langos.
0: Hmm. Kita ka dipulog niya si kuano si si Hanilet ini nga imaw niya.
1: Mm. Amo nga katropa ni Rason si Hanilet ni Cabrera Zamoras taga dipulog city sa Mindanao samtang si Ronaldine Herboso taga Barangay Esperanza 2 Sibalom. Di, supposedly, mga kahapon dahil maabot, nakabot ng ila bangkay, ugaring katropang Emerson, ang bangkay, instead nga si Ronaldine Herboso mag-abot din sa may Esperanza 2 Sibalom, si bangkay ni Hanilet Cabrera Zamoras ang nabaton kay iya pamilya. Mm-hmm. Iya karong katropang Emerson na kanawagan sa post, no, kang bugto ni Ma'am Ronaldine Herboso nga dapat sa pira kabulan nila nga hulat-hulat sa bangkay kung nila nga himata sala pa ang nabaton nila nga bangkay. Kumbaga nagbayuhanay pa.
0: Jesus. Ti naka-coordinate na sila to sa pamilya man sang isa nga ni nga napatay katropang Dan.
1: Nag-coordinate na sila katropang Merson kag nagga-video call ari kag sa concern nang dahil kay ti gabi-gabi kadto ni. Magbayluhan na yung bangkay na din natin nila. No, si Amilir Cabrera Tamuras na taga-Lipulog, amo ang nag-abot regan sa may barangay Iskinang sa Dots, si Balon. Hindi ko masirin na din na Herboso na pinandet ang barangay, nasabit ka barangay, ito nag-abot sa Lipulog sa Mindanao.
0: Jesus. Pero di man ini nag-switch ang handa ng mga lawas, no? Kadyang darwa mga katropa ka mga OFWs na to, no? Nga napatay dito sa may Lebanon, no? Pwede sila mapatay dito sa inaway kang kwan, kang ano gani, Hamas, kag subungman ang ano ni kag Israel, kundi ginpatay ni sila yung darwa kang andang bata kang amo nila katropang dano ang ining darwa ka mga OFW nga ini taga Esperanza si Balom ining ano kaning ngalan gid ni ma'am nga ninga napatay
1: Rona Jean Helio Herboso katropang ni Martin.
0: Rona Jean Herboso
1: Helio Herboso
0: Ilio Herboso, no, ang napatay ng ini, no. So ang pamilya niya nagapanawagan man, no, sa gobyerno naton nga kun pwede mabuligan naman nga makuano nga madala diri sa may Sibalom ang bangkay kag ang bangkay nga ari diri nga anak ka imaw niya nga si Hanilet mapadara dito sa Dipulog, no, kay para maka kuan man maka matatap man sang ila man nga pamilya ginito kay ti ang gwa sini nag-switch ang darwa ka bangkay ng ini ka mga OFW naton from Lebanon imbis nga ang taga Dipulog nga to ma direktas Dipulog amo to yang gindara diri sa may gimpadara diri sa ano ni sa may Sibalom dayon ang taga Sibalom ta na amo tong gimpadara dito sa may Dipulog City naman. Operte man nga classic nag-switch pa tanandang mga bangkay sini man. Way matalupang dan dayon sa mga taga gobyerno nato no.
1: Tama gani dia ang masubo katropa ni Merson mo kay halos naglapit sa buwa kadula ng ulat sa pamilya sa abot ang bangkay ang imata nila alin sa Lebanon. Pero ending katropa ni Merson sala pa ang pagkay nga ila na baton. Di pati maabotan pa rin sila sa tropang Merson na pira ka simana ang tipi maabot rin ang isaktong malawas no, parehas sa si Ma'am Ronaldine Herboso nga rin sa may Mindanao ang ito si Solino idalon pabalik rin sa may Esperanza doon.
0: Pero tima hapos-hapos lang gawan eh kay ti diri naman sa Pilipinas pero dapat i-double time ni sang aton nga gobyerno no ipadasigo nila ni kay ti katropang dan bisan magkainano ni nagapahaganhagan ni tani sa masakit ka bratsyagon sang pamilya mo ang pag-agoniya kang pamilya nga ini nga mga natungdan pero galing pag-abot sang bangkay ti pareho ni siguro ang darwa ka pamilya ng ini taga Dipulog kag taga Sibalom nga nakibot kay lain naglain ang itsura. Naglain ang itsura. Gali kay nag-switch ang darwa ka bangkay ng ini ti imaway ni sila dito sa may ginobrahan mananda kag pareho sa nang ginpatay kang bata kang amo na pinagi sa pagluthang. Kag darwak bulan nga ginhulat nanda antes mag-abot ang mga bangkay diri sa Pilipinas katapusan amo pa ini no nagbayluhanay pa ang darwak bangkay kag lain nga lugar ang ginadaraan kananda no so kun kaysa may mga pareho sining kinabo pero dapat ikonon ta no siguro duhon ta man nga antes ta idulong ta ni makwan man ma ang gusto ba lang lawas kang ang bangkay, ang madulong ta sa pamilya kay para mapreparahan, makapreparar sanda. Then pagkatapos makapangasubo sanda sang sa tubang man eh, sang bangkay. Ngayon, kabisan paano katrupang dan, makabulig ini sa pagpaganhagan sang masakit nga baratsyago nanda katrupang dan. No? Ang pag-abot kang mga bangkay ini, pero galing tayo balik naman kita sa puno. Ridyaron ang bangkay, ginhaya, Diyos balay nanda, pag bukas kang lungon, lain ta na ang bangkay, galing nga darajak nanda katrupang dan. Oh, kaga dito sa may dipulog, tulain man to ang bangkay nga dito ang ginhibian man na katrupang dan. Oh, maluoy ka, sige. In a way, bulon ta ang dugang siri update within subong adlaw katrupang dan. Kung anong mga latest na diri, no? Kung bala, ginaproseso do dyan nga ipadara dito ang bangkay. Kaga sino nga siya? Ano nga siya sa gobyerno naton mahimo sini katrupang dan?
1: Follow up pa dyan katropang Merson, i-report naman dyan sa masunod na public affairs program ng ating estasyon or dyan sa may probinsya sa Antique. And dyan ang balita mga katropang ginatod sa atong sa Santon Road of Mix Sector Bote Paris FM Informant. Balita, halin din sa may probinsya sa Antique, Dan Turing, UX FM.
0: Oh, grabe man o. Sige, nabatian ang report ni katropang Dan Frederick Turillo. Nag-switch na ng darwa ka mga bangkay. Ito katropang John Ray. Kay natabo ini sang I think to mga April ini natabo mga katropang pagpatay ini sa darwa ka mga OFW. Sa diin nangin unod ini sang balita national man gani no ang ining natabo nga ini. Ti ang isa diri taga dipulog ning isa nga napatay kag ang isa taga Esperanza Sibalom. So kahapon, I think do kahapon igindara to ang bangkay. Pag-abot sang bangkay dito sa may Esperanza Sibalom, mismo ang pamilya na tingala kay naglain ang itsura. Hasta sa kuri na confirm nanda, nga lain gid man gali ang bangkay nga gindara dik nanda nagbayluhanay. Ang bangkay kang pamilya nanda nga dapat diri dalon sa Sibalom, dito igindara sa may Dipulog City. Ang sa Dipulog City nga bangkay dapat nga daroon diri gindara kananda sa may banwa kang Sibalom. Oh, nagbayluhanay mga katrupa. Kay tindungan man ini nga nag-abot diri sa Pilipinas ang darwang ini ka mga bangkay kang mga OFWs naton nga ini. Pero galing paano nga nag-switch da yan, no? Why ma sala ang pagbutang nanda sang pangaraan? Nagbayluhanay. Amo diyan nga lain nga bangkay ang pinadara nanda sa lain-lain nga lugar. Ahay, di nautod ang pag-agonia mga katrupa. Balik naman sa puno niyang kalangkag sa nga pamilya nga makita kag matatap ang bangkay sang ila sininga minatay sang ilang pamilya nga ini, no? Nga napatay mga katrupa dito sa may Lebanon. Sige. Bulon tang dugang sining update ta sa iban pagidaton nga public affairs program, no, sa XFM Iloilo kag XFM Antique, no. From time to time i-check ninyo ang aton sining Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag subong man ang 93.3 XFM Antique nga page mga katropa. Langalang nang aton sining oras diri sa aton sining pag pangalagad. Dali ang gid kay acknowledge naton man ang iban nga naghingagaw dribe. Si Ma'am Mary Ricabar, sigigid ang lantaw ni Ma'am Mary diri sa aton siling programa, no? Dali lang kay pang hingagawon tali tamyaw ani acknowledge ang mga iban pag naton mga tagpalamati, oh. Dali ang gid. Sige. Bulonta ang iban pagidiri, no? Si Ma'am Elma Sobrevega, no, sa may Baton North kag dali ng gate, no, mga nag-

0: sa may solid dalipi toda terminal sa may Bunglo terminal. Good morning gid Martin Diser diyan sa may Trade Town Public Market sa may meat section. Good morning gid diyan kaninyo. Sige, wain kita sang nabilin ng oras diri sa aton sirigapag pangalagad. Ako naman si Katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol Glycoside.

0: nutrients, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Chronic pain,
11: ang sakit.
8: Mag-assist the pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist the pain, kanang pain, fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Pa-diet na kubuwas ah.
8: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santong kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santong kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santong Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santong Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Putik. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
4: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
7: Aray ko!
8: XFM.
9: Mga tropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
0: Cellphone Plus Cold.
5: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
0: Cellphone Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masara at nakakatulong pa sa katawan.
0: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
9: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
11: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Padayat na kubuwas ah.
0: XFM.
17: Patropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting.

0: kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Pamaagi, mga tupi ko nga nagabulig tukib sini sa mga sekreto sa likod sini. Sang mga kaayuhan nga mahimo maidulot sa aton sa natural nga mga metodo. At sa patagya sa naturopathic medicine, aton panginpuslan, no, ang benepisyo naton halin sa matinlo nga tubi, halin sa matinlo sini nga hangin, isang pa sa positibo naton sini nga panghuna-huna, may benepisyo ni sa aton ikaing lawas. Kaya siyempre, abo man ang pagtukib naton sini sang kapasidad sa mga tanom, mga bungang kahoy, bisan pa mga sangkap nga makita lamang sa aton sa rikusina, kung anong ila sini sarang mabulig sa aton maginabatyag sa lawas, kita mabuligan niya badasig maumpawan, o kung anong mga pagpabakod nga mahimo nila yung maidulot sa aton, ya kung nabakod ganing aton sa rikalawasan, siyempre, makalikaw kita sa balatian. Tungkol agapati, kita yan. Sige na, hambal nga. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman katupi ko ang aton sa inyong pag-istoryahan sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Ayan, may pila sa aton nga nagasuperer sa ring sintoma nga aton sa ring mga pag-aistoryahan. Pero antes sila, no, live magaling mabatian ng aton sa ring mga pagpangalagad sa tanan niya mga ex-FM stations sa bugos nga isla sang Panay. Sa syudad sang Bacolod, kag Negros sa Island Region nga may mga XFM stations. Welcome gid no sa aton sini nga pagpangalagad. Kagayhan may concern kamo sini sa inyo ikaing lawas, may mo nyo nang i-send diri sa aton sini nga text hotline para makahatag kita sa inyo sa pila karon ka mga panugyan, pila sini ka mga rekomendasyon. Kung ano mabulig, no, makapaayo sa inyo sini maginabatyag sa lawas, ayhan madugay nyo na ina nga ginasuprer, madamo naman kamo sinisang mga natilawan, pero sige po, nagbalik-balik ang mga sintomas kay inyo sininabatyagan. Abi, isend nyo lang dari, o kung i-text nyo lang dari sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Welcome to kita sa topiko ng aton pag-istoryahan sa ring edisyon sa aton sininga pag-pangalagad. May istorya kita subong about sa aton sininga palamatinan. Pila ba na sa inyo, no? Nga kung nag-istorya gani, daw hindi ka mo sini masyado maka-intiende. Hindi tungod nga hindi ka intiende sa ginahambal, kundi tungod nga hindi klaro ang aton sininga pamatinan o kung palamatinan. Nagatanaw kita sa television o kung nagapamati kita sini sa aton sini nga mga radio. Like for example, subong iba nag-monitor through Facebook Live. Ang iban sini nagapangot ang ila sini nga dial sa FM band nila sa 100.7. Nagapamati sa aton sini nga programa. Ang iban sini gusto nila nga patunugon. Gid, medyo dugang-dugangan sini ang kabaskog o kung kakusog sang volume sang ila sini nga radio sets or ila sini nga TV. Abi, pananglit na gatanaw sang TV. Samantalang para sa iban, daw katingil na sa ila sini pamatinan. Initungod sa iban, may ara sila sa ginatawag mahina nga palamatinan. Kagkadamo sang mga kausa, no, o kung causes sini nga o kung may labot sini sa paghina sang aton palamatinan. Mayara nga kung kulang kita sa pagpanilo sang aton sini nga dulungan. Te nagakasupnan dira, no, mayara sang earwax blockage ang aton sini nga ginatawaga dulungan. That's why di kita makabati sang maayo. Mahimo man nga may ara sa ginatawag ear infection. May ara man sa ginatawag abnormal bone growth, no, sa ginatawag middle ear. Kag may ara man, no, sa aton sini mga tagpadamati. Ngayon, basi ko nasudlan sa kung ano nga mga butang dira o mga bagay.

0: Idira ang aton sining ear kanal nga nagadisturbo sa aton sining palamatinaan. Kada mo sa nga ginatawag pwede nga may labot sa paghina sa aton sining palamatinaan. Pwede man ganyang head injury, pwede man viral infection. Kag iban pagid sining mga factors kun nga ang nagahina ang aton sining palamatinaan. Pero sining edisyon sa aton sininga pagpangalagad, attention dira sa mga nagahina ang inyo sininga palamatinaan. Kapin po kung na-notice yung amat-amat palamungol ako, kung amat-amat ako sininga nagabungolaw, kaya hindi lang isa, kundi duhagid ka dulunggan, hindi lang sa nawala, kundi sa wala, kag sa tuo sininga dulunggan, ang daw nagabatyag nga, nagahina na ang palamatinaan o kung daw nagaamat-amat sang bungol. Ano ay han ang isa sa madamo nga factors, ano? Ano ay han ang isa sini sang mahimo nga may labot sa amat-amat nga pagpalamungol o kung pagbungol sang isa ka tawo? Sining edisyon sang aton sininga pagpangalagad aton karon tukibon ang kaangtanan sang diabetes sa amat-amat nga pagpalamungol sang isa ka tawo. So kung nagabatyag ali ka mo dira sang amat-amat nga pagpalamungol o kung doon nagapalamungol ka mo dira sa nagapamati sa aton, may iban nga daw ginapulupalapit nilang ila sa nagadlunggan sa speaker kati para maklaruhan gina-gina hambal o kung gina-istorya, no? Kung nagapamati sini sa radyo. Sa kadamo sa mga factors, kung nga nagapalamungol kita, may isa gali ang iban sini why nagasuspetsa nga base may labot gali ini sa aton sini nga pagpalamungol. Ano bala ini? Amo ang diabetes. At tuntunan karon ang hearing loss and diabetes connection. Attention dira sa aton sini mga tagpalamati, especially sini sa may mga diabetes o kung may mga type 2 diabetes dira, may mga insulin resistance, pamati kamo dali, no? Kaya aton din yung pagpatpaton. Pamati, bisan namin yung nagahina na ang palamatinaan sini sang iban. Pero pamangkot na ito, ano, may ara yun ang balasong connection sa sining diabetes kag amat-amat niya paghina sang aton sining palamatinaan o kung amat-amat niya pagbungol sang isa katao. So ang sabat na ito, dira is may ara gid. Kaya nga aman, kag paano? Ang mga tao sining may diabetes ginabudubanta, no? Suro sini sa pagatuon nga may ara sa ginatawag twice as likely to have hearing loss. Sa aton sini mga tagpanamati, pilo o kung twice likely to have hearing loss compared to people without diabetes. So, ang aton sinigali nga blood sugar, aton gansin nga halungan, may mga insulin resistance dira, about hulag na gin kita kung anong aton sinig pwede nga mahimo, no? Sa aton sinig nga lawas. Para malikawan gali naton sinig ang pagpalamungol. Kaya kumpara sa tao, yang hindi diabetic, may ara ka mo sinig sa ginatawag twice ang ginatawag chance o kung risgo siri nga maghina ginang inyo sini nga palamatinaan kun kamo sini ang diabetiko. Pero paano nagakatabo nga nagaefekto sa aton sini nga palamatinaan ang ginatawag diabetes? Mami nag-message diri sa aton, but justo ginado kadamo sang ginasuspetsahan ko nga kabangdanan sang akon sini nga pagpalamungol. Napatinluan ko man ang dulunggan ko. Gali kay isa siguro na kay diabetic ako. Ano dok ang pwede mo marekomendar nga pwede gamiton para sa akon sininga ginabatyag? Sige, no, sa aton sini mga tagpanamati sa nagapamangkot rin sa aton advance later, mahatag kita sini sa pila sini ka mga question and even pila sini ka mga lifestyle modification, mga pagbag-o sa aton sini pang ginawi nga mabuligan nga hindi kita matamanan sini sa ginatawag pagpalamungol tuga sini sa diabetes. Syempre una-una gid naton dira nga taro pang don ang aton sini nga insulin resistance nga nagresulta sa type 2 diabetes kun aton din nga mapabayaan. Pero paano, no? Balik kita nga nag-aafekto sa ginatawag aton para batinan ang ginatawag diabetes. Tungod lang aton sininga kwa, no? Ang aton sininga dulunggan, nakadepende ini siya sa ginatawag manami ng sirkulasyon sang dugo. manami sininga kondisyon sang aton sininga kaugatan kag bastante sini kun nagakaigo sininga supply sang oxygen. Samantala kun diabetic galing isa ka tawo, di posible maapektuhan gyud ang iya sininga dulungan tungod nga hindi na maayong iya sininga blood flow, hindi healthy kag apektado na iya sininga nerves, kag siyempre kun di maayong blood flow sini, apektado man ang supply sini sang nutrients kag oxygen sa aton sini nga dulungan. Ano ba lang rason? Tungod niya ka-damage gali ang gagmay kag mapino naton sini nga kaugatan kung mataas ang aton sini nga blood sugar. Nga ang mapino tani nga mga kaugatan nga ini amo niya nag-feed sa aton sini nga inner ear. Resulta ang oxygen mahina, ang nutrients pigado, ang aton sa nga hair cells sa aton sa nga dulungan ng amat-amat nga naga kapatay. May hair cells na dito mo sa sulod sa aton sa nga, kundi sa sulod sa aton sa nga dulungan. Labot pa, kung may diabetes, tiara ang ginatawag neuropathy o kung ang nerve damage. Ang diabetes, may mga maka-damage sa nga aton sa nga nerves sa halos sa bilog nga lawas. Sini. Pwede niya sa nga ginatawag ulamiron, no? Kung diabetes, ang isa ka, kung diabetic, isa ka tao, kapin pa kung mapabayaan, bala, why man nag-talupangod garon sa mga dapat na hindi dapat niya himuon, especially sa lifestyle modifications, sini, mga pagbago, mga dapat likawan, sini, para maglala sininga sininga kondisyon. Mahimo nga ang kaugatan sa nagkarinlan niya parte sa lawas sininga ang maapektuhan. Lakip na ang aton sininga auditory nerve, amuning hearing nerve naton. That's why no nagaamat-amat hina ang aton sininga palamatinan tungod ang ginatawag sound signals sini hindi maka-travel sing maathag sa aton sininga dulungan. That's why halong-halong gida sa aton sininga mga tagpa dapati ang ginatawag sugary food ang mga ginakonsumo naton yung mga matamis, ang mga ginakonsumo naton sa ning mga kalamay, medyo kulo kontrolo na naton haganaganan o haganaganon o kornatol likawan na anay ha? Pero sa aton sa ning mga tagpadamati hindi lamang mga matamis ha, kami mga ginakaon galik kitang hindi mamatamis sa aton sa ning panabor kon para aton sa ning panamil, pero ginaconvert galik sa aton sa ning lawas sa ginatawag glucose kung sige-sige man gyapon kita sini konsumo sining mga ginatawag kalanon. Ano bala ang temprano sining mga sinyales nga may angot sini sa ginatawag pagproblema naton, paghina sang aton sining palamatinan nga may labot iya sa diabetes. Ti isa sini, amun di balang ko nag-istorya ka, makasiling ka bala kong kaisa nga, ano ganitong hambal mo man? Ha? Pero bala sang istorya ko no, sang duha ka mangunguma bala, mangunguma sang mais, manugtanong mais. So gataay ko no sila, halin ang isa sa iya nga ulumhan, nagtanom na sang mais. Ang isa nagapadulong pa lang kay mabisita man siya sini ginatalauma didtong lute nga tamnan niya man sang mais nga pare nakatanom ka na mais sumabat man ang isa nga sinya o pre nakatanom na ko mais sumabat man to nagpamangkot unang aw abi ko nakatanom ka na mais. Resulta bala anong kaisa sa hindi matag naton sini nga palamatinan kung nag-istorya kita kung ang iban sini ipasulit pa nila ang ginahambal masini pa nga ano ganito kundi klarong ila sini nga palamatinan amo to bang ginahambal o kagainang ang iban nagkatingilan na sa sound sang radio sa sound sang TV kaya daw katunog na puro para sa isang may apektado sa palamatinan tungod sa diabetes, kinanglan nga dugang-dugangan ng volume sini tungod hindi siya makabati sang maayo. That's why yung kaisa may mga termino kita sini nga kung daw mabasko gangin mo sini ginapamatian sini nga tunog o kung sound music mandira o kung movie mandira nagtanaw kan ang impression o kung ang expression sa ibang sini masabing hambaranon dobungulo. katunog katama sa yasri nga audio o kon sa yasri nga sound kag isa pagid balad rin no kun nagginumungumo ng tao kun ara kita sini sa kadam-an kabudlay kita sini magdistinguish sang sound daw nagasalalamo lang bala like for example duha abi kita karon no duha abi kami nagaara-ara kami karon sa ginatawag kadam-an dira kami karon abi sa isa ka restaurant yung damo ang tao dira kami sa pagtililipon abi nga kadamo sinisang mga tao nga nagainistoryaman kung kami magistoryahan na yung sinisang akong upod nga may problema sa spalamatinan due to diabetes budlay siya mag-intiende sini kay palamatinan niya bala kung pamatinan niya doga kumod-kumod ka lang balaya tungod hindi na sa maka bati sang maayo kagang iban siniti naga experience siya sang may naga tunog sa ilas sini nga dulungan o kon ringing in ears tamo ni pila sini ka mga signs nga ma-notice ang isa sini ka tao nga may diabetes nga may labot gali sa iya sini nga pag palamungol. Pero kung halimbawa diabetic kong isa ka tao tapos nagamat-amat na sa palamungol kag kung halimbawa hindi niya ni matalopangod ano tungod niyang yahuna-una base kung iban ng kabangdanan sini o kung may iban sini nga may labot siya sini nga pagpalamungol mahimo ba lang nga ang mataas nga blood sugar makapalala pagid sa pagpalamungol sa isa ka tao. Sunod sa pagtuon nga mataas kuno nga ginatawag long term blood sugar marker amoning HbA1c na ton higher risk gali no sang hearing damage kag kun hindi naton makontrol sang maayo ang aton sa nga blood sugar nagapadasig pagit dinhi sa nerve and blood vessel damage. So matutal kun ikaw gali nagapalamungol pa nagapalamungol nang wayo masuspetsahan nga tungod gali sa diabetes pero hindi mo man ma-manage mayong imo sini nga blood sugar mas madasig pagid ang madula ang imo sini nga palamatinan gali kun hindi ni dayon sini ma agapan ang pinakapunto na ton sini no agapan na ton nga ton sini nga blood sugar may namangkot diri oh. Tidok ko nagbungol ng isa katawo tungod sa diabetes, pwede pa bala ini nga mabalik sa mga pagtuon na no? Kung na-damage ng aton sa nga nerves kapin pa kung dugay na bala, kagway maagapan na mabulubudlay na no? I-restore o kung ibalik ang aton sa nga palamatinan. That's why pinakamanami gid ang kung nagabatsyag ka mo sa daw nagapalamungol subong pala nga daan niya makabati pa ka mo agapan nyo nga daan pakonsulta ka mo palapit ka mo sa inyo sini o kung naton sini mga practitioners para nga mahatagan ka mo sa nagakaigaw sini nga giya kaya kung na makapaayo sini sa inyo sini mga sintomas na ginabatsyag kung komplikasyon dala sini sa diabetes isa sini amo ang pagka-damage sang sulod sa aton sini nga dulungan kag ang pagpalamungol naton. So ang pinakamanami sini kung nalibwa nagasuspetsa ka na sini nga ang imo sini nga pagpalamungol kay nakabati ka na binos aton sa nga program is tungod nga kagbasi nga sa imo sini nga diabetes ang pinakamanami mo nga himuon sini bantayan gid ang imo sini nga blood sugar. Keep HbA1c in target range. Magambal kita nga HbA1c amuning imo sini nga average nga blood sugar mo sa 3 ka bulan bala. Mas malawig na iya kumpara mo sa ginatawag mas malawig ini nga pagtanaw sa aton sini nga nakaligad nga blood sugar kumpara mo sa aton sa nga FBS o kung random sini nga blood sugar levels kung magpa-check kita. Kagi avoid gid nato na masami nga pagkaon sini sa mga makalamay nga makalanaw na galinon. Amo man ang hindi mga matamis pero gina-convert gali sa nga aton sa nga lawas sa glucose. Sa rimbawa, white rice. Kung palakaon kita sa isang white rice. Kag kulang kita sa sa paghulag. Amo man ang white bread. Kung mga mahilig kita sa hindi ni sila mga matamis. Magluwas of course sa isaya ka klase o kung sa pila ka klase sa tinapay nga may kalamay gid nga daan niya gina gina-coat dira. Magluwas ng sambal pagid sang nabalaan to nga sa niya doktor nga kon kunway sudan kasamo pagid do kalamay scan on mo siya kon hindi refined sugar ang muscovado sugar nga kon sa niya ginasudan batoy perte ano, may ginatawag carbohydrates na may ara pagid sang sugar mismo nga ginasudan. Actually hindi man dayon magtaas nga aton sa blood sugar, kapin pa kun healthy ang aton sa nga pancreas. But over time kun makapuyan na gani nga aton sa nga pancreas, mo ginahambal lang sa dalayon nga dalayon karon nga iyang secret and produce sini sang kun pagwa sini sang insulin, maabot ang panahon na kun sige-sige kita busar sa aton lawas way kita sini nagapulo panimbang kag magbulo balanse sa aton ginapasulod sa aton sini nga lawas, puro mga halos mga makalamay, refined carbohydrates, parte kita pakanon sa carbohydrates, kulang man kita sa hulag, maabot ang tiyempo nga magka problema ang aton sini nga pancreas, and that's the time nga mamroblema man ang aton sini nga blood sugar levels tungod hindi na basta mag-response sini sa ginatawaga insulin ang aton sini cellula para nga ma-absorb sang aton sini lawas ang sugar halin sa aton sini nga ginakaon. That's why pinakamanami gid nga prevention. Mangina proactive kita instead of reactive. Ini ba lang waay pang balatian nagahimo na kita sini sang kon anong mga pwede na ito na mabag-o sa aton sa nikaugalingon para malikawan na ina. Instead nga, ara ng balatian, antes pag ito sini maghulag ang magsalasala kung anong aton sini mahimo nga buhaton. Isa man sini, protektahan man ang aton sini nga blood vessels, kontrolon o kung bantayan aton sini cholesterol, always regular sini nga magpatanaw sa aton sini nga blood sugar levels. Likawan man aton sini ang bisyo, kasubong sini sa panigarilyo. Tungod, yung kung nag-sigarilyo ang isa katao, nagalala pagit niya nagadugang damage ni sa aton sininga kaugatan. Isa, sa aton sininga mga tagpalamatia, isa sa libre sininga liabe para nga mabuligan kita nga maumpawan sa aton sininga diabetes, especially type 2 diabetes, nga pwede man kita sininga, especially sa early stage, pwede kita sininga mag-ayo dira. Amugali ang exercise ukon ang paghulag. Stay active. Ang exercise nagabulig pa improve pa nami sa aton sininga blood circulation. Nagabulig pa nami sa aton sininga kondisyon sa kaugatan. Kaglakip na sirkulasyon sa dugo sa aton sininga inner ear nga malikawan ang pagka-damage sa nerves dira kag blood vessels nga nagresulta sa sa pagbungol sa isa ka tao. And of course, regular hearing checks, especially kung may ara ka na sa isang diabetes nga madugay-dugay na bala kag nag-experiensya ka sang daw medyo problemado na nga palamatinaan. So pila ini sang mga dapat naton sini nga himuon para nga malikawan gali nato ng pagka-damage sa kaugatan aton sa nga nerves sa aton sa nga inner ear nga magaresulta gali sa nga matamad nga pagbungol sa isa ka tao kung siya gali ang may diabetes. So hindi lang gali nga pagkabulag o kung mata ang aton sini nga dapat bantayan na no kung kita sining diabetiko, kundi lakip man ang aton sining palamatinan kay mahimo gali maulamid man kung ang aton sining blood sugar sa madugay nga panahon aton napabayaan nga hindi naton siya dumalahan. So ano balang pila naton sining mga suggestion pag-abot sini sa mga pagkaon nga makabulig sa aton sininga blood sugar, makabulig man pag-abot sa aton sininga dulungan nga mahalungan man ang aton sinidira nga mga blood vessels, ang nerves naton dira nga malikaw sa pagkadula sang aton sininga palamatinan. Husto na dok, ako ay man ko sing diabetes pero nagapalamungol ako earwax lang ang balon ko. Magin kali ko na sa lungga. Palabasin siya sa mga nagatimo-timo subong ha. Kag nag-okay na liwat ang yasining ha. Pamatinaan. By the way, Doc, user gid ako sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 ang Santhon Vitamin C. Kaginainom ko gid ni adlaw-adlaw kag kapagsik permi kag kondisyon ang akon pamatyag. Away man to yung labot, ha? Ang imo pala mungol, ha? So, kung ano ang kondisyon, kung nagkakulang, naglis panilo to, kag manami man, ngayon mo ginahimo, sini, nakaugalian mo ng regular nga pagtumari sa ni Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon on vitamin C. Ano pila naton sa rika mga question sa mga may diabetes at para mahalungan man ang inyo sa rika dulungan at para matinaan. Isa gani sininga makabulig sa aton, dira makita mismo sa aton sininga kusina. Amo ni siya ang ahos. Paano makabulig ang ahos sa tao nga may mga sa may diabetes kag paano nga mahalungan ang ila sini nga dulungan? Tungod isa sini nga ginahimo gali akong benepisyo sang ahos, nagabulig ni siya para sa ginatawag pagpa-improve sang insulin sensitivity. Kay bisan nanuhon mo karon ka manage ang imo sini nga blood sugar, tidra ka lang karon sa control na control. Ang problema karon kundi umainuman sa imo sa nga maintenance, nagatinaas man siya. Ang problema man sa iban, pagkatapos nila inom sini o kung inject gani sini sa insulin, nag-hypo man sila. Doi sa pagkantuan ng iban sini. Pero ang pinakapunto ng dali-dari, once gani karon nga ato ni improbar ang ato sa nga insulin sensitivity. Ang isang nga makabulig sini, among nagkaigaw nga pag-exercise, kag ang nagkaigaw sa nga mga pagkaon, ang aton sa nga blood sugar automatic ya mabalik ina sa husto sa nga level. Makabulig ang ginatawag sa nga ahos para nga hindi man basta magtaas ang aton sa nga blood sugar, kag makabulig man sa reduce ni sang inflammation. Simple nga sangkap sa aton sa nga kusina nga makabulig para gali sa aton insulin sensitivity, kag para mabalik amat-amat sa nga level ang aton sa nga blood sugar. Kaunon lang galing naton, ha? Ang ahos, simple lang galing aton sa nga himuon. Pag-abot naman niya sa aton sa nga dulungan, sa aton sa nga palamatinaan, ano ba lang mahimo iya sang ahos? Nagabulig sa panami sa blood circulation. Sa lawas naton, lakip na kagpakadto sa aton sa nga dulungan. Makabulig man siya para nga ang aton sa nga kaugatan hindi magpalanig. Hindi maghina sini ang blood circulation, kaya naga-lower man din siya sang oxidative stress. So, butang balon, kung manami sini ang blood circulation, equals better oxygen delivery sa aton sini nga inner ear. So, malikawan naton sini ang pagbungol. Lakip na nga ma-manage man naton ukon maamat-amat man balik sini sa husto nga level ang aton sini nga blood sugar, tungod nga nagabulig man siya para sa pagpa-improve sang insulin, pagpapanami sang aton sini nga insulin sensitivity. Number 2 diri, ang isa man gali ka utanon, pwede nga gamiton nyo sini iya sini nga dahon, pwede man nga sini nga bunga nga makabulig man para sa aton sini nga blood sugar. Amo ang ampalaya o kon ang amarguso. Isa ni siya no sa ginatawag pinakaginatunan subong. Kung damo nagatuon subong pag-abot iya sa blood sugar sa sining ampalaya. Tinatawag naman ni gani nga herbal medicine gani pag-abot sa pagpanubo sini sa mataas nga blood sugar. Kami aras sa insulin-like effect sa aton sininga lawas nga nagabulig para ma-absorb sa aton sininga selula sang maayo ang kalamay halin sa aton sininga ginkaon nga nagaupodra sa aton sininga dugo. Kag para malikawan man ang post-meal sugar spikes. Inibalang ko nakabuloboylo kita sini sa mga refined carbohydrates o kung simple carbohydrates, ang tendency nagatimbuok ang aton sininga blood sugar levels pagkatapos naton kaon, mabuligan galiin ninong hamalikawan kung may ara kita sini sang ampalaya. So, paano sa marilate naton sini pag-abot sa aton sininga dulungan at palamatinaan? Kaya kung manami galing level sang aton sininga blood sugar, less man ang damage sini sa aton sini nga kaugatan. So kung less gani ang nerve damage naton sini, maprotehera ng aton sini nga auditory nerve long term. Hindi lamang siling na maprotektahan naton subong, maprotektahan naton buwas, pero kung sige-sige gali, pagkaon naton sa utanon, like ang palaya, ara man ang ahos sini, kung iupod, i-combine na pagid sila nga dua, mas manami pagid, kaya nagabulig panami sa blood circulation, nagabulig pagid panami sa aton sini nga insulin sensitivity. Kaglaki pa ng circulation, ano, sa aton sini nga inner ear, kag hindi lamang sa aton kaugatan, kundi sa nerves pagid naton, nga mabuligan nga malikaw sila sa damage. Agud nga malikaw makita sini sa pagbungol o kon pagkadula sa aton sini nga palamatinan. May ara pagid dali no sang pwede naton gamiton libre o kon pwede naton maago mang benepisyo nga libre kon kabalo lang kita maggamit sini para sa may mga diabetes. Base sa pagtuon ng mga tao galing nga kulang sa exposure sa sagwa. tungod hindi sila masilakan sinisang adlaw ginaangot galing isa sa insulin resistance kag mataas ini nga risgo sa type 2 diabetes complication. Kaya nga aman, makulangan kita sinisang vitamin D kung kulang kita sinisang pagpasilak sa adlaw. Gani ari no, sa aton sa mga tagpanamati. Ang isa gali, ka makabulig sa aton nga vitamina, amo ang vitamin D3 para nga magnaming pag-function sa aton nga insulin pagid, makontrol pagid ang inflammation, kag mabalansing aton sa ni nga ginatawag immune system. Kay ang vitamin D makabulig gali no, protect sa aton sa ni nga blood vessel health. Kag ginaangot man isa no sa pilas ni ka mga pagtuon na kung kulang ka sa vitamin D, taas man ang imo sininga risgo nga makabatyag ka kung mag-experience ka sang may nagahuni o kung may, may ringing sound sa imo sininga dulungan. Age-related hearing decline, isa pagid ini nga samtang nag-edad kita, mas nagadasig ang pagbungol naton, labi kung kulang ka sa vitamin D, kag ara man ang inflammation sa nisa inner ear kung kulang makita sa nisa vitamin D. That's why pinakamanami na ton galing nga buhaton sa ton sa mga tagpanamati, especially kung kulang kita sa nisa oras o kung minutos o kung tion sa pagpasilak sa adlaw, pwede kita makatumar sa nisang premium D3 capsule. Kay pinaagi sa ni, bisan di kita makapasilak sa adlaw regularly o kung sama-sami, especially kung gusto man sang iban sa niya makapasilak, pero kung magaluman o kung tingulan man, pwede makatumar sa isang premium D3 capsule. Kagabi niyo kung nano, mas manami pagid ko ng premium D3 capsule, iupod pagid na ton sa Sunthone Gold Herbal Capsule. Nga man, ang Sunthone Gold Herbal Capsule, isa ni siya sa pwede na ton kuhaan gali. Ah? Sang ahos, pwede na ton makuhaan sini sa ginatawag ang palaya. Nga may binipisyo sa ton sini nga blood sugar levels. Kag makabulig man para sa insulin sensitivity. Kag maprotehiran man ang aton sini kaugatan. Kag ang aton sini nga nerves. Especially sa ton sini nga dulungan para makalikaw kita sini sa pagbungol. Kung kita sini ang diabetic. So hindi lang gali no nga ang aton sini blood sugar ang mabuligan o kung mabenepisyon kundi lakip man ang aton sini nga palamatinan o kung dulungan kati may bulig sila protection sa aton sini nga nerves and blood vessels dira sa aton sini nga inner ear. That's why kung iupod mo ang premium D3 capsule kag Sunthone Gold Herbal Capsule, may ara ka sa ginatawag protection hindi lamang sa imo blood sugar kundi laki pa sa komplikasyon sa ni nga amo ang pagpalamungol o kung pagka-damage sang aton sa nga inner ear tugas ni sa paglapuyot sang dugo, tugas ni sa paghina sang blood circulation nga nagaresulta sa kakulang sa oksihina kag nutrient nga mag-supply sa aton sa ni nga dulungan para kita sini ang magapabilin nga maayo ang palamatinan. Kag base sa pagtuon, may isa pagidili ka bitamina nga makabulig ano para nga maprotektaran ang aton sining lawas batok sini sa ginatawag oxidative stress tungod sa mataas sining kalamay sa dugo. Kag nagabulig man para nga mag active man ang aton sining insulin. Kag para man mabuligan ang aton sining kaugatan, magnami man ang iya sining pag-inat-inat samtang naga-circulate dira ang aton sining dugo. Kahit yung mga tao balaan nga diabetiko sa masami, may ara sa ginatawag higher oxidative stress. Kag ang vitamin nga ini makabuligid para nga mapahagan-hagan bisan paano mapunggan inang ginatawag damage tungod sa oxidative stress. Kag mabuligan man ano sa aton sini mga tagpanamati para man nga ton sini nga ginatawag lawas mangin mabakod mangin resilient sa pila sini ka mga ginatawag posible nga mga pagpaluya tungod sa pagtaas sini o kon pag amat-amat hina sa pila naton sini ka mga organs and system tungod sa padayon nga pagtaas sini sa blood sugar, mabuligan gali kita nga maprotehiran kag mapabakod ang aton lawas laki pa nga ton sini nga immunity kon maara kita sini sa nagakaigo sini nga vitamin C. That's why manami gali Kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, may ara Premium D3 Capsule, kagumplitohon na lang natin. May ara pagid sa Vitamin C, kung Santhon Vitamin C. Kay magluwas nga makabulig siya para sa ginatawag Oxidative Stress Protection. Tungod sa diabetes, may ara magali sa ginatawag specific yang benepisyo sa aton sini nga dulungan. Ang vitamin C nagabulig protekta sa aton sini nga inner ear cells from oxidative damage. Makabulig para nga ang ginatawag collagen dira sa aton sini nga blood vessels ang masuportahan nga nagabulig ni pabakod sa aton sini kaugatan na para ni maghabok para hindi sini maglupok. Kag makabulig man, protect against noise-induced stress dira sa aton sini nga inner ear. Kung may ara kita sini sa nagakaigo nga vitamin C nga ginapasulod adlaw-adlaw sa aton sini nga lawas. Nga kung i-combine mo ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C, mabuligan gali no nga ma-stabilize ang aton sini nga blood sugar. Especially kati may ara sa ginatawag insulin like effect halin sini sa ampalaya nga sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule. Mabuligan nga ma-reduce sini yung oxidative stress kag masuportahan ng blood vessels nato nga mapabilin sini nga mangin bakod kag tungod sining ila sini nga combined benefit mapalower naton ukon mapanubo naton ang ginatawag overall risk lakip na ang pagka damage sa aton sini nga ginatawag inner ear blood vessels and nerves dira nga magresulta sa ginatawag pagpalamungol naton kun aton siya mapabayaan. Pwede kita magtumara no sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C sa nagapinamangkot dira kung pila ka beses bisan twice daily lang. Like 10 minutes before sini magpamahaw ukon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Kag pwede man alas 5 ang takna sa hapon ukon 1 hour before kita sini ang magpanihapon. Kag kun nga alas 5 ang aton sini nga suggestion ano, especially sa may mga diabetes, kay kun tani ang pinakakatapusan yung kaon sini sa gabi alas 6 ukon na alas 6 ang takna sini sa gabi o kon sa serum. Pagkatapos sina pagabi na panagob ng gabi, padalom ng gabi, why na dapat kamo sini sa ginakuyam-kuyam o kon gina kima-kima para mabuligan nga bisan paano makapahuway ang aton sini nga lawas, especially kung naman ginakaon-kaon yung mandara, hindi man healthy, hindi man makabuligid, no? Repair sa sulod sa lawas kung hindi makapadugang pagid sini sa inflammation. Available na ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Ayan, may palagas ka mo din nga mga panamakutan, no? Nano? Sa aton sini nga pagpangalagad, may mo nyo rin isend sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. Pagabalikan ta ang pila nyo sa nika dugang nga mga palamangkotanon, mayangot sa aton topic o hagiman nyo concern nyo sini sa aton sini o mga palamangkotanon nyo sa aton sini mga product na gina-introduce sa inyo kag paano bala ang pagtumar sini. Pagkatapos ang pila na aton sini kamaripot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kun ulo, ano kamo, kon may migraine man kamo, amon dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil. Gusto

0: Umaga.
1: Pabalikan nyo sa aton siri pagpangalaga dari sa aton pag-programa.
0: The secret of health.
1: Sa palamangkotanon, mahimo nyo lang isend sa aton siri nga text line 0950-975-6970. May nag-message siri sa aton na no. Siya, taga Kalibo ako dok, pero nakapa-check ako dira sa Yes to Health Center. Okay, namigid ang result ka may arthritis ako dok. Dasig lang gid ako na umpawan. Ginhatagan ako sa Sunthone Herbal Oil pang banyos kag cess the pain para kun sakit gid ang akon sininga tuhod kag sige-sige man ang inom ko sang Sunthone Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C kay kapag sick sang akon sininga pamatyag. Kag sa gabi dok, antes ko magtulog, inom ko Sunthone Gold Herbal Tea. Salamat gid sa bulig ninyo nga na umpawan ang akon sini gina batyag. Tani dok, hindi na ni mag balik. Tiara, hindi ta na mag-garantiya ya. balan mo gina may hambal kita nga gasiling. May hambalan nga kita nga siling that disease never comes without a cause. Balatian ko no, waay nag-abot nga waay sing kabangdanan. May ginasiling dira nga, this is never comes without a cause. The way is prepared and disease is invited. Ginapreparar pa ko no naton ang dalanon sinamo sa balatian. Ka ginaimbitar pa gid naton siya. Abi, sulod diri, sulod. Anong bot kong balon? Sama sa mi, kagtalagsa ko makabati ah, sang mga nag-alayo na bala. Mga personal na tonsen nga mga experience with regard sa mga suggestion pag-abot sa ni sa naturopathic medicine. Talagsa ko makabati sa mga nag-ayong tidok, sige-sigihon ko na lang ni kay do nagnami man ang akon sininga pamatyag kag kondisyon. Talagsa ko makabati sina, sige-sigihon bala ko nanong gintudlo mo bala nga kon anong kaunon, ano ang mga pangginawi, ano ang masami tutukan sa mga ginainom. Kagbisan pa sa paminsaron, ano? Ang masami na ton sining mabatian kung mag-ayo na gani, tinok, pwede na ko makakaon liwat. Pwede na ko makainom liwat, dok. Bisan tagay-tagay, ginagmay lang, dok. Kung mag-ayo ng pamatyag. Amo na, no, sa ton sining texter, kabay pa nga tuloy-tuloy ng imo sininga pag-improve o kung pag-ayo sang imo sininga ginabatyag. Pero sa kondisyon nga mas manami kung tuloy-tuloy man ang mga dapat kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pang ginawi. Kay kun ituloy-tuloy mo karon nga ginbawal sa imo nga may labot kun nga nagresulta sa imo sini nga pagbatyag, ti kun di why man sing trigger, why man sing factor karon nga magbalik liwat ang mga sintomas, magbalik liwat karon ang gidatawag damage sa sulod sang lawas. Ti ikaw sina makadeterminar ano. Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pag-ayo, tuloy-tuloy lang healthy lifestyle. Kay bisan pa gani, nag-suggest kita sa isang healthy lifestyle, gani mo, sa aton, sa mga tagparamati, hindi man gani kita 100% sa makagarantigid nga magnami-nami-gid. Sang sige-sige nyo sa nga pamatsyag, ito ang nutrition, isa lamang mo sa ginatawag haligi sa isang healthy lifestyle. Ara pang exercise, ara pa karon ang pag-tulog. Pero at least mo lang pag-abot sa nutrition, pag about sa mga ginakaon, mga likawan kag mga dapat kaunon, kung faithful ka dira, lawlaban-laban, gidako, gid nga bintaha pag-abot sa nisa imo ikaing lawas. Di sige-sige lang, tumar sa nisang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Sunthone Vitamin C, kati part ini sa nga tonsri ng healthy lifestyle, pag-abot sa nisa nutrisyon, kinanglan sa supplementation, kundi naton makaon ang mga kinanglanon nga mga bitamina ang mineral sa adlaw-adlaw, kung makulangan kita sa nisa pag-prepare, pinagi sa mga utanon kag mga prutas nga suppose naton sini kaunon na sa adlaw-adlaw. Tiara ang Sunthone Plus Gold Capsule ah. May mga utanon, may prutas, ara ang premium D3, may ara sang healthy fat kag may ara sang vitamin D3 kag ara ang Sunthone Vitamin C. Hindi makaproduce ang lawas naton sa vitamin C, isa nga makabulig ang pag-inom naton sini sang Sunthone Vitamin C. Liwaton ko, available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyong lugar. Nag-message galing sa aton, ito nag-kwano, ligad mo yung nadlaw. Nas nga, lawglahog lang to, Dok. Why balaya sa mga butika sa malayo nga lugar? Kaya masami ko na ginambal na ton. Mga butika malapit sa inyong lugar. Kabaloman ko, nga langas-langas lang to. Pero kung gusto ko mo yung sa butika sa malayo nga lugar, kamong bakal. Dala na lang exercise na depende na sa inyo, ano? Pero, kung nalimbawa nagapangita, kamong sining mga ginatawag suplemento, ginasuggest na ton, Dre, kasubong sining atong Ultimate Trio, kasubong sining ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C, available din sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sining lugar. May nagapamangkot, ano oras imnon, Dok, ang tea, kag pila ka beses sining? Ang kinanda na to na ginasuggest ni is like 1 hour before bedtime kung nag-inom ka mo sa isang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero pwede ka kainom sa bisan adlaw. Kinagabulig ni sa pakondisyon sa aton sa tinae, sa aton sa tiyan, para nga magtawhay aton sa panulog sa gabi. Kaya nagabulig mo ni panami sa aton sa bowel movement. Kaya bisan pa sa may mga mataas ng blood sugar, makabulig mo na ni no, para malikawan aton ang post-meal sugar spikes. Kaiti may ara inisang cinnamon bark. Available na din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sari nga mga lugar. Do kung gusto ko magpangafe abe pero waay sing caffeine. May ara man ikaw sini sang ma-suggest kay nagadasig ya ang kubakuba sang dughan kag nagahilab ang tiyan ko kun nagainom ako sang hindi ko lang pagkuana paglawagon ning kafe nga ginainom nimo. Kung gusto mo, pwede ka ka-shift sa niyo. Kung pwede ka makatry, hindi man ito magsiling na mauyunan mo gin ni Dayon, ano? Pero ang kalabanan, kung madamo, nga nag-try sa niyo, nauyunan gin nila. Kaya yung bintaha sa niyo, why sing caffeine? Ang problema mo, nagadasig yung pagpitik sa imo sa niyo nga dughan. Kung na korason na nagahilab mo sulok-sulok, try mo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Why sing caffeine? Instead, ang aridre is lecithin, aridre isoflavones, aridre ang sunthone sa rin sa panit sang mangustin, aridre ang protein from malunggay, protein from spirulina, protein from soya bean powder. Nga riway nagapahilab sa sulok-sulok, instead makabatsyag kapag ganisin isang ginatawag kabusog, kagmadugay kasi ni gutumon. Makabulig pa panami sa aton sa naging memory because of lecithin. Makabulig pa pabalanse sa hormone dira. Both sa kalalakinahan na kababayinahan na, makabulig panami sa blood circulation. Makabulig sa mga nagataas triglyceride, mga hypertensive dira. Kagabinta ha, kabisang pangkabataan sa sa pamilya, ano like 5-year-old above, pwede sa naging makatumaro kung makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Pero sa mga manginginom, giniya sang coffee, ano? Kung gusto ka mo ya sang coffee, nga ara, gyapo, na ginatawag aroma. And ginatawag medyo kaisog-isog na ginapangita nyo bala sa sabor sinisang coffee, pwede ka mo sinin makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Pero ang bintaha sin eh, especially no, pag abot sang concerns ang iban balang nga may insulin resistance sa type 2 diabetes, ang katamis, uko ng pampatamis ang ginagamit sin eh, kang iban tinagalikaw na gani sa ginatawag kalamay. Galikaw sa kalamay, pero parte man pa kanon, yapon kanon. Kung galikaw ko mo sa kalamay, sin eh, dapat limitahan nyo man ang kanon. Ina, kung kulang ka mo sini sa exercise. Kaya sa mga tao nga diabetiko, pinakamanami, ganyan mahimo nyo. Kung kaya pa lang sa lawas, ha, hulag-hulagin. Exercise gin, amo na kinanglanon para nga ma-metabolize, ma-absorb gin naton ang glucose halin sa aton sini mga ginakaon. Pero pwede kita makainom, ha, kung gusto nyo gin mag-coffee, pwede makainom sa Premium D3 Coffee Mix. Ang manami sini, kaya ang sangkap nyo sini nga Sunthone halin sa panit sa mangustin, kag vitamin D3, nagabulig ni para sa insulin sensitivity. Ngayon yung problema sa may mga diabetes eh, kung nga nagataas ang blood sugar because of insulin resistance. So nagabulig sa para sa insulin sensitivity. Magambal kita ng insulin sensitivity, naganami karon na response ng lawas sa insulin karon para nga batunon sa isang selula na to ng kalamay halin sa aton sa ring dugo. Resulta, hindi magbabad sa aton dugo, hindi magtinaas, hindi magdamage sa aton kaugatan, hindi magdamage sa aton sa ring nerves, hindi magdamage sa aton sa ring mata, hindi magdamage sa aton sa ring dulong kinahanglan, o kung palamatinan, di kita magbungol. Amo nang pilas ni kaginatawaga mga benepisyo dira. Kung manami ang aton sininga, ginatawag insulin sensitivity. Kag isang nga makabulig dira, kung nagpangapigin man ka mo, abi, try nyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang pampatamisin ni Stevia. Ah, halin iya sa tanom nga Stevia. Pero kung gusto niya iya sang coffee nga masiling kita nga ang iban sa nindi maguntat sang cafe, bisan naga malala na ang ginatawag tutunlan sa nisang iban, bisan pa naga malala na ang panit sang iban sa nindi tungkol sa sobra-sobra man nga caffeine, why don't you try Sunthone Gold Coffee Mix. Ang manami sa nisang Sunthone Gold Coffee Mix, kati may magluwas nga may prutas, kag may utanon ka sa nga sangkap, sa kada higop mo sa nisang Sunthone Plus Coffee Mix, may ara kapag sa nisang bonus, duha ka beauty ingredient. Ara ang glutathione, kagara sa ni ang collagen. Nga nagabulig pa bakod sa aton sa nga joints, nagabulig pa nami sa aton sa nga supat, sa aton sa nga panit, para hindi man maghalog balang panit bala, nagalaboy, nagaluyat-yat ang panit bala, samtang kita sa nga edad. Ang pag-edad hindi tayo malikawan, pero mapahinay tagalino, pila sa nga mga signs and symptoms sa pag-edad. Katungod, may ara sa sang mga sangkap sa nga nagabulig pahuben ang collagen ng glutathione. Abi, try nyo. Ha? Sa mga gusto lang mag-try sang Sunthone Gold Coffee Mix. Why man tanaga pamilit siniya? Sa gusto ye mag tilaw mi ara gid nag-message sa ton. Dito kanong imuon ko man? Anong inumon ko sining coffee? Hindi man gid ko coffee lover or coffee enthusiast. Pero curious lang ako kung anong masuggest mga coffee. Doon medyo na surprises sa sabat ko. Kung di ka man gali pala inom gid coffee, may mga ginapangitang coffee, hindi ka nalang mga pe. So, entendo ka. Ang buot yung balon, gusto ko matry ang Sunthone Gold Coffee Mix kay nabatian ko sa program yung may glutathione and collagen. Halinsad to, sa subong matuig na ang sige-sige ng inom niya sa Sunthone Gold Coffee Mix. Kasi makita ko nang mihura sa panit kag sa pamatyag. Available na ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa inyong lugar. Like for example, kadto ka mo dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo makapamangkot dira o kung nakadisplay man ganit dira eh. Ang ini mga product nga ginahambal na ton diri no nga makabulig sa ton ni kayang lawas kunara makamod sa Rose Pharmacy magkadto ka mo dira available man ni TGP kun sa Generics Pharmacy South Star Drugstore ara man ni All Green Pharmacy sa Generica pwede makamod sa ni makabakal sa ni mga product nga na mention na naton nga bintaha sa ni kati tanan ni sira is FDA approved kagti sa mga Muslim brothers and sisters naton sa niti halal certified man din nga mga produkto ano nga makabuligid sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero sa nagapamangkot sa aton siya daw kang akon sini nga problema. Hindi man ako diabetic pero medyo nagalabo na ako sa nga panulok. Hindi handok sa edad ko kay 40 na ako. Anong pwede ko sini tumaron dok? Isa nga masuggest ko sa imo sa 40 nga edad, nami sini makasigi ka na tumar, regular nga pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthone Vitamin C. Para may steady supply kita sini sa mga bioactive compounds sa rin sini sa mga sangkap sining na mention na ton, especially sa ton sining Ultimate Trio nga mga food supplement. Pagkatapos, specific para sa imo sa nga mata, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga nag-edad 40 pataas, and even 30 gani, kang iban karon na 30 pa lang damo na sige na batyag sa lawas, lakip sila sa nga mata. Isa tungod sa kulang sa antioxidant at kulang sa sustansya sa nino, pero bastante sa bisyo, bastante sa sa pulaw, nga nagapaluya, kaya nagapabugat sa aton sa nga mata, nagapastress sa aton sa nga mata, kag nag-afekto sa aton sa panulukan. So makabulig ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga mga major nga mga sangkap sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Bisan twice daily lang ang pag-tumar ni Mosini. Husto gidok, ang advice mo nga nami gid kun magpanghinaw gamit ang Sunthone Plus Herbal Soap. Kapin pa may lamawan, dok, sa amon sininga gina agyan. Hindi man ko kasiguro base contaminated, dok, sang ihi sang mga kasapatan. So bintaha gid ano makalusong kamo sa baha o kun sa lamawan, ngita kamo dayon sang area kun may mo palang makahugas kamo sini dayon, kag makagamit kamo sini sang sabon like Sunthorn plus herbal soap. May antibacterial property ini para malikaw kita sini sa leptospirosis, mga katul-katul sa aton sini nga panit nga pabalik-balik, body odor, kag overall hygiene aton makabulig ining Sunthorn plus herbal soap sa aton sa bilog nga lawas. Pero syempre hindi man pwede nga lawas lang aton sabunan, pero pinakamanami sa aton sini nga guya may separado kita iya nga sabon like Clear Skin herbal soap nga may glutathione and collagen and VCO para nga mga dark spots dira, mga pinalayan sang punggod, kung naga-dry mo sa nga panit, mabuligan ano. Kag manami pagid sini kati ginaamat-amat pa puti sa lalama ang panit sa aton sini nga guya kung gamito naman pati sa imo sini nga liog ti amat-amat pala riya sang kolor sini no, hindi ba lang nga guya lang kaputi ang liog medyo brown pa so para nga sa lalama no, nami gamiton sa guya, gamiton sini sa liog. Kag pati sa butkon pwede nyo gid anima gamit Clear Skin herbal soap kag Sunthorn plus herbal soap, available ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kag sa inyo sini gid abatyag nga mga palamaol, palangalay, palamuypoy, kapin ba kun kapoy sa trabaho bala. Ang iban sini nagahulat-hulat ba sa nga makaabot ko sa balay karon na mamanyos ko dayon. Samantala ang iban sini nga nakabati sa aton sini nga program nagabalon sila nga daan sang Sunthorn plus herbal oil. Nga aman, ang Sunthorn plus herbal oil gamay lang ini nga botilya pero dako kayong bentaha ug benepisyo niya. Nga man, bisan sa sagwa kaya bisan sa lubrahan kaya bisan sa opisina, pwede mo ini mapamanyos batyaga pala maol, palang alay, palamuypoy. Kunara kasi ni sa open area or sa mga lugar abi nga damo sang sapat-sapat abi. Especially may lamok abi kag ang ginakahadlukan sang tanan nga dengue infection kun ikaw sini ang maripahan abi nga ma tublukan sang lamok nga ini nga nagadala sining kagaw o kon infection, pwede gid ni moy pamanyos ang Sunthorn plus herbal oil kay nagaserbi ni mosquito and insect repellent ni sila. Hindi ka mapalapitan sa sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sa isang lamok, therefore likaw ka sa dengue infection. And itungod sa peppermint oil nga sangkap sang aton sa ringa Sunthorn plus herbal oil plus may moringa oil and VCO nga nagabulig man smoothen and condition sa aton sa nga panit. Pero kung nalimbawa ang imo sini nga kondisyon is budlay ka magbangon, budlay ka magtindog tungod sa pala nakit sa lawas, like sa nagtext bala sa aton gina nagmessage nga budlayan sa maghulag tungod siya sa nga arthritis kadto dira sa Yes to Health Wellness Center, ginhatagan siya sang Cess the Pain kay makabulig din sa tuman nga pala nakit sa aton sa nga kalawasan isa ni ka pain reliever, ano nga makabulig sa may mga dysmenorrhea, arthritis, migraine headache, even sore throat, ginatrangkaso dira available man sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. May nagapamangkot sa aton, anong adlaw do kang libre nga konsultasyon dira sa Yes to Health Center? Actually, halin Domingo hasta Biyernes, mayara dira nga libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Alas 9 takna sa aga, nagasugod na ina sila dira. Dira sila nahamtang sa Yulo, akon na Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sa Iloilo Midtown Hotel. Kag available man dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga siyudad sang Bacolod man, Negros Island Region, pwede makamo direkta makabakal dira sa Yes to Health store dira sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos lang tultulo na kay dira lang sila siri sa tabok sang Marayo Bank. Kag sa pila naton sini ka mga text messages nga may mabtan sini sa pagbasa, buti po na pasensya gid kay lang alang na naman ang aton sini nga oras aton sini nga pagpangalagad. Iban sini pagareplyan naton na. Ah. O kon pagabasahon sa masulong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. It's so-

0: ipang-add to cart nyo lang dira or diron nyo. Kaghulat-hulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga puloyan. Pwede dok nga lan ko pero hindi lang apelido kag lugar ko ah. Si Rodel. Thank you dok, nag-abot na liwat ang order ko nga turbo. Kag kanami gid sang epekto. Pangatlo ko na ni dok nga order. Dawa gid po asig daw hindi kita mahoyan dok. Ate thank you na sa imo sering feedback. Kalawagon ako na taga din tinga district. Hindi ko na paglawagon ng lugar ah. Sige, thank you sa feedback ah. Sa mga nagaluya, dira ang inyo sa nangyong performance, nagahina si Manoy. Ayhan, kulang lang na sa pwersa. Medyo naghina lang blood circulation. Medyo disturbo lang balance. Sa isang libido, abit try nyo tumaras ang turbo dietary food supplement for men. 30 minuto sa antes na yung sexual activity. Pero kwan ha, para lang gini sa may mga asawa ha. Huwag kita nag-encourage gini sa mga wise yung asawa ha. Pero hambal sa isa takilala nga. Sa dok pang dulo diversion lang niya. Huwag kita sino nag-encourage. Para ini sa may mga asawa. 30 minutes antes ang loving kay Mrs. Pwede magtumar sa turbo dietary food supplement for men. Well, kabay pangabisan pa, ano, nakabulig-bulig naman ang aton sininga pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sininga ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, especially kung paano nato nini mahimo maalikawan. Subaybayan na masunod naton sininga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan sa kinahandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Mga katropa! Exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig.

pag-ibig sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili, ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan, sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa
Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.

0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Let's go for extra with McSaber Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaber Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
7: So McSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with McSavers Sulit Busog Meals!
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humparikus bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Rodero sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Delphin, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santon na wala sa ibang kape.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Para sa maputi nga panit.
18: Mahamis nga kutis.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diri yo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Philippine Standard Time, alauna 11 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagiyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Iloilo! Welcome na dere sa ito sining programa kada Domingo sa hapon. Nga nakadulong sang balit informasyon subong man.

inisiyatibo kag proyekto sa inyo sini nga Melo Caps. Ang wala sang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw sini nga Domingo. Pitsa 14 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ikaduwa kita nga Domingo sa subong sini nga bulan. And of course, yari na kita sa ika 148 episode na sa aton sini nga programa. Kag ika 23 naman nga episode no sa subong sini nga tuig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mahin ko po ninyo sa subong hapon ng sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag aton sininga pagdulong sa inyo sa subong hapon. Ang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Ililo. Kuranti sina aton kinginap salamatan. Ang kaluwan sa XFM Ililo, nagka-program kita no kada Domingo sang hapon. Alauna tob-tob alas dos kada Domingo. Ilabin kita sa aton sining Chief Executive Officer, kay Doc Remilito Oy. And of course, management staff no sang XFM Ililo. Sa pagpanguna sa aton sining Station Manager, kay katropang Josel Banyas. And of course, kaupon aton sa subong hapon sa technical side, si katropang Alex Saspa. Happy Sunday afternoon, everyone! Kamusta ang inyong siningan Domingo? Medyo mapaang-paang kag mainit naman ang aton sininga chimpo. Pero karon sa hapon, no, kaluyan nga mag-ulan na naman karon sa gabi. Nagon nga mangin malamig-lamig naman ang aton sininga chimpo sa kagabihon kag kasanagon. Sa aton sininga mga live viewers, katulad sa aton sa official Facebook pages ang Ililo Police or PNP Ililo Police sa Provincial Office. Kagsubong man sa XFM Ililo. Agon nga malantaw ko kamusta nga aton sininga live program sa subong sininga hapon. And of course, sa nakapamatay man sa ila sininga FM frequency. Dira sa DYOZ 100.7 FM sa inyo sininga mga radyo. Kagakad to lang ka mo sa aton sininga comment section or sa comsec naton. Kag may mga shoutouts ka mo dira, kag to lang ka mo dira kay pagabasaon nato nina while ongoing kag siyempre nandiyan sa matapos ng aton sininga programa sa subong sininga hapon. By the way, good afternoon kidra kay Mama Nala Rodriguez, kag subong man sa kay Sir Jeffrey Bailon, mga nagmitor kay sa aton sininga program sa subong hapon. And of course, kay Ma'am Tata July Provido. Nagalantaw gidra, no? Dara naman sa haro si Ma'am Tata July Provido. Thank you so much again. Eksatana na to, sininga mga live viewers. Nagalantaw gid sa aton sininga program. Thank you so much. Kay Ma'am Marian Valentin. Nagalantaw man sa aton sininga program sa sumungapon. Thank you so much again. Dara sa barangay Trangka, Maasina, Ililo. And of course, kay Ma'am Chris Cloud Bluza. Nga nagamitor man sa aton sininga program sa subong hapon. Kag sa aton sininga mga topiko sa subong hapon. Medyo masakusakong inyo sininga mga ilukaps no, sa bugo sininga simana. Sa subong sininga simana, no, umpisa sa July or June rather. June 8, no, hasta sa subong adlaw. Nga sunod-sunod ang aton sininga mga activities. Which is nga... medyo masakusakong yung sining mga ilukaps asa sa Independence Day, no? Ongoing aton sining mga duties and responsibilities kag mga activities naton sa mga lower units naton. Kaguna na dira, no? Sang impukada pa lang, sang Lunes nga adlaw. Ang pagbukas ang klase, no? Dari sa probinsya sang Ililo. Nga nangin matalonsay, no? Ang aton sining pagbukas sang klase, first day of classes naton sang Lunes. June 8, 2026. Nga which is nga nangin matalonsay, no? Itinaman sa bulig sa aton sininga mga aton sininga komunidad sa mga especially, no? Sa mga eskwelahan naton, sa mga teachers and students man naton sa ila sininga cooperation. Nga which is nangin very successful aton sininga pabukas ang klase, no? Dari sa probinsya sang Ililo. Sang Lunes sininga daw, no? Sa aton sininga basic education. Sa alin sa daycare, elementary, hasta sa secondary,
Lakit na mga senior high na to na sa pagbukas ang klase sa subong sining atoing June 8, 2026. Langin matalonsay no dari sa probinsya sang Ililo. Kaga nangin generally peaceful. Nangin generally peaceful ang atoing sining pagbukas ang klase dari sa probinsya. Kagi naman no, sa kooperasyon gid sa tanan-tanan. Inalabi ni gid no, sa mga kooperasyon sa atoing sining mga estudyante kag mga teachers. Kaya siyempre yung atoing sining mga security o preparations sa ganyan preparar sa sining bukasang klase. Alin pa lang no, sa Brigada Eskwila pa lang. Ang atoing sining coordination kag collaboration. Sa atoing sining mga teachers and school authorities naton. Early pa lang, early days, no? Sang antes sa pagbukas ang klase sang Lunes, nakaka-ordinar na atoon sining mga kaplisan. Ilabi na gid, no? Sa mga municipal police stations naton. Kaga siyempre nag-establish kita, no? Sa mga police assistance desk para sa mga pads naton sa malapit sa mga eskwelahan naton. Kaga siyempre, no? Coordination man sa atoon sining mga force multipliers. Ilabi na gid, no? Sa mga barangay tanods naton dira. Mga barangay officials naton kag school authorities naton. Kag siyempre manong aton sining dissemination. Lakit ng drang pag-ibat aton sang recorida oro plana bandilyo naton. Kag lakit manong pagpanagtag naton sa mga IEC materials naton sa aton sining mga school authorities. Kag siyempre no ang pagpanagtag naton sa aton sining mga hotlines kag pag-inform sa mga school authorities naton. In case of emergencies, no, during school days, kung anong ila sininga paghahimuon, no, yaragin ang atawang sininga mga hotlines na pwede kit sila makatapa or makatawag, no, 24 hours. Nagpwede kit sila makakoordinate, no, kung makapalapit sa atawang sininga mga municipal police stations for any police assistance or response, no, good nga maka gilayon kita nga makabulig, no, kung makakadto, kung makaresponde sa aton sining mga eskwelahan dira. So open kita ang aton sining mga hotlines. Although nga sa piyak sining or sa iban sining mga eskwelahan like sa Mindanao, first day pala sang klase, no, kaya tayo na sang magnitude 7.8, no, earthquake. Nalinog, no, dira sa Davao and Mindanao area, no, sa mga eskwelahan na may mga eskwelahan nga nagkalalusod ra or nagkalarumpag. May mga establishments man nagkalarumpag, no, kadungan sa sining pagbukas ang klase. Nagpasalamat lang kita, no, kayo dungan sa flag raising pala ng alas 7 pala sang aga. Wipes ang mga estudyante, no, sa sulod sa mga buildings naton apang may mga pilagid, no, kay may mga na-injured ra nga mga individual sa mga eskwelahan, no, dito sa Mindanao, especially sa Davao area kag sa Jensan, no. Kaya siyempre yung going mandara ng mga relief operations. Kaya siyempre yung ang aton sining mga emergency agencies ang nagpadayon sa Gyapon ang pag-responde dara or pagbulig dara, no, sa mga relief operations and rescue dara sa Mindanao area. Muna isang masubong ang kamotoran, no, sa aton sining mga kotoran. Kaya nga linog na daan why naga or naga-atake sa hindi naton mapaktan. Eh wala pa sang machine or aparatos dira na maka-predict, no, sang linog. So nga pinaka-basic lang natong drangay mo is preparation. That's why yung ginaiwat natong sining earthquake drill or ining simultaneous ano naton or national simultaneous earthquake drill nga ginaiwat natong quarterly. Mas dapat seryoso nato, no, ilbinagin sa mga estudyante kag mga ginikanan kag subong man sa mga maestra or mga school authorities naton. Namon yung dako nga bulig, no, kung ano yung muo naton, no, during linog. Kaya ang iban may nga dinalagan pa. Ang iban na ban may nagapay muyong dara sa mga sulod sa mga buildings. So dapat, no, so during linog, no, hindi naton paglipatan ng mag-duck, cover and hold. Na kung maglinog ka, may ara 7.8 nga daan, no, iban dito nga nakatindog, may tendency nga matumba ka dra. So dapat mag ano ka gidra, mag duck or si kongkong ka dra or iban naman, iban ganing gaigda na lang. Pero dapat ang area nga ginakuanan naton dra ginastihan is a safe nga area, open area. Ay, hindi ka mo dra matumbahan sa mga poste, matumbahan sa mga kahoy
Or kung sa sulod man kamo sang building dira, dapat may panaguan kamo sigla yon, no? Ng mga tigas ini nga mga tangay sa mga lamisa dira, or pwede kamo makaberan dira na no? Sa mga matiga nga mga furniture sa aton. Di nga sila nga iban ka, ano pa, ka sa usawot pa, or ka dinalagan pagwa. So may possibility dira nga magkala-injured yung mo dira, or makakosa nga stampede, so dapat careful gin. Kaya dapat hindi mag-panic. Yung iba na ba mag-lino ka, panic pa. Or iban gani, makatayin pa mag-video. Pero why isang, why ka pa kakaver or ano dira, ka ano dira. So dapat preparado kita no ka ngayon sa ning pagluntad sa linog. So presence of mind gid kinahanglan. Lagi practice nato no during simultaneous earthquake drill nato. So dapat hindi kin magalipat no nga i-instill no sa aton sining pamisaron. Ilabi na kita sa mga estudyante nato dira no nga kay more importante no. Kaya aton nga daan nga mga eskwelahan sa subong is yara na tagpila na kapanalgan. May tig 5th floor na iban gani may 7th floor na. So ang common dira is mga 4th floors. So mo na matagasa na aton sa mga building no kung yara ka mo dira sa 4th floor. So hindi magpauna-unda or magpinalumba dira panaog. Kundi kinangla na ito ng mga spontaneous na mag-duck cover and hold dira. Punta ito na na yung pagtayog dira. Importante yan ay magpalipudan ay. Hindi nga magdinalagan ka mo sa agdan dira. Iban kakalahulog sa agdan. So mo na blaki importante. No, ay man ka mo sa hearing. Hearing. Pwede mga musang inadalian dara nga ano nga maabtan. So dagay ka mo dalagan sa mga hagda naton. So dapat panguyad kit sa mga ano naton dara. Mga handrails naton or railings naton dara. Magpanaog no hindi nga magkuyampad lang mo pinadaog dara. Kay way man sang nagalaga sa inyo. So dapat amo na tandaan naton mag cover and hold. Kag kung way ka mo salig sa mga building dara no after sang pagtayog. Amat-amat, no? Inay-inay lang ang magagawa sa mga buildings sa magkanto sa mga open areas. So, muna ang importante, no? Ang ginaiwat natin sining mga rehearsal or drills, no? Like earthquake drills natin. Hindi na natin paglangulanguhon, no? Kaya nga linog nga daan. Kaya nga natin sining pungson nga daan is yara kita sa ring of fire. So, lagyan gisang linog. So, anytime, no? Agatayo ka nga natin sining nga. Mga or kadutaan naton sa idalom sang ano nato no kung tanawon mong duta kasi kung kapin pa sa mga video wala no daw ga ululag no ano man may kakama nga kapri dira sa dalom kasi siyempre no ga ano dira ga tanan ga ululag so mo na kay purante no nga taon man sining mga panimalayos dapat na sa standard man kag mga building sa kinapatindog naton is makabato no sa mga entity sang linog. Tangay isang natabo dito no sa Jensen and Davao area na makabato no nga aton sining mga buildings dira sa 7.8 lino nga earthquake or linog. So mo na kay purante no hindi na sing dapat sundon man aton mga specifications no nga gina-implement sa aton sining mga building officials sa mga engineers dira no hindi na aton pag substandard pa. Especially no sa pagpatindog sa mga buildings agud nga mangin ano kita no earthquake free aton sini nga mga edipisyo or mga buildings aton nga ginapatindog. So always lang gid no halong-halong gid all the time presence of mind kag siyempre no isipon aton aton sini nga safety and security naton all the time sa ano man nga kasahi isang kalamidad especially isang linog. Aton sining oras nga launa by design sa sapon. Nga ginadalawon sa inyo sang Soundtone Plus Gold sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon kita ano kay Ma'am Marian Valentin. Thank you so much guys always ma'am sa pag subaybay no sa aton sining live program. And of course kay Tata July Provido good afternoon gid. Na shout out gid no ang Mina PNP. And of course good afternoon man kay Sir Aquilino Mallorca. By the way, no, sa tanan nga celebrar sa ila sining birthday sa subong sining adlaw, bisa 14 sang Hunyo, happy happy birthday gid. Sa chill chill lang aton sining celebration dapat no hindi magpatama dira. Dapat in a moderation lang god nga mangin. Masadya nga aton sining pag-celebrar sa aton sining birthday kag malabutan pag kita sang masunod aton sining birthday. Hindi kin magpatama dira no nga mag tugong dira. Sa mga agwadi patiranta, kaya mo nablay ba nung daan ng mga mabuot kung makainom gan eh. Gatig baliw, no? Kurugag luwa sa ila sining panit.
Kurga tuhaong ila sini nga mga pamatasan. Di dapat ano lang, no? Chill-chill lang. Kaya di magpatamagi sa kayang alak nga daan. Iswai gid sa manami sini nga dulot, no? Sa aton sini nga lawas kung hindi in a moderation. Good afternoon, mandara kay Sir Aldrin Amante. Walang tawag sa aton sa program. Thank you so much again. And of course, kay Mama Sierra Alarcon Buaya. As dira si Mama Gli sa, no, sa Quinto Distrito. No, thank you so much sa pag-monitor, ma'am. Dira sa Quinto Iloilo Updates. No, thank you so much good kay Mama Sierra Alarcon Buaya. Do kay Mama Sheila. Ma'am Sheila, ni bilangala ni ma'am. No? Thank you so much again. And of course, no, sa iban pag inaton dira ang mga live viewers, kadto lang mo sa aton sini nga comment section kay pagbasaon nato ang inyo sini nga mga shoutouts and greetings. Tama masunod nato ang sini nga topiko. Ang Iloilo Police Provincial Office, no, sang tinikdan sini nga Martes. Pagpunguna sa aton sini nga provincial director na naglunsar sang project e-hero. Or nga tawag nato'ng sining electronic system to help enhance, repair, and monitor oil and lubricants. No, ining ginlonsar nato'ng nga proyekto. Ipungunaan ko sa aton sining nga provincial director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Agod matagaan sang importansya ng aton sining mga patrol cars, vehicles, and motorcycles nato'ng. Kaya muna bala kong kaysa, no, nga during responde kong kaysa, during police assistance, no, anong tamla na kong... alerto nga aton sining mga lookups, no, kung nga aton sining masalakyan dira is unserviceable or hindi mapuslan or iban gubaon. So that's why nga ginlonsar, no, sa aton sining provincial director sa tinutuyo nga makabulig, no, sa aton sining mga lookups ining project e-hero or ginatawag na aton sining electronic system to help enhance, repair, and monitor oil and lubricants, no, sa aton sining mga vehicles and motorcycles. Ngayon ni online na electronic na. Ginaka-remind sa aton sini nga mga driver or sa mga ilocaps naton kung sino man naka MR, no, ini nga mga salakyan, kaga siyempre, no, sa aton sini nga mga ground commanders, sa aton sini mga chief of police, no, agud nga ma-maintain. Ma-well maintain ang aton sini nga mga salakyan. Motorsiklo man kag mga patrols naton or patrol cars naton. Agon nga ni na kinanglan nga amuni kada dapat amuni nga kada bulan naka-schedule na, so nagasulod na nag-remind sa aton sini nga mga email or emails naton sa aton sini nga mga lookups, no, agon nga ma-monitor kung saan o naman pwedeng or saan o naman ang maintenance sa mga salakyan dara, no, dara, no, electronic na nag-notify sa aton sini nga mga emails. Kaga siyempre, no, gina-check dira kay gina-encode dira ang mga mint oil man dira or kung kasan o dira gina-change oil or kasan o ginpangisla na mga rida dira. So dira, no, naka-indicate na sa this is an electronic system. Agad nga mo-monitor, no, ang maintenance sang isa sini kasalakyan especially nga ton sining mga patrol cars and motorcycles naton. Hindi nga siling kusano ni kaysa kung mga lagbok kung kaysa ibutang kaya sa may tendensya na nga mabasa, madula or hindi na makita. Pero kung electronic online na, so monitor natin dira kag nakaschedule dira kung kusano naman ang next sining change oil, sano naman dira man, no? That's why nga electronics, ha? Kaya once kay encode na dira automatic na, no, remind sa aton sining lookups, no, kag sa aton sining mga drivers kung saan o naman ang yasining ang maintenance. Alin man dira sa oil, mga ano na dira, lakit na dira ang accessories dira, no, makita dira sa aton sining electronic system, ining project e-hero. Agod nga mamonitor, no, sa aton sining mga ground commanders, sa aton sining mga chief police, kagsubong man sa mga drivers naton, sa mga lookups naton, no, nasambit sining monitoring, no, sa mga salakyan. So muna yun ang aton sini nga paglunsar sa nga Project E-Hero dara sa Heroes Multipurpose Hall dara sa aton sini provincial headquarters sa ang tinikdan sini nga Hunyo 9 Martes. Nagin pungunahan sa aton sini nga provincial director kag siyempre kitabungan man sa aton sini nga mga regional staff, ano naton, regional staff naton especially sa aton sini nga R4 sa ang nasambit sini nga activity naton sa Martes sini nga adlaw.
Nakataon sini nga bisita dra no si Sir Mr. Ralph Jason F. Fuentes. Mr. Ralph Jason M. Fuentes rather sa nga Department of the Interior and Local Government ang aton sini nga DILG. And of course no yaraman ang aton sini nga RLRDD na to, no, si Ma'am Police Colonel Jovel F. Calapis na gina-represent ni Ma'am Police Captain Aluna S. Lyson. And of course, no, yaraman ang atong sining Regional Information and Communications Technology Management Division or RICTMD si Sir Police Colonel David L. Cachombo Jr. ang chief sa atong sining RICTMD. So nang successful in ang activity, kaga siyempre no ang monitoring sinin follow up no ongoing sa aton sining mga lower units naton ang 43 naton sining municipal police stations pakita ng component city naton kagagdawan naton sining mga mobile force companies. Sa aton sining oras nga launa 33 na sa hapon. Naginadulong naman sa inyo sang ascorbic acid, xanthan vitamin C, sang Yeso Health Incorporated. Sa piyak naman nga bahin, sang Biyernes nga adlaw, nagselebrar kita sang ika-120th na Independence Day naton diri sa aton sining pungsod. Awis is sang June 12, 19 or 1898. Giniluway kita no sa dalom sang mga katsila. So 128 na katuig nga independence. Or ano na kita hilway sa pagpamigos no sang ibang sining pungsod. So every June 12, no, nag-celebrar kita sa sining Independence Day or nag-commemorar kita sa Independence Day every June 12, every year. So yara na kita no, sa ika-128 anyos na. Mahilway nga itong sining pungsod no, sa pagpamigos sa ibang sining pungsod. Napangambal sa iba ng mga Pilipino naman subong ang nagpamigos sa aton. Which is nga dapat namang inalerto kita all the time. Especially na sa pagbantay man sa aton sininga palibot dira sa mga kamamalahan man dira. Kaya siyempre muna kisa no, ang korupsyon. Ang muning bagong nagapamigo sa aton. Which is nga dapat mang inalerto kita no, kay kita nga mga pumuluyo. Nga dapat mag-ilhir kita no, sa mga maayo sininga mga politiko. Or maayo sininga mga leader no, sa aton sininga pungsod. Agon nga mangin truly nga mangin hilway kita sa pagpamigos no, although nga hilway kita sa pagpamigos ang iban nga pungsod pangyara naman kita no sa idalom sang pamigos ang iban nga mga poderoso naton sining mga leader sa mo na kay purante no during election nga dapat inigi pabligyan nga aton sining buto. Kaya mo nang inambal na to, no, sagrado nga itong sining buto, kag hindi kita malipat no, sa mga individual nga nagahimo sa nga hindi maayo sa itong sininga na pungso. Dara, kag hindi kita makalipat no, every election, hindi kita magadala no, sa pagkasilaw no, sa kwarta sa mga politisyan sa itong dara nga nagaangiban na nga nagabaligya pa sa ila sininga mga buto dara o nagpamakal sa buto. So dapat no mo na kayo mangin alerto dapat kita during election. Na kung may nagapamakal man drasang boto is report gilayon sa aton sining mga otoridad. Agon nga hindi na maglambot sa punto nga inulsula naton pagboto sa sining mga leader nga ginilihir naton. Na nagaway sang liwan sining mga interest no kundi ang ila sining kaugalingon. So mo na kay importansya no aton sining Independence Day. Hindi kita makalipat no sa wishes nga ginahalad. Sa aton sining mga katigulangan ang ila sining kabuhi no agon nga mahilway kita ang sakripisyo nga ila sining ginahimo para sa kalinungan no kagustawayan sa aton sining pungsod. So dapat amuman kita no tagsa-tagsa kita or tagsa-tagsa sa aton is may responsibilidad gabantayan ng aton sining kahilwayan. Hindi kita magpadala-dara sa mga kasilaw sa mga kwarta. Kundi importante na maayo no ng aton sining mga leader sa so, muna ginabutangan kita sa eleksyon na dapat magilihir kita no sa mga maayo sining mga leader agon nga hindi magabot ang tiempo nga mamasol kita sa aton sining mga kagulingon or maginulsol kita maayo pangway kong ginboto siya muna
Maayo pa ba yung buto si Amone? Kaya Amone gaginamo sa subong, mga muna. So lihi na yung paginulso na sa dapat during election. Pangayuan aton sang guidance ng aton sining nga mga ginabuto dara. Pangayuan aton sang guidance sa ibabaw. Kayang makatagsa-tagsa ka interes nila no, makon muna kaya sa Pilipinas ka lang kita nga duwang sinado naton. Sa muna bla no may Senate 1, Senate 2, ti Senate 3 go again. Sa muna bla no hindi naton pagulaton nga magabot sa timpo nga muna. Natanan sila may alaman pero ang pamatasan kagang gila pagkasako no sa poder kag sa ila sining posisyon amo na dapat tuminsaro nato no lang tawo naton aton sining nga ginabuto dira hindi kita magpadala-dala no sa papugi-pugi dira pa cute-cute sang aton sining mga leader na kung kaysa mo na pinaka-guilty kapag in sa mo na ba ikaw gina pinaka-guilty kung once na ikaw ang isa sa nag-iliher sa ila or nagbabuto sa ila so dapat tuminsaro nga naton ang tagsa-tagsa ka mga individual nung aton sinang ginailihir sa pwesto nga hindi matintar no, sa mga tentasyon sa korupsyon kagsubong mansang pagkapoderoso. Sa piyak naman nga bahin, sa aton sining oras nga laon na 38 na sa hapon, ang nadulong naman sa inyo sa Santon Plus Coffee, ang nadulong sa inyo sa Yes to Health Incorporated.

0: Sabi ang naman nga bahay, no, sa tilikdan sining Miyerkules, Webes, kaga Biyernes. Sa gyapo, no, padayo nga taon sining pag-disseminate. Or pagkato sa taon sining mga kabanuhanan, sa sining mga ginaiwat na taon sining lectures, no, security and safety lectures. Kaga natiguluhan, no, empowering defense, key conversation on security enhancement. Nga ginapunahan gino sa taon sining provincial director, Police Colonel Labiani Manuel Razalan. Sa mga kabanwaanan, no, dara sa banwasang San Miguel Ililo, sa banwasang San Joaquin, subugman sa banwasang Bingawan, Dumangas, kag Anilaw. Hasta sang Independence Day, no, dara kita sa banwasang Dumangas and Anilaw. Nga nagapag-hinunanon kita, no, sa taon sining mga business owners, sa mga vital installations naton, sa mga security officers, kag subugman sa mga local government units, and mga barangay officials naton, lakit na aton sining mga force multipliers nga mangin alerto kita, no, sa aton sining mga establishments ra. Especially sa tiyon sang kagabihon. Kaya good nga matapna ni naton, no, yung mga individual sa gyapo nung nagkapamintahan kagiwat sang mga rubber reader sa aton sining mga establishments, no, kung nangin mahuyang ang aton sining pagbantay sa aton sining seguridad ra sa mga buildings ra, sa mga malls o sa mga establishments naton, especially, no, sa mga pawn shops, mga money remittance center dira. Sa mga nakaipurante, no, nga mga security and safety conscious kita all the time. Kaya ginaginaiwat na ito sining empowering defense, no, key conversation on security enhancement sa nga ginaiwat na ito sa mga kabanuanan, no, kaya ongoing ina nga mga activities na ito. Nga daw halos pila naman kabanuan, no, sa katungaan na sa mga banuan, no, dari sa probinsya sang Lilo. Ang giniwata naton sa sining lectures and seminars sa aton sining mga business sectors, kagsubong man sa mga security officers naton, business owners, lakit na aton sining mga managers and force multipliers na mga inalerto, no, sang nasari-sari sining mga modos sa aton sining mga individual nga mga kutura naton kaway sa manami sining atuyo sa aton sining palibot ra. So dapat mga inalerto kita pinagi sa sining lecture, no, good nga mga inaware kita, no, sa mga platandaan kung anong mga activities ang ila sining himo sa aton sining lugar na way kita mag-expect, kasi siyempre ang muna bala, no, ining mga lain ginawa kaysa ang mga individual is nagatagi, no, sa oras ang malinong ang tanan, oras nga nami ang tulog sang tanan, kag oras nga nagapabaya man dara ang aton sining mga security officers. So going aton sining nga giniwat sa sining lectures, ilabi na gino sa mga mudo sa mga termite gang, no, posible man nga magapangatake dira sa aton si Mayrian, so dapat mangin alerto kita all the time. Sa piyag naman nga bahin, magatake kita, no, sa mga pila ka mga safety tips and reminders angot sa sining mga cyber crimes nga sa Gyapon, no, madata sa Gyapon. Damo sa Gyapon, even gani kita, no, iway kita nagakaluwas, no, sa sining mga text messages or sa may mga individual dira nga nagakadto sa aton sining mga social media. Na kung hindi ka lang dira mangin or hindi ka lang mamitikuloso dira, isa may tendency nga maklik mo dira, so dapat mangin alerto kita, no, ilubi nagin sa mga numbers dira nga nagat-chat sa aton or nagat-text rather. Hindi naton pag-replyan dira, mangin careful kita dira. Ay possibly, no, nga may mga phishing links, no, nga ining mga ginamessage sa aton. Tangilban, may araman nag-PM, no, through sa aton sining mga social media. Facebook man, Messenger, Viber, or any dira mga social media nga ginagamit naton. So dapat careful kita dira, no, nga once ka maklik mo yung mga link, kinadala ka dira sa mga iban or sa anong mga platform dira, which is nga may mga step-step dira nga mag-okay-okay ka dira. So ikaw kabalo dira, no, nga ma-hack na ang inyo sining mga social media accounts kung subong man ang inyo sining mga ba-online banking dira. Ilabi na ganoon sa mga remittance, online remittance nyo dira. So dapat careful kita all the time sa pag-deal, no, sa mga messages, no, nagalabot sa aton sining through text man or through sa aton sining mga social media through chat, no. So dapat may nalungon gig kita all the time. Kag may araman nga nagatawag sa aton dira, no, nga may mga number kisa nga nagatawag sa aton nga mga recorded nga tingala kang lang ginapamangkot mo igasabat kay mga recorded na gali. So hindi kita dira magsunod, no, sa ila sining mga instructions kang ginahambal dira kay mga ano na computer generated na ina. So dapat manginalerto gid kita all the time. Ago din di kita maluksan kag maisahan. Kaya mo nablambal nila nung wise ang manuginto kung wise ang nagapainto. So dapat hindi gin magpainto. Kaya mo nablan, no? Iba, nawagi kadulaan. Iba, may mga damo sa mga cyber crimes, no? Iba, ng mga through investment, may love scam pa gani. So dapat ang mangin careful kita dira. Hindi kita magpawili dira sa aton sini nga. Katangahan, no? Kaya mo nablan, no? Katangahan kong kaysa. Hindi na aton pag-imuon nga kalingawan. Kaya once kayo muna ito nga kalingawan, di laban-laban malutsan gid kita. So dapat no, mangin alerto kita all the time. Agon nga hindi kita mabiktima no, sa mga cyber criminals. Kaya siyempre kung nabiktima man kamo dira, hindi mag-uya na kaya siyempre nauya na kamo. Hindi mag-uya no, pulapit sa aton sining mga police stations. Agon nga magpa-blatter dira kag mag-report. Agon nga timprano pang maaksyonan kag hindi na mabiktima pa dira ang iban. Sa aton sining oras, nga launa 45 na sabon. Naginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Naginadulong naman sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Good afternoon, gidara, no? Kay Ma'am Salivato, kay Ma'am Sheila, or Ma'am Sira Alarcon Buaya. Gina-congratulate nga no, ang Limeri MPS. Kagang piyayo na to na PDU and second IPMFC no, sa successful by-bus operations naton. Which is ongoing, no, aton sining monitoring no, sa mga individual. Sa Gyapon, no, nga nagaduso dara sa illegal nga droga dari sa aton sining probinsya. Ang aton sining mga station drug enforcement unit naton. Or mga SDET naton, no, ang ongoing gid. Sa pagbantay sa sining mga individual. Which is, no, nga atong sinensified campaign against illegal drugs ang nagapadayon. Ang ginababaskog, no, sa mandato sa atong sininga. Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. And of course, no, good afternoon, madra, kay Ma'am Cheng Aranyo. Thank you so much, sa pag-monitor, ma'am, sa atong sininga program. And of course, kay Ma'am Lynn Silap Alamid. Pasing na dara sa Batangas City. Thank you so much, Ged, kay Ma'am Lina Silap Alamid sa pag-monitor sa always na sa aton sininga program. So, mo yan ito noon aton sininga mga topiko nga madiskas sa subong sininga Domingo sang hapon sa ika 140th episode na sa aton sininga programa kag ika 23rd episode man for this year 2026. Kilita na naman kita sa masunod sininga Domingo sa aton sininga programa. So kamusta naman dira ang mga nagadaog no sa sining NBA season sa game 5 kagina. Na ang iba na daw ay maglaom no nga madaog ang New York Knicks nga na gamay lang gid ang avance no sa San Antonio or gamay lang gid ang avance nila sa San Antonio Spurs. Knicks versus Spurs. Pag-abot sa fourth quarter nang luya ang Spurs. So congratulations guys sa New York Knicks sa sining pagdaog no sa season 5 sang NBA finals kagina sang aga kag sports lang dapat kung sino nagdaog ano lang da balato lang da kag dapat no sa mga pagkangay sining mga sports dapat ang mangin na sports lang kita sadya-sadya lang why na hindi na pagpadala-dala sang aton sining emosyon dira. Ay siyempre daw damo gidang fans no sang Spurs. So better luck next time naman no sa masunod sining season sang NBA. Kag pwede pa ka magbantay dira no sa FIBA naman. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa taon sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, madamong salamat sa inyo sining paglantaw sa atong sining programa kada Domingo sang hapon nga nagdulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining Milo Cups. Mula sang liwan ko di ang Ilonggo Cautionaire. Akong inyo kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso, inyo masaligan.
1: Road Safety Tips. Slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga aksesoryes ini. para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko ukon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintitihana. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalok nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manungdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilongo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalok nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panungdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon kung hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa hilhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga daladko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Pagod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sa magdagapainto. Ini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat natin himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kung sala mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong inadulong sa inyo sa Iloilo Police Special Office, the home of the Ilocos Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag kwartahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panungdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Puso Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santhone Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santhone Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santhone Plus Herbal Oil.
5: Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: System Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang trini.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santhone and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Santhone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: College na ko!
5: XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
2: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod din na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na

0: Dito Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diri yo.
9: Ah, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Mas gari, sa ka-service ko, may arap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Pa-diet na kubuwas ah.
5: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Santone Coffee Mix.
6: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-limong papremyo.
14: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, limu-limong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Maka-college na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Let it rain. Let me talk to you.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease.

0: Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi bagalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi Santone 25 years.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
10: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Padayat na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M.
0: Mga katropa, exciting dito! X-F-M, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan nga mga kaabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo namon mga pinalaga namon nga mga kaabinan sinigi ni gabi. Gabay nga yara kamo sa maayo gid nga sitwasyon makauturan kag subong man puno sa mga pagpakamayo sa sini naman nga adlaw mga kaabinan. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sini gabi. Magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: pinkis sa Dabas, iya pinalangga nga asawa kag subong man sa Lambunaw, no, dira sa Panuran, sila ni Sister Banjil Bilyena, may gabi dira Sister Banji, kag subong man kay Brother Panoy Bilyadolid, no, Bilyadolid family, good evening dira sa inyo. Kag sa aton nga makauturan dira sa Liganes, no, sa Gyapon dira si Brother Ronel Olbido, no, kag nagabiyahe na siya sang Grab, no, halong grade always dira Brother Ronel, no, sa imo yang pag maniho, no, kag upod siya pinilanggang asawa Sister Chuna Olbido kag Sister Julina Sonio, no, maayong gabi dira sa inyo. Sige, so thank you sa tanan nga mga nagapamati subong, no, kabalo ko damo gid nagapamati dira sa radio, no, kay kung kaisa ang radio wala bayad mo, no, kurinti lang imubayran dahil gamay lang imubaydan kaysa mag-live ka. Kung mag-live ka, no, kinanglan gid pila ka pesos ang imo iload, no, ti kung kisa pigaw pang signal sa muna siya makabinan. So thank you gid sa always ninyo nga pagsubaybay, no, kag live nyo man makita andre ang inyo kubos nga lagad sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. No, di kamo magkalipat sa pag-like and share, follow aron nga sa din updated kamo sa tanan nga mga balita kag mga entertainment, especially sa ginatawag nga pagtudlo sa ikaayong lawas. No, makauturan sa ginapanguluhan gina sa aton dire ang mapisan nga station manager Sir Jusel Banyes, no, mga kauturan. Amo nang pinaka importante subong sa aton, bala kun tawgunta nga daw, oh, kun pigado lang kita, no, basta kay ang aton nga lawas ya pag-un kondisyon, biskin papano makapangita lang gihapon sang kinawala, makauturan giti good health mo, no, makabina. So inyo gina perminti subaybayan, no, makauturan aron nga sa diin matudluan kita kung anong dapat naton niya nga kaunon, anong dapat naton niya nga itawag naton niya nga isikway, no, dumilian agod nga hindi kita makaangkon sa mga balitan, especially sa mga bisyo, no. So ang bisyo gidiya amo gina siya ang grabe kahalit sa aton kag ang kinaandan naton nga ginainom, subong man ginakaon, no. So hagan-hagan lang, no, especially sa mga carne, no, hagan-hagan, no, kay para hindi gid tama dayon ka hindi tama tam-an dayon, no, mga kabinan, mas nami pa kung pun kaunon mga utan, no, ti kung luya gid nga makatilaw-tilaw kada sang siling nato niya unod, at itibisan mga isda-isda na lang da, no, mga kauturan. Okay? Pero ang design sa Ginoo sa iya katawhan, no, original mga kauturan nga pagkaon amo na sa Genesis 1:29. Amo nang disenyo gid sa Ginoo. Fruits kag vegetables kag mga nuts. Amo na mga kauturan ang design gid sa Ginoo sa iya mga katawhan. Okay? So sa sininga gabi mga kauturan, no, magatuon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko mga kabilan sining gabi. Nga nga ton anta ini makauturan tungod kay ang kalibutan karon, no, aton na hibaluan nga are dire si Satan nagatudlo man sang iya nga mga pagtulunan nga nangin against sa prinsipyo sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. So sa bagay tanan kita mag kalamatay manggid kung hindi pa magbalik ang Ginoo, pero makauturan ang kamatayon dili dapat naton kahadlukan kag ang kamatayon dapat naton bantayan kay nga adira nagsulod ang panulay, no, mga kauturan. Ting aton ning title diri Hope Beyond the Grave, no. So kung kaisa, no, o kung ang iba naton makabinan kung mapatay na daw ang tao, ang ilaw na huna dili na gidaw nila makita, no, mga kaabyanan, hasta sa katapusan. Pero suno sa Biblia, ato nini matun andiri mga kaabyanan, nga may ara galik kita paglaom sa mga nagkalamatay makauturan. So siling diri sa balaan nga kasulatan sa mga paandam sa aton subong tungod kay ang panulay, no, naga paningasugid, no, mga kaabyanan. Suno diri sa 1 John 2 18 to 19 siling diri, mga anak, sa katapusan na ini nga takna, no, kag sa nabatian ninyo nga nagaabot ang Antikristo, gani karon may nagalutaw nga mga madamo nga Antikristo, busa, no, nakahibalo kita nga amuna ang katapusan sang takna. No, kun mga tion, no, butsing ganon makabinan ari na kita sa ginatawag na katapusan, kun magapakita na o kun magalutaw na ang ginatawag na Antichrist, no, mga kauturan. Meaning Antichrist, nagatudlo sang kabutigan, no, sa sining aton kalibutan subong. Oo, halin pa sa pagtukod sa kalibutan makabinan, hardin sang Eden the time, sang wala pa nakasala si Adan kag si Eva, ara na si Satanas diri, mga kaabyanan, sa rason nga iya gitingwaan kung paano niya malaglag ang tao makauturan o kung makasala ang tao. Ti ginhimo si Adan kag si Eva perfect, pero naano, nahimo nga makasasala kag kita tanan, nadagtaan sing sala. So amo ni makauturan, ari na ta sa katapusan nga matiyon. It because nga nakita na naton subong ang ilang nga mga ginahimo nga mga pagpatalang mga kaabinan. Versiklo 19. Naghalin sila, no? Naghalin sila sa aton apang indi sila taga-aton. Kay kun sila taga-aton, nagpadayon kun tani sila kaupod naton apang naghalin sila agod nga magpahayag nga sila tanan indi taga-aton. Anong point diri mga kaabinan, no? Nga naghalin. But sing anong diri, naghalin sila sa palatukuran sang Ginoo mga kaabyanan. Naghalin sila, no? Kung atong tulupang doon diri, sa time ni Jesus Christ sa ari pa sa sininga kalibutan, no, ang tanan nga mga apostoles iya to ginpili. Pero may isa sa 12 ka apostoles nga amo si Judas mga kauturan, nga amo ang nagbudhi kay Kristo, no, makauturan. But sige, no, naghalin, no? Naghalin sa pagtuluhuan ni Kristo mga kaabyanan. Tisubong, dire sa aton kadlawan karon, gusto sa Ginoo nga kita tani mapasakop dira sa iya, no, mga kauturan. Agod nga indi kita matawag nga mapatalang mga kauturan. Nga aman, kay si Satanas naghalin sa prinsipyo sa Ginoo kag gusto niya nga patalangon ang tanan nga mga tao kun mahimo palang mga kaabyanan. So buti na yung tag kun, conditional na, meaning indi tanan mga tao ma-deceive niya makuturan. May ara gid tao nga magapabilin gihapon gali mga kaabyanan. So amuna nga subong, ginapaandaman kita. Kaya nga nagalutaw na subong ang mga pagtudlo ni Satanas makuturan sa sininga kalibutan, kag kita man magpati sa iya mga pagtuluhuan makauturan. So halong kita, no, sa sininga panag-on mga kaabyanan. Now, padayon kita sa aton nga topiko, no, mahanungod sa ginatawag sitwasyon sang mga minatay mga kauturan. No, mamangkot tadanay, no, sa inyo dira nga nagapamati subong. Sa inyo nahuna ang patay ay han. Magabangon liwat mga kauturan sa subong nga mga panag-on. Oh, sa inyo anay nga pang huna-huna, no? Magabangon ay han mga kaabyanan. Okay? So amo na yung mga pamangkot makauturan. So kaduha, no? Dapat bala naton kahadlukan ang patay, no, mga kauturan? Sino na hadlok dira minatay? No, sang una, sang bata pa ko. Mahadlok ko sang patay kay siyempre makakita man ta sa mga television na bala. No, sa mga horror-horror na balang nga mga television, no, nga ang patay gabangon, no, ti ma picture out nimo kon oras sa kagabion ang imo nakita sa adlaw nga ang patay to nagbangon dayon nagapangagataw dayon tagas bangkil, no, amo na bala, no, makauturan, ti mahadlo ka, no. Pero gali makabinan, diri natun matunaan sa Biblia, nga dili ta dapat gali mahadlok sang patay. Ti subong, ti di na ta, hindi na ko mahadlok sa patay ah. No? Kaya kabalo na ko nga ang patay gali, wae nagidili na siya. No? So amunang pamangkot natun gina, ang patay bala nagabangon, no? Makauturan ti Amo na mahadlo ka kiti baong patay mapangon gali dayon amo na abi no mang mga suwang siling pa sa iban no batian ko magina mismo eh no ang mga daw expression bala kung kaisa no siling nila ya hagay kaya paugta sa akon bala to no kon pare o kon mare no ikaw gahim o gidiya malain sa akon mapatay ko kalagon ko gid ikaw. No, tiyan mo na mga kaabyanan bala. No? So, inaya expression kiti siguro ay han, ang iba na gunahon na ang patay, magabangon mga kaabyanan. Kagano pagid? Nagapangalag. No? Ti subong, ang kalibutan kung atong tulupang doon mga kaabyanan, dili man tanan subong, it because pasalamat sa Ginoo nga daw naablihan ng ato niya nga mga pangunahuna. Inabalang ginatawag nga Fiesta Minatay, no mga kaabyanan. Fiesta Minatay o kon kalag-kalag, no mga kauturan. Sa inyo no na Fiesta Minatay, wala ka mo nag-question dira, no mga kaabyanan. No, kay pangisling ka, Fiesta Minatay o kon Fiesta Minatay, no? Ti anong butsingan nun bala sina? No, butsingan nun ang mga patay, nagakasadya, nagakalipay. No, buting ganun, nagbangon sila kay magsinadya sila. No, amubalan ang mga kaabyanan. Sa inyo na huna abidira, no? No? So, amo ni mga pamangkot makauturan nga kung kaisa, no, wala natun matalupang dan nga gali na disib na kita kag nagtuo na kita sina. So, dirita na matunan makabinan sa Biblia. Okay? So, sunod diri sa mga pagtulunan, no? Ang mali nga pagtulunan sa ginatawag patay. Kaya siling panila, kung ang tao mapatay, no, siyempre aton andan gidire kung mapatay ang tao, aton gidina ginapamisahan, no, mga kaabyanan, ginapamisahan. Kaya nga, kung dili mapamisahan, so no, sa mga pagtuon sa iglesia, nga iban, no, pero dili sa matuod ng iglesia sa Ginoo, wala kita nagatunlo sina. So, although pwede kita magmisa sa patay, pero di po siya nga intended sa patay, mga kaabyanan. Kaya di kabalota, no, diresuno sa Biblia nga ang patay, dili na nakabati, no, mga kaabyanan. So, ang purpose nga kita nagamisa sa namatyan, dili kaysa napatay, sa namatyan. Agod nga ang namatyan, no, makomport naton paagi sa pulong sang Dios. No, kaya ti ang namatyan, amo ang nagapamati, mga parente, mga kaingod, no? O kung sinuman ang mga tao nga nagkumpanyar dira, so nagamisa kita para sa mga buhi, mga kabinan, hindi na sa patay. Pero ang mali nga pagtulo sa iglesia subong, sa sininga kalibutan, nga misahan ang patay para daw dili ma-impyerno ina nga minatay, no? Makauturan, kag ano pagid? Mabisahan siya para dalon sa purgatorio. No? Amuna mga kaabyanan, ang mga teaching subong sa mga ginatawag antichrist, no, makaturan. Ano pagid? Para dalon daw sa heaven kung mamisahan. Lantawa bala makauturan, tagaanta ka mo example. No, ablihan tala ito nung nauna. Halimbawa, isa katao abing kawatan. No? Kawatan, dayon sa iya nga pagpangawat, pagsulod niya dito sa halimbawa lang daw no, isa ka kwadra, no? Kawato niya ang kabayo. Karon kay ang tag-iya sa kabayo mga kauturan, may ara man siya armas kasi siyempre private na eh, no? Ti karon kay natiruhan kadtong kawatan mga kauturan. Intention gyud niya nangawat kay amo to ya plano nga mangawat siya. Ti ang pagpangawat ara na sa napulo ka sugo. Dili ka mangawat, no, mga kaabyanan. Ti karon abi kay natiruhan ka tungod sa imo nahimo nga pagpangawat. Ang pamangkot sala to indi, siyempre sala gid, mga kaabyanan. Ti karon misahan ka, nakasala ka, wala siyempre napatay ka rikta. Wala ka kapangayo patawad sa Ginoo, rikta ka patay, no, mga kaabyanan. Ti karon dalong ka didto sa simbahan agud misahan, mga kaabyanan. Okay? So, ang pamangkot mapatawad bala atong asala nga siya wala man ka pangayo patawad sa Ginoo sa santo nga tinion kay napatay siya rikta. Okay, pamation bala sa Ginoo ang sermon sang pastor, no, makauturan nga patawara si pulano, si pulana sang iya nga nahimo nga sala, musugot bang Ginoo sina kag ara balan sa Biblia mga kabiyanan, amo ni makauturan ang atong nga pagatun-an. Okay? So, I hope nga maablihan lang atong nauna sining aton yang pagtun about sa sitwasyon sang mga minatay. Okay? Nagapati balagid pala bala kamo makauturan nga ang minatay. Ha? Ara lang sa ibabaw sa inyo nga bubungan, no? Kung kaisa makauturan ang aton mga katigulangan, no? Masiling na sila yang samtang sila nagatawag sina, no? Misa sulod sa siyam kaadlaw, no? Nagapangamuyo. Masiling na sila yang tuto inday, hindi gid ka mo hagay pasaway kay ti si lolo nyo, ha? Ari lang nigatan-aw sa aton subong. No? Pero patay na to, makauturan, ha? Patay na to. Nalubong na ato na sa patio, mga kabinan. Pero musilingan aton nga katigulangan, ara lang si lolo nyo nagatan-aw, no? Sa inyo na una makakuntuon na, no, mga kaabyanan. Amo na ang mga pamangkot nga dapat natuntunan, mga kaabyanan, sininga gabi. Okay? Now, ano ang ginhambal sang Biblia? Dili natatuon, mga kaabyanan. Kung ano ang kalag nga ginatawag, mga kaabyanan. Okay? Siling dili sa Biblia, sa Genesis 2 verse 7, siling niya dili, niyan ang Ginoong Diyos naghimo sang tao halin sa yabok sang duta. Diin kita halin makauturan. Amo pa gining isa nga dapat natuntulupang doon. Kay ang aton kalibutan karon nagatudlo nga ang tao daw halin sa amo, no, mga kauturan. Kaliwat daw kita sa amo, halin sa amo mo, no, mga kaabyanan. Sa inyo no, na tuod na ara bala ina sa Biblia, mga kaabyanan. Okay? So dire sa Biblia, silinya dire ang tao gali naghalin gali makauturan sa yabok. O, dira kita gali halin, mga kaabyanan. Ginhimo kita sang Dios sang iya nga kamot, no, kusganon nga bukton, makauturan, iya gid gipurma-purma maayo, suno pa dire sa Biblia nga kaangay kita sa iya, no, mga kaabyanan. Okay? Now padayon, sang dire kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi kag ang tao nangin buhi nga kalag. Okay? Take note, mga kauturan. Una dire, sa napurma na niya ang yabok ukon ang duta, nga daw tao-tao na siya, no, mga kabinan, ang ginhimo sang Dios, iya ginhuypan sang iya mismo nga gininhawa. Okay? Kag tong yabok nga duta ginpurma niya, ano daw? Nahimo nga tao kag nangin buhi nga kalag. Take note, makauturan. Ang kalagali ginasiling ikaw kag ako, once nga ano, nagagiho ka pa, nagayuhom ka pa, o kung buhi ka, rekta nga paghambala, no? Buhi ka pa, no? Amo nagali ang kalag, mga kaabyanan. Okay? Inang ginitawag gali nga kalag-kalag, no? Sala gali ina, mga kauturan. Kaya ang tawag na gigali sina ang tao nga patay na nga tao, hindi na kay kalag-kalag, mga kauturan. Tiyan mo na ito tawag subong sa kada Abril mo, no? Oh, kada Abril na, oh, hindi, no. November, no? November. November 1 and 2. Okay? So, fiesta minatay, kag-kalag-kalag. No, mo na itong panawag. Kag inatanan, mga kauturan daw, kasilibrit ang kalibutan sina. No? So, siling dire, kita halin sa yabok, ginhuypan sa gininawa sang Dios, kag nangin buhi nga kalag. Kanami gali makuturan, kay kini gali ato subong nga gininhawa, gina-inhale kag exhale. Ginawa gali ni sang Dios, no, mga kaabyanan. Oo. At the same time, ining aton espiritu, iya man ini espiritu, mga kaabyanan. Dili ini espiritu sang ginatawag nga iya sa lain nga tao, o kun iya sang yawa, kundi iya ini sa Ginoo. Pero tungod kay ang yawa, no, nanginiyawa siya, tungod kay nangin masinupakon siya sa Ginoo, dito halin pa sa langit, sa rason nga may ara gitawag subong, duha ka espiritu. Ang espiritu sang Dios kag ang espiritu sang yawa, mga kaabyanan. Ti duha na subong ang nagaagaw sa tao. Pero ang una gid nga espiritu nga nag-abot sa tao makauturan sa ato nga ginikanan amo ang Espiritu sang Dios. Kag mismo ang iya gininhawa sang Dios until now, mga kaabyanan. Amo naton pasalamatan ang Ginoo every day, no, mga kauturan, sa kada gabi, sa aton nga pagtulog, makabugtaw kita, pasalamatan ta gid ang Ginoo nga aman, no? Gitagaan naman kita niya sing kabuhi o kon gininhawa sa gihapon, mga kaabyanan. Now, ano po yung dire? Yabok plus gininhawa sang kabuhi equals ano? Buhi nga kalag. So, kanami makautura, no? Halinta sa yabok, wala-wala gid. Tingala ta no nga, bag-ulan ta paligo, dugay-dugay, may arat naman ta buling, no? Duta, no, mga kaabyanan, di na tagali matingala, kay halinta sa yabok mo. No, mga otorante, at the same time, no, sugata ginaton ang mga yabok man, no? So, amuna, halin kita sa yabok plus gininhawa, nahimo kitang ano, buhi nga kalag. Ano pagid? Buhi nga tao, no? Kag ginatawag gininhawa equals yabok. So, ang matabo gali makotoran, halin sa buhi kita minus gininhawa, anong matabo? Yabok, makaminan. Butsin yung yabok, balik kita sa ginatawag nga 6 feet below the ground. Amo na gali makaturong matabo kung wala ka na sang gininhawa. Now, atong tandaan, mga kaabyanan, ang naghuyop sa aton kang aton ginaginhawa, amo ang gininhawa sang Dios. Okay? Ang pamangkot, Brother Hedren, kung wala nang imo gininhawa, kag wala nang imo yang espiritu, ang pamangkot diin siya mabalik. Oh, amo na yung mga pamangkot, mga kaabyanan. Si ang simple nga sabat dira, sa naghimo. Ang tag-iya, sang naghuyop. No, tiyan pamangkot, sino mo ito naghuyop? So, sa balaan kasulatan, amo si Kristo. Amo ang Diyos, mga kaabyanan. Okay? So once nga ang tao gali mapatay, balik gali ta sa duta, mga kauturan. Kaya halin ta sa duta, di buhit ang tasubong, kung mapatay ta, balik gali gihapunta sa yabok. Now, sinindiri sa Ezekiel 4, yari karon ang tanan nga kalag akon. No, sulo sa balaan kasulatan, meaning tanan nga kalag kita subong, no? Iya daw kita sa Ginoo. Subong ang kalag sang amay, amuman ang kalag sang anak akon. Tanan kita, no? Iya sa Ginoo makauturan. Ang kalag nga nagapakasala mapatay. So butsing ganon, kung natutulupang doon, tanan kita nakasala, mga kaabyanan. Amo na gani nga, wala sing tao subong nga maglawig ikabuhi. Kag wala man tao gusto mapatay, ah, sa inyo mga kauturan. Bisan pigado lang ta, damo problema, kano? Ang normal nga pangisip, ya, di kagid gusto mapatay, ah, gusto kagid ya mabuhi pa, no, mga kauturan. Pero tungod sa sala, no, mga kaabyanan, kita mapatay, mga kauturan. Okay? Mapatay kita tungod sa sala, mga kaabyanan. Pero ang nami dire, no, medyo aton sugpunan, makaturan, nga paglaom, nga bisan mapatay tuod kita, pero kung ara kita sa Ginoo, mga kauturan, ang aton espiritu, ibalik lang sa Ginoo sa ulihi. Amo nang nami, mga kauturan. Pero tanan din kita, mano, mapatay. Nga man, tungod sa sala, mga kauturan. Ang siling dire sa Genesis 3, verse 19, yabok ka kag sa yabok ka magabalik. No, kung kitama, patay na mga kauturan. Okay. Now, kung mabalik na ang tao dito sa yabok, mga kauturan, among dako ang katingalahan. Kag before ka, o kung after ka napatay mga kabyanan, among dako ang katingalahan. Daw mabalik, daw tawag tang, ay di iguro kay daw, kundi amugid, no? Lantawa bala mga kabyanan? I-analyze na ito ha, sininga gabi. Mapatay ang tao, pagkabalo nila ya, bisan lagyo nga lugar, no, kadtugid sila. Mukadtugid, kaya ito iyapan ni malay mo. No? Sa tuyo, nga mag pakita sa iya, kaya ito last na lang daw mo. No, mga kauturan, last na lang. Ikaduha, pag mapatay ang tao, mubakal dayon sang mga bulak. No? Bulak. Diba mga kabienan? Bulak. Ati kung gamay-gamay lang yung kwarta, kwarta kay pigado-pigado, gagmay lang nga bulak eh. Ati kung may ara ka kwarta nga daw tawagunta ba? Daw ambunan siya. No? Ati bakal ka itong malahalon nga bulak eh. No, mga kabienan, diba? Oo, kag ipalibot dito sa din. Aha, dito sa naputos na sang lungon mga kaabyanan, patindog tong mga bulak, no mga kauturan. Iablihan ta lang atong nauna ha. Kahit aktual eh, no mga kaabyanan. Pero wait, akabalo gali nga na-deceive na ta sini, no mga kauturan. Now, ang pamangkot sang buhi pa siya, nakapadala ka bulak mga kauturan. Nakapadala kita bulak sang aton nga mga asawa, ton mga bana, ton kabataan, o kun aton mga kaparintihan na. O kun sa imo kaingod balay dira, no mga kauturan. Okay? Nakahimo kita sina sa ila kun buhi pa mga kabyanan. Siguro ba si wala pa, no mga kauturan. Now, ari mga kabyanan, kun naghatag ka bulak sa isa ka tawo nga napatay na, ang pamangkot, makapisar pa to siya mga kabyanan? Ha? Makapisar pa to siya? So ang sabat dira iya mga kauturan. Matunaan ta diri karon, indi gid wala mga kauturan. So amo ning ang kaisa mali nga mga pagtudlo makauturan sa sini nga kalibutan. Kag ini nga mga pagtudlo makauturan nga ginaselebrar sa bilog nga kalibutan. Kag ini nga mga ginatawag tagon ta lang ini siya nga mga anong term sini ha? Nang daw kinaanda na lang bala, no? May iban pag nga terminology sini, no? Nga daw ginihimo na lang nakita, daw amo nang naanda na lang gid mga pagtuo mga kauturan. Pero gali sala indi amo sa dili uyon sa kabubuton sang Dios. So posible nga ang himoon sa tao bilang mga Kristohanon, Kristiyano, dapat sa buhi pa hatag ka na maayo nga mga hilikuton. No? Like for example, pigado ina nga tao. Hala bulige, nagbalatian ina nga tao. Kadto eh, bisitahi. No? Hatagi sang iya kinanglan nga mga bulong, hatagi sang pagkaon. Kaya nga ah, buhi pa siya mga kabinan. Kaya kung hatagan ni mo ina siya nga buhi pa siya, ano ang balatiagon sa isa ka tao nga gibuligan ni mo siya? Malipay ina, makatulong, makasilingi na siya. Bow brother, salamat sa imo ya nga ha pagbisita pagduaw sa akon. Salamat, salamat sang flower nga imo ginatag sa akon. Bow, first time ko nakabaton bulak ba, first time ko nga nag birthday ko imo ko kin sirinidiran happy birthday, gikantaan happy birthday, di ba mga kauturan? Oo, kaya nga buhi pa mga kauturan. Dapat mintras buhi pa amo ang aton pagpakita sing maayo mga kaabyanan. Okay, makapresar pa ang tao at the same time makauturan ang pinapagid ka nami dire. Hindi lang ang tao ang nalipay kundi pati ang naghimo sa tao. Ha? Butsing ganon ang Dios makauturan. Siling sa balaan kasulatan, himuan ninyo na sa 10 kubos. No, kay kin inyo inagihimo sa 10 kubos, ginihimo nyo man ina sa akon. Amo na gali mga kauturan. Pero kung patay na, wala na. Ha? Bisan ano pa na ni Modreya hibi-hibi, dira bisan mahibi pa kada dugo, wala na na. Di na nakabati. Way na gina mga kauturan, useless na. No? So sala nga mapagtudlo. No, mga kauturan. Pero kung sa bagay guro, basta imong motive nagbakal ka bulak para man sa mga napatyan, okay, siguro okay lang na, no, mga kapturan, sa mga buhi bala. Okay? Pero kung ang imo yung huna-huna, mubakal ka bulak para sa tong napatay, asala gid mga kapturan. Why na gid na? Di na siya. At the same time, sa oras sa ginatawag naton sa kalibutan, kalag-kalag, pista minatay, mga kapturan, di ba galuto-luto ta, mga kaabyanan? Iablihan nga pa itong nauna ha. Di ba galuto-luto kita mga kauturan? Luto ta Balenciana. Ha, nga man, kay ang Balenciana paborito sa aton nga napatay. Ano pagid? Mga salad, di ba? Spaghetti. ano pa gid mga ilimnon, kung ano nga mga drinks nga iya paborito sang buhi pa siya. Ginabakal naton sa oras sa ano? November 1. Kaya nga ah, kaya nga itong unahuna, o kung ang gitudlo sa aton, nga sa sinangadlaw, magabangon ang iya kalag, mga kauturan. Kagatong atong gidala dito, kaunon sang aton niya nga, minatay mga kauturan. Sa inyo nauna, tuod na, mga kauturan. Sa inyo nauna, tuod na, mga kaabyanan, amunang siling sa Biblia, sala nga doktrina mga kauturan. Basi sigurong nagkaunto ang buhi, hindi kay ang patay, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, ako na ni-expand gamay, ha? Kay, ti tuod man eh. Take note, ang Ginoo, pinaka-powerful, si Satan, powerful man, mga kauturan. Okay? Butsing ganon, pwede ni Satan gamiton ang guyas ang imo minatay nga mupakita sa imo. Sa oras sa kagahon, sa oras sa tungang gabi o kung gabi, pwede gamiton ni Satanas ang parehas gid sa imo yung hinigugma. Kaangay parehas tingog, ang bayo niya nga antes siya gilubong, amuman ang nakita ni mo, tanan, copy giniya mga kaabyanan. Kahit experience ako na eh. Kahit akong papa, nagtaliwan na mo. Oo, nagtaliwan na, pero nagpakita siya sa akon. O, experience ko ni mga kaabyanan. Now, that time, daw wala pag ako nag-ausisa sa Biblia. O, that time, mga kauturan. Nagpakita si papa, grabe, palangga gindaw niya ako, istorya. Babatian ko sa akon niya nga dalunggan gid, ang iyang istorya. No, ang iyang bilin sa akon, mag-abuligan mo si mama mo, noy. Dayon, magbabuot ka gid. No, ang imo mga manghod, imo tatapon, kaya ti, mabakasyon ko, malakat ko, amo ng balya. No, tigahilibion ko eh. No, mga kauturan, ti gusto ko nga ihag siya. Ari ang diferensya, mga kauturan. No? Gusto ko ihag siya. Ang problema, nga sa oras nga mubangon ko o kung mupalapit ko sa iya, ay dili siya magpahakos mga kauturan. Hindi siya magpahakos. Dahil ano pagid, nga diferensya, ay galutaw siya sa anuman, sa hangin, wala gabunggo ang iya tiil sa log mga kauturan. Okay? Gali mga kaabyanan, ina gali, kaya ni Satanas, himuon ina mga kauturan. Agod nga no, magapati kita sa iya. Oo. Take note mga kauturan, sa last days, sa katapusan sininga kapanahonan mga kauturan, ang himuon nga deception ni Satanas, mupakita siya dira sa langit mga kauturan. Oo. According sa spirito o spirito sang tagna or spirit of prophecy mga kauturan. Himuon niya, mupakita siya kaangay sa Dios dira sa langit, at the same time, malulo iya tingog, kag musiling siya, mga anak, palapit ka mo sa akon. Tanan nga mga balati anon, palapit sa akon, kay akon ka mo ayuhon. Amo nang himuon ni Satanas, kiti damo subong balati anon mo, no, mga kauturan. The time ni Jesus Christ, damo balati anon. Damo nagpalapit kay Kristo kay gusto nga maayo, kaginaayo sa ni Kristo. Sa last days, mga kauturan, amo nang himuon ni Satan, mga kabinan sa sining kalibutan. Bisan pa, Kristohanon, madayaan sinang atinion. Kung kulang kita, ihibalo mga kauturan. Okay? Now mga kauturan, halong kita. No? Sa sining atinion, mintras buhi pa ang tao, himui sing maayo. Hindi paglibaka. Ha? Hindi pag-awaya. Palanggaa ang imubana kag asawa, palanggaa ina. Subo bala na balang imo bana kag imo asawa, imo panimalay o kunang imo kaingod, imo awayon. Pagkaaga din ato kabugtaw bala. Oh, may nagratabo sina ah. Oo. May lang kun madula siya pagkaaga nga ang inyong banding inaagab i maayo, nakapangamuyo kamo, nagworship kamo, dayon enjoy kamo, maayong inyong akanta-kanta dira. Oh, nagapangamuyo kamo at the same time, ha? Maayo inyong relasyon. Kung mabagtuan na siya gininhawa, at least, nagahimo siya sing maayo mga kauturan. Tilipay ang ginuusin na. Pero kung imo na awayon ang imo bana kung asawa inang gabi, siling pa nila outside di Kulambo, mga kauturan, di karon kay grabing nga stress, di na siya katulog, maayo, nagapaminsan nga ano si Mrs. nga nga pa awayon niya Kuya Man, no? Di karon kon mabawi ang togis gi ano to na heart attack ato mga kaabyanan. Okay? Napatay. Di sa imo dili ka konsensyahon sina nga napatay tungod kay ginaaway mo. Mga kaotoran, amo nang budlay mga kaabyanan. Oo, budlay. Basi sa uli, ikaw pa na pagbalik sa Ginoo, musiling na nga, ikaw mo hinungdan nga di, napatay to imubana maluwas, ikaw hindi. Na delikado na hinoon mga kauturan. Okay? So amuni mga kauturan, mintras buhi pang tao, himuan naton sila, maayo nga mga binuhatan. Palanggaon ta sila, makatawin. Magpinalangga ay kita? Oo, magpinalanggaan ay kita kay amuna ang luyag sa Ginoo sa aton mga kauturan. Okay? Now, suru din sa Ecclesiastes, no, mga kauturan, kapitulo 12, versikulo 7. No? Munugwali, no, kung sa ilunggo ini, no, mga kauturan. Okay? Sili niya din, kag ang yabok nagabalik sa duta, subo nga amo siya, anay. Kag ang espiritu nagabalik sa Dios nga naghatag sa iya. So, amo ni sa lingko gina. Ang aton gininhawa, ang aton espiritu, mabalik ni sa Dios nga amo ang nagtuga sa aton. Meaning to say, tanan nga mga tao nga nagkalamatay, halin pa sa kay Adan, kay Eva, makauturan. Balana sa Ginoo, mga kauturan. Nakita niya na, no? So, wala sang nadula sa Ginoo, mga kabinan nga mga tao. Once nga mapatay siya, bala niya na siyempre, gamahana na ang Ginoo mo. No? Di lang nato niya masaysay agahom, kaya tihinimu man ang taniya. Pero, ang masiling ko lang, walay iba nga pinaka-powerful, mga kauturan, kundi ang Diyos. Imagine, minsan rabala, tanawa ang langit, pirti katas taas. Oh, sino naghimo sina? Lantawa ang kabukiran. Oh, sino naghimo sina? Kag ina man ko to nang ginhimo ang bukid, ang dagat. Oh, lantawa ang dagat pirti kalapad-lapad. Kadalom-dalom, no, mga kaabyanan. Okay? Paano ginhimo na? Pagi sa Biblia kung aton basahon. No, kung tunan niyo dira ang Genesis, ara da ang creation eh. Okay? Ginambala na si Ginoo nga dagat, guwa ka, dira ka lang hasta, oh, hambala na si Ginoo kag naguwa ang dagat. Ano pagid? Bukid, guwa ka. Guwa man ang bukid, mga kauturan. Mga kakuyan, guwa ka. Ginhambala na tanan si Ginoo, mga kauturan. Amuna ka powerful ang aton nga Dios, mga kaabyanan. Amuna nga, di natun matugkad ang gahom sa Ginoo. Tanan nga mga nagkalamatay, ato tanan si Ginoo nagbalik, mga kauturan. Ato tanan sa Dios. Amuna nga, kita, no? Padayon lagi tahimo maayo makaton. At the same time, sa pagsunod sang kasuguan sang Dios. Kay kung nagsunod ka sa kasuguan sang Dios, mga kauturan, bisan pa dili na kamisahan, oo mga kauturan, bisan dili na kapangamuyuan, once nga naga ube ka sa sugo sang Dios. Oo. Mga kaabyanan, bisan ano pang matabo sa imo, wala problema. Oh, balaan ka man si Ginoo sa imo ginahimo, mga kauturan. O kung sa akon ginahimo, tanan kita. Nabalaan si Ginoo ang motive sa imo yung atagipusoon. Ang imo noona, balaan na si Ginoo. Ha? Ang aton ginabuhat, lalo na. Bisan manago patatos na lumluta, suno sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, no, mga kauturan, kita gyapon na si Ginoo, mga kauturan. Amo na nga, importante sa aton subong, himo kita maayo. Number one, gid, siling sa Ginoo, kadloki ang Dios. No? So, no, sa Revelation 14, amunin siya ang broad nga minsahi sa bugos nga kalibutan karon. Revelation 14, 6 up to 12. No? Ang Revelation 6, nagasiling, no? Mabaskog nga tingog, mabatian. Ang Revelation 7, 14 verse 7, fear God and give glory to Him. Mayon kag give glory to Him, dapat nagasunod ka sa sugo sa Dios, ha? At the same time, ginahigugma mo ang imo isig kataw. Di mangin malukawan makuturan kay isa tungod kay ang ato niya nga kabuhi makasala na tangadaan mo, no, mga kauturan. Di magin malikawan nga kung kaisa makahambal ka malain, no, tungod sa nang tawag bala nga imbalance ka na, kung sa iban pa kung may edad-edad ka na daw, tawag na na minipusal lalaki kag babae daw, irritable ka na bala, no, mga kauturan. Tiyan mo na makahambal ka sang daw dili mo hungod nga makaistorya kasi na nga mga pululungon, mga kauturan. Tingin na imalikawan. Pero ang nami dira, mga kauturan, kuwans nga nakahambal ka, palain buot sa imo isig ka pareho, maayo ka man dayon patawad eh. Amo na, mga kabinan. Kag ikaw man nga gipangayuan patawad, at ipatawaron mo man siya. Itaw lang ta, no, mga kauturan. Nga ikaw, kung abi, makahambal ang isa ni mo kautod sang malain sa imo, ha? Sinugid ka bi nga di ka magpasaylo, ang ginugali nagpasaylo sa aton, no? Nga grabe ta ka makasasala, no, mga kabinan. Di dapat sundon ta si Kristo, dapat kabaluman kita mag, ha? Patawad sa aton nga isig ka pareho, makatunan. Para maano, anong purpose? Para mabalik ang maayong relasyon naton dira sa kay Kristo, mga kauturan. Tikon, ano ang matabo sa aton kabuhi? At least, no? Hilway kita sa sala, mga kauturan. Oo. Especially sa sugo sa Diyos, mga kaabyanan. No, bro, aton oras, grabe man gali kadasig, no, mga kauturan. Daw, pila man lang to, ay pata katunga sa aton niya nga pagtuon. No? Pero, mga kauturan, no? Ang aton himuon lang gid, himo kita maayo, mga kaabyanan. Kay tanan kita, mupati kita sa dili, kadtog kita sa yabok. Ako lang masiling, mga kaabyanan. Hindi kita magpati nga ang patay magabalik sa kadlawan natong subong. Maton ang tali sa katapusan, ha? Sa subong, ha? Kung may magpakita sa inyo sa subong ang mga panag-on, okay? Nga nagpakita ang aton mga minatay, ina, makauturan, dili na tuod. Iya ina ni Satan hinimuan, makauturan, agod nga mupati kita. Oo. So di kita magpati sa sina nga mga pagtulunan. Nga aman, sa akong nanasiling, kaya ni Satanas nga kapihon ang aton minatay. Meaning, aton lang minatay guya, pero iya tulawas ni Satanas, mga kauturan. Oh, daw kumbaga sa aton panidiri, tawag nila ba lang nga, daw ginlamat lang aton pananaw. Ha, amo nagali, mga kaabyanan. Kay powerful man si Satanas eh. Abi nyo, makutunan, ano lang ang dili mahimo ni Satanas? Amo ang pagbanhaw sa patay. Oo, amo na hindi niya mahimo. Number two, ang hindi niya mahimo, hindi niya maagaw ang imuya nga panguna-una, mga kauturan. Hindi niya maagaw. Kaya kung maagaw ni Satanas sa pangunahuna, makauturan, ay ti tanan na lang gid himo sa laya eh. Tanan na lang gid, ha? Puro na sa lawayon gid, mga kauturan. Di na magpahambal, di na kabalo magkaluoy. Oo. Pero may mga tao gid nga di na kabalo maluoy or ano pa. It because kay gipasundan nila ang suggestion ni Satanas sa ila pangunahuna. Oo, mga kauturan. Take note, antes kita magtako. Ang atong nauna subong, amo ang ginatingwaan ni Satanas sa paghutik sa mga malain nga binuhatan. Oo. Ikaduha, once ka mahutikan ka niya kag imo, once ka mahutikan ka na ni Satanas sa paghimo si malain kag imo man ina ginahimo, gapaningwa si Satanas kung paano ikaw madula sini kalibutan nga dili ka pangayo patawan. Ha, mga kauturan, amo na aton balantayan. Once ka mapatay ang tao nga naghimo malain agen sa napulo kasugo, delikado ina nga tao, mga kabinan. Kaya nga ang iya sala, wala mapanas dito sa ginirian sa mga langit. Gani, makotulan sining gabi. I hope na nakatag ini dugang ihibalo sa aton nga pagkabuhi sining kalibutan, ining aton nga ginatun-an subong. Kag aton na lang pasalamatan, unas tanan ang Ginoo, nga iya kita ginupdan sa sining atinion sa pagpamati siya pulong, kasubong man ang aton yang pinalangga nga CEO, Dr. Emilito Oy, kagsubo man aton nga station manager, Sir Jose Elbanyes, kag aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy na kita mga kautoran. Amay nga balaan, ngayara sa kitasan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga amo natun-an karon. Naibalo kami Ginoo nga ang kalibutan ginatudloan sang munugdaya. Kagbuligi kami nga dili kami magapadayon sa pagsunod sa sininga mga pagtulunan. Naibalo kami nga ang kamatayon mag-abot manggit sa mong kabuhi. Pero mintras wala pa ikaw nagbalik, ang tanan mga minatay wala pa nagabangon subong. Kag ikaw naga-instruct sa amon nga mintras buhi kami sininga panag-on sa sining kalibutan, hatagi kami sa imubalan espiritu sa paghimo sa tanan nga mga buta nga makapalipay unas tanan dira sa imo. Mangin masinulundon kami sang imo mga kasuguan nga imo ginhatag sa amon. Subong man ang pagkamapinalanggaon sa amon tagsa ka mga isig katao, nga sa diin amon mahimo ang nagakaigo nga mga butang kaangay sang ginhimo ni Mudrika sa sininga kalibutan nga nagabulig sa mga nabudlayan bisan pa sa espirituhanon ikaw nagatudlo sa ila. Gani amon ini mahimo nga napunan sing kalipay labos tanan sa paikugma dira sa imo. Sininga gabi akong ginaginapangamuyo ang imo makanakan nga nagapamati subong sa ila mga radyo, subong managa live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila kung mayara nagabalatian. Ginoo, duawa sila, banyo sila sa langit no ni mga mangalana nga madula ang ila mga balatian. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila. Nahibalo ako nga wala gid sang imposible sa imo. Damo ikaw sa mga instrumento nga mga tao para sa pagbulig sa ila subong man sa amon. Kag ikaw man mag-protection sa amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ang maayong panglawas, kag ang blessing sa gyapon imo ihatag sa ila, agon nga mapadayon pa ang pagwaragwag sang maayong balita sa kahinan. Subong man amon nga station manager Sir Josel Banyes ang protection maayong panglawas upod sa iyang pinalangga nga panimalay. Sa gyapon magapadayon man kag sa tanan nga mga staff dire sa XFM, sa gyapon imo ihatag sa ila, kag subong man ihatag ang dugang kaalam sang ila nga mga hilikuton sa sininga company. Kasi ning gabi, samtang kami magapalulay sa among katulogon, ikaw magapalibot sa imo mga angeles sa among tagstag sa kapanimalay, nga wala sing mahanabo sa amon. Makabugto kami sa kagahon, nga wala sing kasablagan, kag makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. Kag madamo gid nga salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. God bless. See you on Friday. Bye-bye.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
2: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Maka-college na ko.
12: XFM.
15: Patropa mo.
14: Exciting.
16: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Si Lilian Arbuhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Aray ko.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid, patyag ko gid nga relax akon kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: X FM.

0: Sister Pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Islamista po, Sanduban 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited! Gilain mo naman style mo.
0: Karang dugay-dugay, may idogang pagit ko. Matiil lang.
1: Flexibility ba?
0: Hindi, gubain mo concentration. Per day ka na yun. Domingo kita sa Bong. Piyatsa.
1: Pizza 14.
0: Ay, 14?
1: Yes.
0: Bulan sang?
1: Sang Hunyo.
0: Half moon, full moon.
1: Oh, by the way,
0: yes.
1: Antes kita magsugod, Happy Father's Day.
0: Ah, Father's Day, Subong?
1: Oo.
0: Subong, gidya? Buwas paguro?
1: Subong, second Sunday na ta.
0: Ah, Father's Day?
1: Oo.
0: Ambot, hindi na namon ma-appreciate ng mga father kay nakapoy na kami pinangitay kwarta para sa mga mother.
1: Abi ko niya wala mo ginaako nga father.
0: Do isahan mo ko daw. Imo na iyang party ani na ako hindi pa iduot sa akon.
1: Hindi mo gigkay matawag ka father.
0: Kay ano ka gidya gani?
1: Agila,
0: mother.
1: Gani,
0: mother fa.
1: Mother fa.
0: Father. Mother father.
1: Ha?
0: Mother father.
1: Mother packer. Napang repacky bala.
0: Ah, sige, akong Father's Day giman subong, Happy Father's Day sa tanang
1: yes.
0: ng mga tatay.
1: Father's Day giman.
0: Tapos nang hindi ka mo magakatak-an sa paghatag sing tawag sinigani sang inyo kinitaan sa inyong mga asawa.
1: Of course.
0: Bawian nyo lang sa performance, ha? Ngarang paghatag nyo bala, pahapuon yung gidayon yung asawa.
1: Sobra ka man yun.
0: Pahapuon isip sang kwarta nga i-remit niya. Hindi kay anong nang pinsar mo, wow.
1: Dirty minded ko bala.
0: Dali lang gid bala. Kay i-congratulate tanay nga to ng mga katropa sa ano, sa antike. No?
1: Yeo!
0: Dali lang gid bala. Dahil lang gitbala, XFM Antique. Dugin save ko naman to tiga ni Kagina.
1: Basta nag-aog sila...
0: Ano ilang dagan?
1: The best radio station something. Oh,
0: dahil lang. Mayari ko dilista mo. Ginlista ko ni Kagina. Pero sige lang, ari gali o nakakuha sila sing award halin sa University of Antique sa mga communication society, bala? Ang pinili award the UA Communication Society Media Excellence Awards 2026. Ang ilan na baton ng award amo ang most promising radio station.
1: Wow!
0: Sana all.
1: Thunder na kay Sir Emerson
0: Labrador. Congratulations sir kay sa tanan nga staff sang XFM Antique 93.3. Kaga si Doc Erwin Lapos about Father's Day gali dire. Muna gani ambal ko Doc, wala ko gid ma-appreciate ang Father's Day nga ginatawag kay ano gani ko dol?
1: Ha?
0: Anto yung ambal mo gani? Wala ko ma-appreciate nga Father's Day kay?
1: Wala mo ginakabig nga father ka.
0: Pati ka na. Laulaw lang na yan. Ako niya.
1: Gani.
0: Sa ako lang na yan, pero yung tutuod niya. Saludo sa tarang ng mga tatay nga mga mapisan maghatag sing ila kinabudlayan sila nga family. No?
1: Yes, whatever nga anong ginatawag niyo, tatay, papa, daddy.
0: But sa inyo dahil. Pero ikaw ya, hindi ka gidiya mangin tatay. Gid.
1: No.
0: Kaya ano ka gani?
1: Mother.
0: Mother?
1: Packer.
0: Hey, welcome ta na ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Naka-tune in ang taga-Bacolod by XFM 103.9. Upod ta si Katropang...
1: Chris?
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Are you sure? Final answer.
1: Chris.
0: Are you sure again?
1: Sino magaling si Chano? Si Jude Ray?
0: Ikidong-dudua
1: kayo. Si Chris Gani.
0: Si Chris, final answer.
1: Chris.
0: Correct. Tatay naman ni ba si Chris?
1: Oo, balda.
0: Happy Father's Day, Chris.
1: Ay, gin-message ko sa mo.
0: Ah, gin-message ko sa kanya. Marumarong animal. Sa Kabankalan, mabatian kita sing loud and clear sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. I-greet man si Papa Rodel.
1: Yes, hello Papa.
0: Happy?
1: Happy Father's Day. I love you.
0: Do ang mga nagapamati sa radyo, may relasyon ni siguro ni Dolphy lang ka. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. May greet si Bibi Ron.
1: Hello, Bibi Ron, my financer.
0: Ano yung yambal mo siya kay lalaki man siya? Happy?
1: Happy Father's Day. Amo lang yung yambal ko kay Bibi Ron niya. Oh. Love you, Papa.
0: Mabatian man kita sa Sagay, sing klaro-klaro gid sa inyo ang mga radyo 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol, Iloilo, 100.7. Napunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Duchakto ka tanan sa bumba.
1: Wow, thank you, thank you.
0: Yun pang message mo sila isa-isa, wala.
1: Si Chris lang.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3. Upunta si katropang
1: John Ray.
0: Correct. Grabe, almost perfect out.
1: Kabay pa, kabay.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct again. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Neil kag Noel, di mo ginakalipatan nga nagabaliskad, baliskad
1: okay,
0: lang na.
1: Okay.
0: Pero okay na kay almost perfect, one sala.
1: Yes.
0: Wow, nagtuon siya. Nasundan mo gani?
1: Ha?
0: Nasundan mo subong?
1: Kagina.
0: Oo.
1: Palit ka baboy.
0: Panyapon?
1: Oo.
0: Ha? May dala utok, wala?
1: Wala.
0: Basi karon ka pa magnilangka. Sa mga gusto mag-join, kaya nagpangita sing Uyab, tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, sa kay Bonbon Acosta, sa Bago City, nagpamati sila sa via XFM Bacolod. Tor Camille, mayong gabi, Renon Licera, good evening. Jonathan Hernandez Pueyo, good evening. Karon ang iban, balikan namon kay naga line up ng amon the best ng mga music. Ano ganyan mga music sa subukan ito?
1: Padugo.
0: Padugo. Ambali Vanessa, kuno dason pa man kuno nga Sunday ang Father's Day.
1: Ti na
0: advance eh.
1: May nagahambal man nga second Sunday. Ano kid balda?
0: Hindi kay religion.
1: Hindi kay amo niyo ang explanation dira. Di ba ang Mother's Day, second Sunday of May? Dason, ang original gina nga ano sang Father's Day, ang June 19 kita ni, kaya muna siya ang birthday ni Jose Rizal.
0: Imogi din na panindugan, ha?
1: Oo.
0: Pero, ang totoo gidya nga Father's Day, maga tuhaw sa third Sunday of the month, sang June.
1: Abala, kamo.
0: It's Father's Day falls on June 21, 2026.
1: Oh, ah.
0: Okay ka na?
1: Every day is Father's Day man, di ba?
0: Aba, malusot. Mayo lang, mayo lang. Okay naman na. At least, yeah, lawigon tang celebration sa mga tatay. Kiti.
1: Correct.
0: Ang tatay, kaya man niya kaputoy-putoy, ano mo, hatag sing maayo nga buwas damlag siya ng family. Correct. Sa mga responsable nga tatay. Sa mga responsable, tatay man sila Japon, ah.
1: Oo, ah. Mm-hmm. Ganit ka responsable lang. Mm-hmm.
0: Tatay nga, patay.
1: Patay guto?
0: Kuya. 30 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: 9 minutes more to go before 10 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Fuerte, abilite!
0: Oy, may madungga na di ay taron sa San Carlo!
1: Oy, naminaw na mo, di ah?
0: Naminaw na ang mga taga San Carlos, naglanog-lanog na kita. 98.9 XFM San Carlos, ingon ni Doc Erwin Lapon.
1: Wow!
0: May gabi kay ano, mayong gabi kay Supremong Alamat. Mauna to siya ang manager sa San Carlos.
1: Oh.
0: Nakamute di ay ang atong audio sa FB Live. Sulito na ko ah. Madunggan na ta sa XFM San Carlos 98.9. Abot ta sa Toledo City, Cebu.
1: Wow!
0: Kaysa tabok siya na bala, Doc. Oh. Toledo na siya mo.
1: Gani.
0: Diba? Masakay ka na lang da sa Roro. Halin San Carlos Port pagkato sa Toledo. Tapos kung diri naman alin sa aton maagi ta si Escalante, makapasibo naman ta dayon.
1: Pwede.
0: Sa... Ikaw hindi mo naman kinahanglan magsakay kay may ara ka naman si Lig, right?
1: Correct. Hindi ka sa muna sa Danau man kami gaagi.
0: Oo, muna sa. Muna sa original nga lagyan gid nga mas madasig kaysa magpa San Carlos sa pamalayo-layo. Pero at least damo na option ang tawo kung diin sila maagi.
1: Correct, yeah.
0: Ambal ni Aerox Latoza, shout out lang ko gali sa wala gasin sa chat mag 1 month na sir. Thank you na lang ta sini. Sino niya gina?
1: Sino gina chat?
0: Basi ikaw guru ya gina chat.
1: Ha?
0: Basi ikaw guru ya gina chat.
1: Wala makukabaton sa mga chat. Tutuod gina iya.
0: May gabi da sa managalalantaw sa amon nga FB Live. Katulang ka mo sa Troy Tisoy 2.0. May caller na kita sa line number 2. Good evening!
2: Yahoo! Hi sir, good evening.
0: Hi, good evening.
1: Good evening.
0: Pangalan?
2: Neil.
0: Oh! Naangan na namian ka ng gidiya, pero may manawag sa amon niya, Neil.
2: Hindi ah, ma-request laman ko kanta.
0: Ako, abi ko gani kung mangita.
2: Matulog na ko na yun.
0: Abi ko gani kung mangita.
1: Pwede yan, matulog!
2: Sige na, sunggod na ko sa inyo.
0: Mabudlay bala matulog timprano kay ginabangungot na bala. Neil?
2: Yes?
0: Hindi ka magtulog timprano kay kung magtulog ka timprano, ginabangungot na bala.
1: Dasun kung timprano ka bala magtulog,
0: mm-hmm.
1: Duga niya bala magtindo.
2: Nakamot ko na yung story doon.
1: Na, teki ta, mugi na kamot mo pa.
0: Ay,
1: yes. Amo na ganing, hindi ka ni magtulog. Kay para bisan paano, hindi ka na mangamot.
0: Correct.
1: Matindog lang na i-automatically.
0: Sa ito kayo nga lang sa imo uyab, gani, Migonel? Migonel?
2: Kaipa, Kaipa.
0: Ah, si Kaipa. Para naman ay kay Kaipa ang imo request sa kanta?
2: Alangan mga para sa iban.
0: Ate, namangkot lang kami. Sure lang namon. Basi pa lang. Basi pa lang niya. Pero may ara na ko, ano, Tani, inog-play para sa imo, Kaifa. Kabalo ka o nung title?
2: Ano?
0: For Baby.
2: For Baby.
1: Ay, yan ni Kwan. Yan ni John Denver.
0: Correct, correct. Oh, kay John Denver.
1: Kami na bala ng I'll Walk in the Rain by Your Side.
0: Na, amo na lang nang i-play para kay Kaifa. Ano tani request mo ao?
2: First True Love.
0: First True Love. Sino ka kanta na?
2: Basta daw ano na mo, daw daan naman na, hindi ko kabalo kung ano nga
0: si ano,
2: na.
0: Si Kolohe Kai.
2: Basi oo. Oh,
0: oh. Oh. Na ano mo na yung mga ginapang request sa kanta, no?
1: May lain kaming version sa some First True Love.
0: Ano?
2: Ano?
1: Unang pag-ibig ko sanay namo na bala.
0: Hindi matapos.
1: Hindi kami kami memorize mo. Basta si Claire de la Fuente ang gakanta.
0: Okay. Yes.
2: Na nag-transform na bala ko, Troy. Pwede kami nalang duwan ni Dol.
1: Alo!
0: May pang duwa-duwa ka sa imo nga panguna-una.
1: Oo.
0: Nga kung babae, man gusto mo o kung same para sa imo.
2: Kaya siling niya sa ako, hindi ko na ako mang babae. Gusto niya ako mang lalaki lang.
0: Pwede man na.
1: Sino? Siling si Kai? Si Kai? Si Kai?
0: Hindi, ikaw kuno nagambal sa iyang ano. Amo na.
1: Di, ano gusto mo? Kita na lang?
2: Pwede ya, doll.
1: Oh, sure.
2: Basta yun naman, ah.
1: Ako, ya, ako pa ya.
0: Galing kay, hindi ka man, hindi mo man galing makita.
2: Ipiramon ko
1: eh. Ano? O korea kaya makarapkap siya eh.
0: Dilaing gijay ako makita eh. Kaya para complete ang iyang imagination.
1: Di, sige lang.
2: Hindi naman ko try magandong kay...
0: Pero...
2: Wala matimbol man kuya.
0: Pero kung imong kapkapon, maglain lang buot mo kay wala ka man makapkapan, laban manipanit.
2: Niwang.
0: Wala ulo-ulo.
2: Niwang?
0: Oo, wala ulo-ulo.
1: Actually, may ulo-ulo siya.
0: Galing?
1: The one, the huya-uya.
2: No. Balik na lang mo dito.
0: Kay kaipa ka na lang, ha?
1: Kaipa ka na lang.
0: Oo, ha? Para na gina nga, ungot na si Imo, ma. Adventural ka pa sa iban.
1: Gandom kay Imo, isang uhong, ha? Uya-uya niya.
2: Troika.
0: O, sige na, i-play na mong dugay-dugay yung first rule, laba, ha? Salamat, may griton ka.
2: Siya man lang griton ko kay nagpapanti sa subong. Oh. Love you, Ping.
0: Oo. Sige, bye. Salamat.
1: Bye. Salamat, kid.
0: Enjoy da, ah. Oh, sige na, pwede na ka mo katawag, guys, sa mga single, kag-available, kapangita, sing ka-double.
1: Panawag na ka mo din sa 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ulat kami, ha. Kanamit mag-inom sang kape. Subong,
1: gani man.
0: Santon Gold Coffee Mix. Eh, dugin pa dalaan man, tani Boss Rim, sang aton nga, ano?
1: Yes!
0: Aton nga employees. Ano tawag siya na gani?
1: Ayuda.
0: Mga pita Santon Gold Coffee Mix, ha. Kaya katugnaw. Mayang gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Ay?
1: Uy, namati lang siya.
0: Hello, good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Good evening. Dahil lagi na? Wala kayo sabat tao. O, sabat na. O, ngalan.
3: Kin-kin, Troy.
0: Taga din si Ken-Ken.
3: Taga pagkumbayan ng Antiki. Saan si Antiki?
1: Antiki.
0: Pila na edad mo?
3: 30, Troy.
0: Lalaki, babae?
3: Lalaki.
0: Bue,
1: tuod.
0: Sige, be, tisingan ta, be. Sundon mo ko nung ambal ko, ha.
3: Okay, Troy, ha.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Amo man na balagi nambal ko sa una.
3: Ay, ba.
0: Lalaki ka, Gidman?
3: Siyempre, Troy, lalaki, eh.
0: Sige, ah, pasugtan, ah. Gobra.
1: Gobra ka na?
3: Wara, Troy.
0: Gano ka lang, ya?
3: Saan, turog lang.
0: Mamayo, eh. Mayaday, ah.
1: Uwa.
0: Ayahay ang buhay, ba?
3: Bata, may Troy ka pensionado.
0: Aba! Si mamag, si papa mo gid ang pensioner?
3: Wala, joke lang, Troy, ah.
0: Tuod bla, may work ka, wala?
3: Wala, Troy, wala.
0: Ganun ang timo dyan sa Antike?
3: Gata, nga, ano lang, Troy, kitambay lang.
0: Wala racket nga, Iban?
3: Wala, Troy, wala.
0: Wala man gaduso sang Iban ng kargamento?
3: Wala, Troy, wala.
0: Sigurado ka?
1: Okay. May mamasang?
3: Wara man, Troy.
0: Wara man.
1: Wara man. May... Ikano ka lang?
3: Soltero, Troy, soltero.
0: Tilipay ka man sa kabuhi mo?
3: Hindi ko yung malipay. Siyempre, wara di ka partner.
0: Sa bagay. Tsakto man na. Mas malipay yun kuno ang imo nga pangabuhi kung wala ka partner. Di hindi na lang di mag-intra. Itakop na niyo tawag.
1: Pero ka,
0: lipay ka naman pala.
1: wala ka partner, pero ka pangita ka sa may nagkakapot sang imo.
3: Dahan, Troy, eh. Dahan, di kong pwede.
1: Te, ano gusto mo, kaptan ko?
3: Bagi, Troy, bagi lang dahan.
0: Ang pamangkot, may kalaptan sila, basi hindi man ang makaptan. May kaptan sila, Ayhan.
3: May kaptan ni Troy, eh.
0: Aba.
1: Kaya nambal ko na nga daan niya sa kanginan ngang ako niya daw, huya-huya. Di basi ang imo, basi kung tino-tino, ina. Hindi man.
4: Captain, may captain sila kay may bulitat, Troy.
1: Obo! Nang, sige be, picture, be ka ipasa sa akon, de. Dapat makita
4: Troy,
1: mo.
4: Ano? Ipan, Troy, lahat, hindi ka rin kaso, kipad ng cellphone ko.
0: Agoy! Hindi na nauso sa buong kipad, kay hindi ka na naka-entertain 100% sa imong pangaluyagan nga uya. Paano na ba? Saan o ka makakuha sing touchscreen?
4: Maki-ano lang ako, kumbaga maki-online lang ko.
0: At kung maki-online ka, laban-laban ang imo gin-onlinean, ang mugin na makatukob sa imong pangaluyagan.
1: Oo. Tapos hindi mo kuma-video call.
0: Correct. hindi mo ma-video call si Dolphy, hindi yan makamabidya call.

0: Nakilig si Dolphy ba? Grabe, Ken-Ken and Dolphy with love.
1: Of course.
0: Ano na pangita mo, Ken, sa isa ka babae?
2: Ang ginapangita ko, Troy, lauay lang daadyag para utog, Troy.
3: Na! Amore, ilan namin yan? Kung sa imo, ya!
0: Mayag... Kag?
2: Kag, lako man tilalas, Troy.
0: Nako ko nung tilalas.
3: Kung na, mo kapangita, kapag isang laba, ngagitling.
0: Mayad giday ah, mag-pronounce ang mga taga-antiki kang ano ah, kang ano to gano'y hambal na, ang para-utog. Labotaw ni si Ken Ken. Kailang edad siyang para-utog ang pangita mo? Ken?
2: Pataas, pwede rin na.
0: Pila edad?
2: 30 pataas, pwede rin na.
0: 30 pataas, sige. Single ma'am or single?
2: Single, Troy, or single ma'am. Bisan ano lang ah.
0: Sige, taga diin, ang prefer mong lugar?
2: Diyan lang, Troy, sa Antique.
0: Sige, number 09?
2: 09-97-815-3353.
0: Isa pa,
2: 0997-815-3353.
0: Okay?
2: 3353.
0: Alright. Salamat, Ken. Good evening. Regards sa mga taga-antike. Bye-bye.
3: Yan. Ang una nga ma-text mo si Minerva.
0: Sabi ko si Imelda. May caller sa line number 1. Good evening.
3: Hello?
4: Hi, Doc.
3: Hi. Hi. Hi.
0: Hostess? Sino ni?
4: Nemia.
0: Si Nemia. Taga din si Nemia?
3: Si Nemia.
0: Wow.
3: Si Nemia ko Ninya.
0: Ninya niya, ni Nemia.
3: Ninya niya.
0: Ninya, Ninya no?
3: Tingnan na banhaw ka?
4: Yes.
0: Nabatian niya si Neil.
4: Ano?
0: Gani. Nabatian niya si Neil.
3: Type mo si Neil?
4: No, hindi ko na. Hindi ko.
0: May nobyo ka ba?
4: May nobyo, ano kaya?
0: Tinatawag-tawag ka pa di.
3: Gani.
0: Hidlaw ka sa Amon?
4: Yes.
0: Anong imo na hidlawan sa Amon? Hindi lang ko lumag ko, ha? Kaya wala pa yung nugasan.
3: Ano?
0: Ano na hidlawan? Ano na hidlawan mo sa Amon? Ano kuno?
3: Ano, hindi ko kain chichi.
0: Liwat be, liwat
3: ano. Ikaw ba lang imo nga ano bala?
0: Earphone.
3: Oo.
0: Ano na hidlawan mo?
4: Nice entertainer.
0: A nice entertainer. Okay.
4: Yes.
0: Mas
4: nice.
0: Mas very nice pagid kami kung in person you want.
3: Yes.
4: Yes.
0: Kaya bisan, anong posisyon makuha ni Dolphy for you?
3: Oh no.
0: Kulungan niya ka, istrit mo buhok, nah. Barbasan niya pagid ka.
3: Correct.
0: Nakapamarbas ka na, wala.
4: Ay, wala. Naginig barbasan
3: niya. Pakita, ang takas ang mahining na batikolon.
0: Wala, wala ka kapamarbas?
4: Wala.
0: Nga man.
3: Wala mo na ginapariband.
4: Ay, Troy. Kamal, sumariband ko mo.
0: Kalaw, ay galing tuod kung barbasan mo kay galagom-lagom.
3: Nagatig. Oo ba lang, nagatig.
0: Oo, oh, doon ka panusok, no? Oo, oh, doon para si Waburangos.
3: Dabay mo the grass.
0: Pati ka na. Ate, kamusta na, ano nang real score sa relationship mo sa imo nga boyfriend sa buong Nemia?
4: Ay, very nice.
0: Oo, oh, nga nambal mo nga very nice, aw.
3: Natuslokan ka na? Ate, natuslokan ka. Ah,
0: basta matuslokan na mo ginasa.
3: Oo.
0: Sa din ka gintuslokan sa imo di ano, sa imo nga habil-habil. Kag anong gintuslok? Hindi man habil-habil man ano nang namin sa imong habil-habil, oh. 'Di ba lips na?
1: Oo.
0: Lips man na
4: yes.
0: Siya.
4: Oo. Yes.
0: Oo, te na ano nalabot na lang imong habil-habil.
4: Paano mo lambot nila di sayado sa inilo?
0: Ay.
1: Isiring mo, yes.
0: Oo. Basi sa ano lang, video call lang guro eh.
1: Ano hitoy langoy?
0: Ti wala na wala naman ta gali. Wala naman ta istoryahan gali kay may boyfriend ka naman.
4: Ah,
0: sige, go. Oh,
1: what's your request?
0: What's your request and anong title?
4: Na ano nang kalagla sa imo Troy. Distance from love.
0: Wow, si Julamot. Kantaha ko no, be. Kaya daw, hindi na kami, daw wala na kami kabatis ang victims of love. Si Kantaha, be.
4: Hindi ko kasaan mo si Natural.
0: Ati, duha-duha mo niya victim of love sa ngamon nga i-play. Base kay Blackjack niya nga, no? Nga version.
4: Ay, hindi lang po. Karag na sa imo po.
0: Nga man, na-biktima ta ka sa paghigugma.
4: Lala na kasubo. Awa na, lala na.
0: Ano daw sa akon ka na maluyag, hindi na sa'yo mo nubyo?
1: May Tagalog version na, bro.
0: Mawasak ka, gid.
4: Oh, yes.
0: Oh, yes.
1: Hindi,
0: anong Tagalog version, Dol?
1: Huwag kang mag-alala.
0: May nagmamahal na. Sa'yo. Ano, hindi na mo.
1: Huwag kang mag-alala. Di ako iiyak.
0: You the flota flippers man na.
1: Hindi mo lang ang victims of love.
0: Pati ka na. Okay na. If play na mo dugay-dugay. Miga na miya. Salamat, gida. Lipay ka man sa amon. Nalipay ka man sa amon, ga.
4: Yes.
0: Oh, kung nalipay ka sa amon, papatiha kami. Dalading imong mga bayo. Diri ka sa amon, star. Pati ka na. Ano to?
4: Well, I love you.
0: I love
1: wow.
0: You. Totoo na?
4: Yes.
0: Hindi ka maglaulawag sa ako. Kuya bala may ginasanto.
1: Wow, ha? Tikoy.
0: Biskan bangian, maglakat niya. Ginabira ko pa ginaiya.
1: Komo nga naluyag ka man. Kag na, I love you ka kay Troy. Pakanunta ka tatlo ka hamburger.
0: Ara.
1: Pwede? Pwede?
4: Pwede man.
1: O,
4: pwede
1: sige.
4: Man.
1: Isa ka hamburger. Nga. Ikaduwa nga hamburger. Nga. Ikatatlo nga hamburger. Katapusan nga lawiga.
0: Sige pa. Langka. Dugo palpaganay.
1: Ano man ang palpaganay sa lansang kagkwan?
0: Liwat. Ano si dasiga man ba lang? Arang,
1: sige.
0: Daw na-emphasize mo gid.
1: Subong yakwan na gid siya.
0: Mga lima.
1: Nang adubo nga man no.
0: Arara.
1: Lima ka hunggit ha? O ganit eh. Sige lang kay padandalunan ta sa pineapple juice.
0: Ah, sige. Sige, lima.
1: Tapos may padalun dun ha?
0: Oo.
1: Okay. Isa.
4: Ah, sige.
0: Lima tanan na.
1: Oh, lima tanan na. Una. Nga.
0: Gutom siya.
1: Ikadua. Nga.
0: Wow. Patay gutom.
1: Ikatatlo. Wow.
0: Oh, dungana na lang halin 1 asa sa 5 dasiga.
1: Dasiga.
0: Nga.
1: Kay duwa na lang nabilin.
0: Dasiga. Salamat ninya. Bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Grabe nga paugat imo ninya ba? Daw nagkalalas, trama ng ilang mga... Kiki. Mga... 12 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphin Angka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanzone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanzone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Nagapadayo ng programa nga phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Magladulong man sa atong Santong Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Ang tanan nga Yes Salt product si Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi, good morning. Good morning. Good evening. Caller line number one.
2: Good evening.
0: Ano mo? Tigi daw?
2: May nakibuat nang ko ng ilap.
1: Pero sa ano bala? Sa isa ka planta, sa isa ka soft drink.
0: Oo.
1: Wala na sila good afternoon, ka good evening.
0: Good morning lang
1: tanan. Good morning,
0: Rigraya tanan. Na anong reason na good morning lang tanan?
1: Ang good morning, amo na siyang pinaka-happy nga greetings.
0: Correct. Pagbugtaw mo, gid, kay tibuhi ka pa mo. Yeah. Kabalo na ko, sir, sa i-request mo, sir, love me naman ni Michael Creto.
2: Parang tatawon kasi na... Kayo, enjoy ka diyon, sir. Ang please, Mr. Please.
0: Ano? Ah, okay. Ano ang please, no? Please, Mr. Please. Please, Mr. Please. Si Olivia Newton dyan, bala?
1: Wanang... Oh, yeah, please, Mr. Postman.
0: Layo magin. Sige, sir. I-regards kami na, sir, sa mga taga Muliluni, ha? Ano na siya, thunderstorm na kay amo man na disamon. Actually nagligad pa nga mga inadlaw doon.
1: Oh, correct.
0: Basubasko gid ya. May ara na sing may ara na sing scientific explanation. Ang maka-explain lang yun na si scientist Dolphy.
1: Actually nagapanag-uob na siya kag nagapangilat
0: kay mega panguot.
1: magluwasin na kahit
2: hindi ako sayang picture ganit
1: kahit nagkanta ko mo.
0: So sa tong summer migo amon ginaawhag ang tanan nga mga libagon magkanta nga pakantahon namon para magulan. Subong naman ang mga libagon magkanta ginatago na namon kay para hindi naman naguob kag magulan.
1: Okay ba si magbagyo na gid ba?
2: Kag
0: No, kag kung magbinaha naman makita naman to ang mga flood control project nga wala na human.
1: Isa pa na.
0: Na. So amo na nga ginapahagan-hagan naton ang mga libagon magkanta nga hindi lang gigamuan ay magpatama sa summer na lang i-reserve na ninyo voice sa summer. Yes sir. Oh, that's the purpose. Every summer papagwaon ta sila para magulan.
1: Kag actually ang mga libagon sa sinit na subong ginapakanta.
0: Niya sa Senate tao.
1: Ati, doon sa ano lang bala nga ipadayo no nila, mayara man yung NG.
0: Sir, salamat kayo, wala ka nag-return sa mulye.
2: Yeah, wala.
0: Wala okay. Na. Sige sir ah. Ikaw wala. Lang gali ah.
2: Thank you sir.
0: Salamat sir.
1: Salamat ka, salamat.
0: Bon, hidla mo ba sa mulye luni kay... Dumduman mo sang una ang pier sang Iloilo dra ginadapit sa Muliloni.
1: Oo, dasun nang
0: diri nga side bala o.
1: Oo.
0: Sa
1: hapos na lang gid ako mapasiti ka.
0: Okay, may mga sikad na naka standby. Pagkatapos naisahan pa ko to sang una sang taysikad sang ginassign ako sa Boracay bala.
1: Nga man.
0: Oh, ginassign ko sa Boracay ti wala pa gud ya kaagi sa Iloilo. Mo ti syempre dira gid manawag sa may Muliloni. Dumdamon na da sikad naga linya sang una.
1: Naga-linya.
0: Makun mo nga sa Guangco niya lang kuya galiya gindul. Oo, ang ginsukot niya kiko 150.
1: Uy, ala, sa kalapit. Sa kalapit-lapit.
0: Sang nakapailo-ilo na ko, kag sa ilo-ilo na ko gaobra. Dumduman ko, gindula, dudirim ako gindulog sang sika driver sa una sang pagpaburakay ko. Oh, grabe nga, 150, ginang iya, ginsukot sa akon. Nga malakat malanigali ko.
1: Pwede, eh.
0: Mag-survey kami, muli-luni, paka doon sa Guangco, lapit-lapit lang ilalakaton.
1: Do pila ka,
0: sa may Freedom Grandstand lang.
1: More or less, guri duwa ka bangga.
0: Oh, sige na lang ha. Amo ginaong kaisa kung ignorante ka blao.
1: Amo gid eh.
0: Oh, dapat gid na di syempre, wala ka naman choice. Kahit first time mo nga makakanto sa amo nga lugar. Pero subong magbalik ko to, hindi na gid sila makaganit sa akon. Sila na akon ganitan.
1: Natilawan ko man na sa una.
0: Ang ano imo na tilawan? Ha, kabalo na ko na sa natilawan mo da sa Guangkuya sa Tabok.
1: Oh, sa bahan na tayo.
0: Hindi ah, Roberto.
1: Hindi. Nang first time ko man sa Kaloocan.
0: Oo. Naloocan ka wala?
1: Naloocan. halinda sa may Evergotesco, makadto gito sa may monumento, git bala?
0: Oo.
1: Pwede mo man gani malakati. Sokto niya man kuya 100 man.
0: Oo.
1: Kaya hindi manol pa ko mo.
0: Siyempre.
1: Sige, wala nga. Ang kalapit malang ni.
0: Te, wala na. Nakabayad ka na ya. Wala ka na ya may mahimo.
1: Gani.
0: So, charge to experience na lang ang mga matabo. Matawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Lanoy Taguden na mayong gabi. Edre Vistoso, Oscar Matigayon, Gretchen Pereira, and Maricel Lacadman Montesino. Happy listening to family Montesino Lacadman from Maricel. And Ramil Hilogo. Hello Troy, kamusta kayo? Naalala nyo ba ako?
1: Si Ramil, ano ko no?
0: Gilego. Gilogo.
1: Tagadiin?
0: Hindi ko yan alam eh. Kasi dami na tayong pinagdaanan. Hindi namin maano eh. Hindi namin maisa-isa kung magkakilala tayo. Unless,
1: nga, eh.
0: Unless kung 100% talaga natudubigay yung performance mo.
1: Wow.
0: Yung hindi talaga malilimutan na makakanta ka talaga na hindi kita malilimutan. Kiraw di mausa sa mga tagapuntod. Di naman ang dingin. Dingenan. Hindi ulit daw, hindi ako familiar sa mga lugar nila sa Bamba. Lee Fardigno, mayong gabi. Si Jeremy Garganta Humayaw, sa Cadiz, mayong gabi. Cadiz sa Gobra, pero taga-sagay na sa...
1: Si
0: Jeremy Garganta Humayaw. Si Kevin Cunejos Formales, mayong gabi man sa mga taga-Balasan, Iloilo.
1: Wow!
0: Si Kevin ni Galia. Kag si Christian Responte, mayong gabi. Mera ka pa?
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Melanie Fernandez Navales.
0: Sino to?
1: Melanie Fernandez Navales.
0: Daw ka safe subong sa imong mga greetings, no?
1: Naman.
0: Daw wala ka na mga lalaki nga ginapangmit lang.
1: Kay wala man
0: lang. Pero may nabalaan ko sa imo ya.
1: Yeah.
0: Ha? May nangayo sa imo Gika, subong adlaw.
1: Oh! Talaga lang ah.
0: Toot hindi.
1: Well.
0: Toot no.
1: Ambot yung ay.
0: Pakayuan sa lalaki, Gcash. Kabalo ko kung pila.
1: Pila?
0: 150.
1: Oh.
0: Tapos nagambal ka nga. Dali lang nga lang taon ko kung may sweldo na.
1: Oh. Oh, talaga.
0: Pagkatapos, hamal niya lang taong kanayong masilduan. Dagon-dagon sa dahing lakat, panaog, padalom. Kaya nangita, sing pa, ano, pakashinan.
1: Oh.
0: Oh, to, hindi.
1: Mochay.
0: Busa, ginagwarta mo sa lalaki.
1: Oh,
0: damo-damo ko bala nakita sa akong newsfeed, nga same man sa imo. Gambal sila nga kung may ara kasing 1,000 mabilin kagid sing 200 para sa imo. Kaya hindi tanan nga lalaki ang maunong sa imo.
1: Correct.
0: Oh, bilin kagid 200 basta ang 800 ihatag mo gid mo lalaki.
1: Basundi aw.
0: Daw wala mo na abot sa ako ng diskarte aw. Daw wala mo na abot sa ako ng diskarte aw. Dasule.
1: Dasule.
0: Dapat pila ang sa imo ibilin?
1: Siyempre, ang 800 sa imo eh.
0: Mm. makahambal ka pa ayan kung luya ka na. Kung maluya ka ba sa katao, wala ka na niya kabalo kung pila na kamilyones ang imo nga nahatag.
1: Kambot siya da eh.
0: Unless kung makabugtaw ka sa kamatuoran nga, ay hala, kanugon sang akon, naging punan siya.
1: Sang una ya eh.
0: Hindi man siya gali, mapara sa akon.
1: Sa una gani.
0: Mangita gid siya Japon sing Eva.
1: Man. Oo. Oh, mangita pag nasa iban nga agi.
0: Nga may panguyutungan gid siya kag sudlan gid siya.
1: Te.
0: Kasi mo makapanguyutong sa haw.
1: Te, kastuhan ko gid sa. Makakuha ka man lang sa lalaki nga pwede man lang sa butong-buto. Mapakornito kagin.
0: Basta itong example, ang imunobyo sa una.
1: Nga?
0: Ginbaylo ka man para sa imo. Okay lang tani kung babae ang ginbaylo sa imo.
1: Gani.
0: Kaso pares man sa imo. Oh. Kundi iglain ng buot mo.
1: Correct.
0: Pero galing kay ti okay lang ito kaya wala ka man niya namuhunan.
1: Correct kaya ah.
0: Oo. Oh.
1: So, mahala na sa iya. Para man to siya kaayuhan ah.
0: Tod. Pero wala mo ginmatilawan matilawan. No? Wala mo ginmatilawan. Matilawan. Why get? Nga man, hindi mo gid madalahaw.
1: Ayaw niya, di wag.
0: Hindi gid siya.
1: Hindi gid siya.
0: Di pagkatapos siya, pabira mo lang sa gali.
1: Tapos madala mo lang sa gali sa amuto
0: pila.
1: Eh.
0: Pila.
1: Wala lang po kabalo.
0: Siyempre, ano ang imo nga ipadaog da sa pensionado?
1: Nan.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Ikaw ya, liburer ka lang, tapos siya pensionado.
1: Ay, correct.
0: So, may ara ka man tuod, pero hindi gina mo nakadako.
1: Oh, ate, oh. Kung mas malipay siya sa mas dako, dito siya eh.
0: Oo. Oh. Ang sa imo nga daan, gamay na ihatag mo, pero ang iya-ibaylo sa imo, dapat dako-dako, gid.
1: Oh, correct.
0: Tapos ang imo nga pa.
1: Oo.
0: Oh. Dapat labuton, gid, ang imo nga ngala-ngala.
1: To the highest, though.
0: 42 after 10 o'clock. Nagkabada yung phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Gonfilang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Mayong gabi.
1: Woo!

0: the pain.
1: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa niya. Ba't jag ko tayo? Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato ko.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, paano po niya si Katropang Troy Tisoy?
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwa po na luloloy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis, nagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule with Ascorbic Acid Santon Vitamin C.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nag-asuprayer sa Nanay Rizari nga balatian. Santon Plus Gold.
0: Ang tanan nga Yes 12 product, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kung magsigi pa kamo pamati sa amon until 12 midnight, sure ko nga malate yun ang inyong estudyante buwas.
1: Rumiara man balaya nga ano labi na gid kon ara kana sa 40s above.
0: Oo.
1: Bisan ano mo na iya ka pulaw ya alas 4 bugtaw kag gyapon.
0: Tuon.
1: Yeah.
0: Hala 40 na ko bala.
1: Yeah. Nabatyagan mo na.
0: Hindi, 31 pa lang kuya. Oh. Tuod no, daw arang gusto mo ang sa imong utok, gusto mo magtulog sing muok, pero hindi mo man makuha. Makatulog ka siguro maximum 5 hours.
1: That's it.
0: Pero mas kinang lanon mo gitani maka 9 hours, 8 hours.
1: Bisa 8 na lang.
0: Oo. Tigaling kay ang 8 hours na do applicable lang sa mga batan-on hasta lang guro mga 29. 30.
1: Pagka 30, mabatsag-batsagan mo na na mo.
0: Hala. Kamunigali nga pang 9 to 12 ginangakon nga slot. Eh, hindi ko matulugan niya early pa ya.
1: Kaya dapat kaya hindi na ibugto-bugto nga tulog.
0: Ha? Ano gali?
1: Bali, say for example, abi, nagtulog ka gidman bi 12.
0: Oo. Oh.
1: Kasi bugtaw ka bi mga 8. Mm. Amuna bala yan, hindi kasi rin nga.
0: 12 midnight?
1: Example lang ha, example
0: sige,
1: lang.
0: Sige, kung matulog ka 12 midnight, dapat mabugtaw ka 9 o'clock or 8 o'clock.
1: Mga something.
0: Pero mga ang imo nga body clock yan, nakadesign na sa iya nga matulog, kaya early pagidjae. Kaya para early ka man makabugtaw, let's say, ma-sleep ka na 9 p.m. Then mabugtaw ka 6 a.m. kag mag-walking-walking.
1: O pwede eh.
0: Diba? Amo na dapat ang imo body clock.
1: Amo na gani nga siling ko sa imo nga bisan alas 12 ka pa nagtulog, kung nagbugtaw ka bi mga 8 something.
0: Pero hindi mo ginaya Japon.
1: Straight na iya nga ano yan.
0: Hindi mo na Japon kinanglan nga makup up mo gidyang 8 hours gidyang mo. Kido ka budlay na gidyang makup up 8 hours.
1: Subo nga chimpo eh. Labi na gitsakon. Kahit ti bisa ano kuya kapilit siya nga butan tabi. Bisa magtulog pa ko na alas 8. So, pag alas 4, yung bugtaw yun. Or let's say even 3:30.
0: Tiki may ginabatsyag ka na guro. Yan mo nagabugtaw ka 4 a.m. Amunap
1: gani na.
0: Ano subong ginabatsyag mo?
1: Ha?
0: May ara ka na sing prostate?
1: Wala.
0: Ano nabatsyag mo? Nga makabugtaw ka early. Amo na ginayangin nyo nga body clock?
1: Amo na ganing body clock sa mga...
0: Hala, hindi pa ako ni makahambal. Kaya wala pa ako na sa edad mga 60 plus.
1: Oo, kung sa bagay.
0: Ti, ang ako naman niya, ano ni man? 40. Kaya 31 pa lang kuya.
1: Kaya ano wala siya kabugtaw?
0: Ha?
1: Ano wala siya kabugtaw?
0: 10 a.m. Matulog. Pero 10 a.m. kung bugtaw, pero nagtulog ko... Alas 5 sang kagahon.
1: Amo na gani. Pa kahit wala mo pa ma-reach ang ano mo.
0: Pati ka na. Depende Japon na pero ang pinakamaayo da nga ang imo nga body clock ma-adjust mo man sa imo nga trabaho kay para may ara time nga maka nap kag gid jabala.
1: Sa bagay. Nga straight man nga nap.
0: Oo. Gusto mo sang nap nga straight nga hindi ka na magbugtaw.
1: Hindi ako yung gusto wag tangla.
0: Let me know. Hey, anon ta? I-advance natin ito nga daan ng aton nga sponsorship.
1: Okay.
0: Oo, gusto mo may ara sing water dispenser, May water dispenser gusto mo?
1: Tanan-tanan na lambi.
0: Pila ka bilog suga gusto mo?
1: Nga?
0: Suga?
1: Apat man eh. Duha sa tubang, duha man sa
0: Pabutang ka man, cross?
1: Ha?
0: Pabutang ka.
1: Hindi ko na ayan mapasok.
0: Nangaton sa buong market, nangaton nga mga taxi drivers sa 24 hours man nila nga duty. Pero sila nga duty na, don't notice ko na. Nang ang iba naman, para makaless sila sa ilang nga gas, gapahigad anay sila, gatulog-tulog man sila.
1: Correct.
0: Pero mas pinakanami, subong gali, ang arang sa Grab bala, kahit mabalaan mo yan nga may incoming ka nga client, nga i-pick up mo sa muna nga location, at least siya, may notification ng imo nga cellphone.
1: O, kaginatawgan ka.
0: Oo, notification imo nga cellphone para mabalaan mo nga may ara ka pasayero nga pilikapon. Unlike nga ikumparar mo siya sa ano,
1: sa taxi
0: lang gid nga garubing kagidyabala. Mm-hmm. Ang iba nagapahuway na da, nagapamati sila radyo. Ti, sa ilang scan, natupa sila sa XFM. Kaya natupa sila sa XFM, amunan niyang ilang nga ginapamatian para hindi sila matulugan. Hindi sila tuyhon. Galing, kaya ang problema, kaya ang nagalawag sa microphone kag sa radyo, ginatuyo na.
1: Bawi ah. Kambala.
0: Kagpati ang aton ng mga caller na, ara lang na sila. Hindi ginaublatan nila background sa ilang patuyo. So hindi na sila yung mag-dial sang cellphone.
1: Kaya mati na lang.
0: Oo, kaya mo man ang ginaubra ko. Magtulog ko. Ngita ko na iyasang
1: sa magawod nga.
0: Ano? Ngita ko na sing music nga naka ano na bala, naka-save na sa akon nga cellphone. Tapos asan na iya mag-aga? Mm-hmm. Asa nga patulog mo siya bala nga naandan mo na? Amo na akong kaisa nga arang gadgets bala. Ambot ayhan subong kung wala na ko sing earphone. Matulugan pa ko ni ayhan.
1: Ay, ako yung basa tuyo-tuyo, ako yung bahala. Kamuda iya.
0: Sa bagay, kayti, paimnon ka man lang yakok, matulugan ka man lang yung dayon.
1: Amuna, ang ano gani, ako yung prangkana.
0: Sugar spike.
1: Hindi, kung mag-inom ko coke, grabe, ginam ko lang ako si dayon.
0: Ah, baliktad.
1: Paimnon ako. Paimnon.
0: Kay ano, Abi, may cafe na siya. May that cafe ng coke.
1: Ya amo na gani nga sobra pag ano ang cafe niya sina sansa. Kay nga ako mag-inom
0: sa kape lang gyud.
1: Mag-inom kuya kape ya mo okay tulog kuya.
0: At hindi ka na mag-cook ya eh. Hindi ka na mag-cook.
1: Ha.
0: Kukwa na lang imo ya. Kukwa ka na lang kay para kinanglan mo na nga ang imo lawas, imo na na amligan. Kay nagakaedad ka na nga daan, may part na sa lawas mo nga pars na imo immune system di nagid tuman ka bato kay may edad ka na. Siyempre ang arada sa imo nga immune system sulod sa lawas mo, same man na since nga ginbunag sa kalibutan, wala man nagabag-o. Mo man na sa Japan. So kung 63 na subong, so 63 naman na imo immune system.
1: Gani.
0: Gani man ko no.
1: Ay wa, eh kuma na iya.
0: Papati kasi dahil sa akon, gani mo na dahil.
1: Siyempre, pag pagtugal sa imo, may immune system ka na mo.
0: Ito, immune system.
1: Hindi siyempre ang immune system, kundi 63 man.
0: So, ang sa imo naman niya nga part, nakabalo ko kung anong pagin ang nagpabaskog sa imong immune system. Balaan mo na.
1: Oo ah.
0: Di ba effective siya, no?
1: Mag... Yan ba nung tanagin lang man?
0: Oo. Mga anon mo?
1: Mag... Magmagot.
0: Nagachupon eh. Gano?
1: Ha?
0: Gano? Pagpuka pag ito. Papapapa. Ay, ay, grabe. Kataliwis, gali, sungad mo yung gali naman.
1: Hindi mo taliwis, kaya dupo lang.
0: So, tuwag di gali ginambal mo. Antes sa buyan, ka palang git-om na.
1: from brown to violet.
0: Doka, brutal mo na si mo. Sakit na iya. Sakit na iya. Amon mo gitna.
1: Tiyan mo na ganit sa lingko.
0: Dapat amon mo lang.
1: Amo ni kasi siling ko nga from brown to violet.
0: Hoy, dito tawag mo na mga caller, tawag na kamo XFM Colin Text Line Smart and TNT.
1: Kapoy, may mga magsigi wakal.
0: Gani. Gusto na may suryaon kami. Dial kamo sa Globe ko ah. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kagsad Smart and Talk and Text sa 0912-0076-7939.
0: Kay Archie Inosanto, good evening, Troy. May reto ka da, Troy. Wow. Kung reto lang, ikaw dapat matawag sa amon kay para makapili ang mga babae subong. Iaga pa mati na lang na sila. Pamati na lang sila kag ilan na lang na gina pamatian kung paano ko magplaster sa imo istorya kag kung daw
1: the type kanila
0: daw type kanila mo na napagtawag nila sa imo, di ba? So may caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, man.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Tikloy.
0: Tikloy. Taga din Tikloy.
2: Taga Manggapa.
0: Di na ang Manggapa.
2: Kanlaon.
0: Uy, taga Kanlaon yun. Di, ara na, taga Kanlaon.
1: Nakita mo na gid man ang suta, wala.
2: Ha?
1: Nakita mo na gid man ang suta, da sang Kanlaon, wala.
2: Nakita ko na ang suta.
0: Ang kuta, guro sa mga taga-babaw.
1: Prang suta, yung wala.
0: Suta nga mo, napangita. Hindi kuta, hindi pa itudlo sa amon. Kaya basi, ma-red flag ka Manila.
2: Para na. Kanila sa Pasawian.
0: Tikloy, pila na edad mo?
2: Bantay, 50.
0: Uy, uy ala, 47 na. Mabiga-biga ka pa, Tikloy.
2: Pagada na ko, Troy. Kaya tumar ng turbo sa Tikloy.
0: Abo! Effective siya, no? Pila kadlaw antes magluloy?
2: Dua kadlaw antes magluloy, Troy.
0: Ate ka, inong gin man siya.
1: Grabe!
0: Tuod yung na-adopt, dua kadlaw antes magluloy. Na-try mo, Dol? Ha? Wala ka naman tagal ipatigahon, no?
1: Wala naman ni.
0: Oo. Kaya yung pautod mo, wala.
1: Wala pa.
0: Ginpilo mo lang.
1: Ginaplasteran lang ka.
0: So, nanamihan ka na mag-inom, permitor, bumigo.
2: Gan, why ko asawa, Troy, pero gatumar ng ito.

0: Nakakapot ka, nakakapot ka guna, Tikloy?
1: Ha?
0: Nakakapot kasing guna?
1: Oo.
0: Ang iyan na bala pulan, pulan na tawag sa inyo? Ang handol ya bala?
2: Ang handol ya pulan?
0: Pulan gimana?
1: Pulaan,
0: sa doon na. Amuna ka tig, Adolf, nakatry ka na. Adolf, tapos gatiko man siya, Adolf, ya.
2: Katila naman ko sa nagatiko, ah.
0: Oo, pero daw guna, hindi.
2: Medyo kayo naga muna sa mga.
0: Ah, hindi kami na mapati, wala man kami kakita. Na.
2: Picturea! Picturea! Na. Ano,
0: di ka sa kanlaon, dapit ni Chloe?
1: Ha?
0: Di ka nadapit sa kanlaon?
1: Manggapa.
0: Manggapa, no? Ano na siya nga barangay sa ako pa Manggapa?
1: Sana, sakop na gapon sa... Una na gapon sa... Ano?
0: Sa diin.
1: Lapitanay lang na bato.
0: Lapitanay isang?
1: Biak bato.
0: Ah, sa biak na bato. So, kapamati ka na, subong sang XFM kanlaon?
1: Kapamati ko, Troy.
0: Tun, be, pabati ako may bisay mo radyo, be? Be? Be, be, be? Hello? Hello, hello, hello? Pabati ako may be?
1: Cellphone lang.
0: Ah, cellphone. Mayo kang signal niya, no? Kaya masulod lang sa cellphone, no? Te, ano na plano mo subong agab? Itikloy, pangita kasing uyab?
1: Pangita sa tray, kung naharap tray, ah.
0: Ano na pangita mo sa isa kababayi kung kapamati ka man sa amon, be?
1: Arang hindi lang buhutan, arang lagan.
2: Nangan, amuna iya. Ano paged?
0: Ano paged?
1: Arang isubada.
0: Na, amuna. Pilang edad sa napangita mo?
1: Yan, pila lang Troy, basta kay ma-interest na sa akong Troy.
0: Sige, ano?
1: Kaya magpupili, Troy.
0: Ano work mo da sa kanlaon, subong?
1: Ya, jab-jab lang panguma, Troy.
0: Panguma.
2: Wow, jab-jab.
0: Pero iktarya-iktarya ng iyang kaumahan doon. Pila ka iktarya ganiin mo ginajab-jaban nga kaumahan, Migo Tikloy?
1: Duwa lang ka iktarya, may isan ko dito, Troy.
0: O, te. Pwede sila kadlagan-lagan sa may isan.
2: Oo, ah.
0: Dalaan niya lang sa ako aghapinan. Hindi niya lang gamiton trapo ang dahon.
2: Oy, grabe ng gilok sila.
0: Ano na, Bermotic Loy,
1: 09-09-05-5-85.
0: Liwat ba yung nahinaya lang?
1: 09-09-05-5-85.
0: Oh, wala na gali.
2: Wala na.
0: Thank you, Tikloy. May gabi, regards sa mga taga-Kanlaon. Bye-bye. It's 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Bongo, matrup ako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Python Plus Herbal Soap.
1: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: 37 minutes after 11 o'clock. And padayan kita sa phone, palupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang natural nga kape, wala sing side effects, ang pinakadabes na kape every morning, every noontime, and every evening.
1: Kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan ng Yeswell products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ko magkalipat sa Anton and XFM, libu-libong pa-premyo nagapadayon sa Gapon every week or butan lagi every Friday. 3,000 pesos nga cash ang ginapanghatag sang tanan nga XFM station sa Negros sa Panay Island. And naghulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000, 10,000, kagpulo tanan katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
1: Ano pa ginulat niyo? Intra na!
0: Dokaluya na si Musubungaw.
1: Oh!
0: Tulog ka na. Daw si Boy tulog ka bala. Kung anong shortcuts ang tulog ani? Boy? Boy?
1: Tulog?
0: O anong shortcuts niya sina? Si Boy?
1: Boy log eh.
0: Boy T. Dublihon mo ang T. Boy?
1: Boy T T.
0: Basta binuang ganit ang mga pala. Dawang salamat sa tanang naman nagpamati sa phone pal. Kag syempre, buwas naman o balik kami a Lunes. Salamat sa tanang mga tech on duty, sa ngalan sa mga station managers sa tanang XFM radio station sa Negros ug Panay. Madamo nga salamat kag sa amon boss, CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Dr. Emilito Oy. Oy, dali lang. May harap pagit isa nga wala na ofa.
1: Tingala ko nga nagliwat.
0: Madamo nga salamat kag maayong morning in advance. Good night, katropa. Bye.
2: Hala, ka-exciting.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells

0: pud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Glow Tap Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glow Tag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
0: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diri yun.
0: Ay, dali na.

0: Marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.

0: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.

Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan

0: nutrients, turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali.

0: sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mapibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabadya ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
0: Makalage na ko.
2: XFM.
5: Patropa mo.
0: Exciting.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 6 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May nga aga Pilipinas, may nga gawis ng Visayas, sini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Fetsa kinsina kita subong sa bulan sa Hunyo. Hindi na ni Fetsa de Peligro, Fetsa de Paldo ni subong. It's a payday, mga katrupa, the first working day of the week. Fetsa kinsina kita sa bulan sa Hunyo, mga katrupa, bugtaw kag magbango na para sa mga may estudyante, para sa may mga trabaho sa karon nga adlaw. Maying aga sa aton nga mga street sweepers. Una tingid dahil makita nga nagatrabaho mga abyan sa kalye, muning mga mapisa naton nga mga street sweepers. So maying aga sa inyo. Salamat sa pagmintinar sa ang syudad sa Iloilo sa Kalimpyo. Bugtaw blaka mo kuna aga kag magtari sa mga dalanon kay una ninyo nga makita nga nagatrabaho mga abyan. Nga wala sang may nagabantay, amo ang aton nga mga street sweepers palakpakan ta sila. Wala niya log-in, log-out. Ibidin siya lang. Resibo. Pagbugtal niyo sa bunga aga, either mag-jogging ka mo o kung mag-commute, magkadto sa mga kalatuan niyo, limpyo na nga itong mga dalanon. Good morning sa mga street sweepers naton. Aga pa nagbulugtaw, nagbangon kag magtrabaho, maghimo sa ilang mga obligasyon.
1: Exciting!
0: Mabatian ninyo kami mga katrupa sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Mabatian kag makita man ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Palihog i-like, i-share kag i-follow. Agudto nga ma-update kamo sa mga balita lokal, national kag international. Dirimabian sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan, lokal man o kung nasyonal. Pero mabatian na ninyo diri sa XFM mga Radio Patrol Iloilo. Sa palatuntunan,
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga bian pasiplat kita anay sa aton nga kasaysayan dahil ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang paroroonan. Ante sina mga bian, nakabatsyag bala ka mo sang linog kagabi. As expected mga bian, wala namon kamo gina-alarma ha. Pero dapat mag-aligmat kita, magbantay kita sa aton nga palibot. Kaya balo ka mo mga bian, pagkatapos nga nagluntad sa tung June 8 ang isa sa mabaskog nga linog diri sa Pilipinas ang 7.8 magnitude. Kag may mga aftershocks pa nga mabatsyagan, ginapahayag sang mga taga Feebox mga bian nga lauman man nato ng pila ka mapagtayog sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. That is why magulo alerto kita. Pero kay balo ka ba katrupa nga Alex, mga katrupa, mga bian, nga ang June 15 ha, subong balang adlaw gid, kun madumduman pa ninyo, kun pasiplata nato nang ato nga kasaysayan sang June 15 mga katrupa, mga bian, 1991, basi madumduman pa ninyo, amo ini ang paglupok sang Mount Pinatubo.
1: Exciting Philip.
0: Kilala nyo pa ang Mount Pinatubo?
1: Pilipinas.
0: Dumduman nyo pa ang Mount Pinatubo? Amo ini mga katrupa ang nagluntad sa tung 1991, June 15, nga nagresulta sang pag dulom sang palibot naton sa aton nga kawaan kay may mga asphalts o kung may mga abo nga ginbuga ang ini nga bulkan Pinatubo. Pamakod mo 40 kilometros mga katrupa, katrupa nga Alexas pa, ang distansya nga malabot sang sini nga mga abo ha, sa ibabaw sang kahanginan. Meaning mga bian, you can just imagine 40 kilometros, meaning baskog katama nga pagbuga no. Nga amoy ini mga bian ang nagresulta man sang paglinapta sang mga abo kag mga ano gani nang ginatawag abo nga sang ulihi nagcover sa mga kabukiran dito sa Luzon. Pero pagkatapos at tumabi ni mga abo bla nagdamol sa karsada, ginimo sing iban nga semento or kun hollow blocks no. Ang ini nga event mga bian ginpalala pagid sang pag-abot mga byan sang bagyo nga si Yunya. Ha? Nga nagresulta mga byan sang pagdamol sa mga asphalt kag may mga lahar pa nga nagailig. Nga nagresulta mga byan sang widespread nga kalitan, a widespread devastation sang mga probinsya katulad sang Pampanga, Tarlac kag Zambales. Isa ini sa pinakababaskog nga paglupok sang bulkan diri sa Pilipinas, no? Sa tung June 15, 1991, bukaaran jud bala sa inyo history da. May mga pictures pa ikaw nga makita nga sustuman kadamol sang aso. 40 kilometers nga distansya from the ground pakadto sa kahanginan nga gindala sang paglupok pagbuga sang Mount Pinatubo. Pero kung madumduman pa ninyo, dugay-dugay na galing ni. Natabo manggali ang linog, no? June 15 man to, 1596, Earthquake and Corpus Christi Preparations. Isa kababas kugman nga linog ang naghanot sa Manila mga byan. Samtang ang ininga lugar sa to nga mga tinino nagapreparar sang isa ka religious festival, ang Corpus Christi. Ang ininga disaster mga byan kung natural nga calamity. Nag-resulta man sang madamo nga pagkaguba sa mga infrastructure, no? Damo man tagali halang dumo ni sa sining nga fitsa, June 15. Pero kay balo bala kamo mga katrupa nga kagabi para sa aton nga ihibalo. Amo na mga katrupa nga hindi lang kita basta-basta magbaliwala sini, no? Dapat mangin mahinalungon gihapon kita kag mag-aligmat gid. Kay balo kamo kun ano natabo kagabi, basi wala kabalo ang iban. Basi ang iban guro nga pagtayog nga nabatsagan nila, basi lain man to klase tayog bla, basi ginuduhay. Basi lain nga pagtayog matsagan nyo gabi. Basi ginuduhay to yas ang iban. Pero ari oh, sunod sa P-Box, tatlo mga abyan, mga katrupa, kasunod-sunod nga mabaskog na pagtayog. Ang nabatsagan sa Anini Antique, kagabi ini natabo, June 14 mga abyan. Di bangod aga pa subong, hindi pa may baluan kung bala may mga halit nga nadala ni Galino, kung may mga damages sa mga infrastructure, no? Sa mga buildings dito sa Anini Antique. Pero amunin na-record dahi sa Feebox eh, no? Suno mga katrupa, mga abyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung Feebox, ang pinakaulihi nga pagtayog na record last 11:34 kagabi nga naglabot ini mga abyan mga katrupa sa 4.7.
1: Exciting Philip!
0: Ang 4.7 mabatsagan tanin ng katrupa ng Alex, ano? Batsagan daw hindi na niya normal nga pagtayog. Pagtayog sang katre nga ginajuduan sa iban maduama mo ni kabaskog. Pero ang iban guro nga nagajinuduhay kay alas 11:34 ba si wikmok batsag bla. Pero ginapaybalo namong kamo nga may pagtayog. Ang magsigang adlaw karon magsugod sa pagtrabaho ang mga local government unit personnel sang anini may baluan tanang detalye kung nalugid ang halit nga gindala sang sining magnitude 4.7 nga nagtayog mga bendito sa Anini Antique. Nabatyagan man ini diri sa syudad sang Iloilo kag mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip na mga byan mga katrupa ang probinsya sang Guimaras.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Tisubong kay kadulong pa hindi pa nato ini ma determine kung bala may mga kahalitan ining na dulot ining magnitude 4.7 nga linog mga byan ka gabi, ha? Yari ang mga reported nga mga intensities mga byan. Hindi lang inidri sa isla sang Panay na batyagan kag na-record sa P-Box nga may mga pagtayog. Intensity 3 na batyagan in mga byan sa City of Sipalay, Negros Occidental. Ang intensity 2 na batyagan ini sa siyudad sang Bago, Negros Occidental. Na batyagan man sa pila kabahin sang Kulasi, Antique, Buena Vista, Jordan, Guimaras kag ang siyudad sang Iloilo. Diri sa siyudad sang Iloilo, sunod sa V-Box, bali intensity 2 kita. Ang intensity 1 na batyagan sa Sibaste kag Valderrama, Antique. Nabatyagan man ining Intensity 1 sa Nueva Valencia, Guimaras, sa tapas kapis kag sa siyudad sang Pasi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero kay balo ka mo, antes sini mga byan,

Diri sa siyudad sa Hiloilo nga nadala kita sa pag-uyog. Amo ay kaduha ang 11:34, ang ining 4.7 nga magnitude mga abyan. Lunsay tectonic ang origin sang linog. Kagbase sa tatlo ka mga separado nga bulletin sang DOST Feebox, wala sang ginalauman nga dako nga damage kag mga aftershocks. Pero hindi pa nato nini madetermine mga abyan, as we have said. Gati aga pa, why pa man ini mga abyan sang mga personnel, ang mga taga Office of Civil Defense, ang mga Risk Reduction Management Office nga makapangusi sa bala sa mga school buildings, sa mga infrastructure sang gobyerno, mga eskulahan gid kay kabalo kamo ti ang kabataan ta 8 oras dira katropang alis sa eskulahan eh, no? Kag dapat gid giyahan ini sila. Amo ini mga abyan ang nakuha naton nga pinakaulihi nga bulletin nga gin-issue mga abyan sang Feebox, ang any available nga datos nga ma-record nila ato ni na ihibaloon. Amo na ang hindi kita gid magkampante. Kun halos pa lang mga abyan, likawan ta ang pag padulong sa mga matag-as blang lugar, no? Galing ko na muna perming i-warning mo katrupang Alex. Basi mga dulaan blas ang kustomera, ang mga taga kundo bla. Taga mga buildings bla, no? Sa bagay, ti. Amuning ginapaligmat sa aton sang Feebox, eh. O, may migo ko ya gani, si Boy Alahas, si Boy Seatbelt, si Boy Belt Bag. Pwede ni siya ga tulog sa ila to nga, no, nga kwarto si Babaw sa second floor sang puluyan nila katulog pangalik. Dira na siya ga tulog sa sofa. Anytime nga itong kung pagtayo, gambal ni Boy Belt Bag, makagwa siya bla. Gamay lang nga pagtayo, daw gina, ano na siya, daw gina hilas na. Exciting Pilipina! Exciting Pilipina! Oras na ito, mga katrupa. Alas 4:17 sa palatuntunan Exciting Pilipinas, sa ngining kabahin na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, mo ining pinakamanamit nga kapinga na tilawan ko sa kabuhi ko. Nga aman, kay ang Santon Plus Coffee Mix, bisan pila katasa nga Santon Plus Coffee Mix imnon mo, turuson mo, why chance nga mag-update sulok-sulok mo? Nga ah, wala niya sang caffeine, kay balo ka mo ang caffeine man lang. Kung damo na ang intake mo sang caffeine, amo ni nagaresulta sang pagtaas ang acid level mo. Di amo na kung kay isa makaturos ka mo sang kape nga regular o kung mga in-one nga mga kape, may chance nga maghilab sulok-sulok ninyo. Ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, pero kung aroma sang Santon Plus Coffee Mix, maklo mo, siling mo daw tunay gid nga may caffeine nga kape. Mga diabetison, hindi ka mo magkabalaka bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix inyo turuson, wala chance nga magtaas ang inyong blood sugar. Gaa? Kay wala inisang kalamay. Ang nagapatami isini amo ang natural sweetener nga amo ang stevia. Mga diabetison, mga naghihilab sulok-sulok, magkambyo na kamo sang kape ninyo, Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may soya powder nga amo ang nagadugang pananam sang sabor sa inyo kape. Bisan pila katasa, ha? Huwag niya sang overdose. Sa mga babae nga nagahana nga magminopause o kunyara na gid sa ilang menopausal stage, ining naga experience sang insomnia, ang hindi bala makatulog dayon sa gabi mga katrupa, kag ining naga baylo-baylo bala ang mudo niya, intindihon niyo sila kay basi may ara sila nga suffer nga hormonal imbalances. Kung may hormonal imbalances ang babae, laban-laban bala daw nagasingki ang ulo niya daw sa lokal na itong nalingway daw naga marauton, ining nagapangakig nga wala sa rason. Tiintindihon nyo na lang sila. Magamon na naganing mga manifestation nga ginapakita nila, ti paimnan nyo sila sang kape. Kapin pa kung gabi, paimnan nyo sila. Ining nagareklamong hindi makatulog dayon, paimnan ninyo sila before going to bed. Tagaan nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang kape nga inimabian, nakakape ka na, maangkon mo na ang pleasure of having a coffee, may bulong ka pa, may supplement ka pa. Ti subong aga, ang mga nakabugtaw kag nakabangon na,
magtimpla.

0: Lana sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya malo ka mo mabiyan dito sa Mindanao, padayang gihapon nga nag-aligmat kag nag-asufrir. Sang resulta sang linog ang taga Mindanao bagong sang 7.8 magnitude sa tung June 8. Kung tutalo naton o sumaho naton ang aton nga record nagapakita, no? Sa sige-sige nga assessment sang Office of the Civil Defense, sang ila sini nga mga naglain-lain nga mga Risk Reduction Management Office, no? Disaster and Risk Management Office ang mga nagkalain-lain nga mga local government units sa Mindanao. May ara mga katrupa nga natipon nga datos. Ang ini nga matatapan sa gobyerno nga nagapahayag nga may ara 724,724,000 mga katrupa ka mga individual ang apektado sa nagluntad galinog sa dung June 8, 7.8 mga biyan sa Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dali na lang ini katrupang Alex Magulo Hamboy sa 1,000,000. Ang record subong nagapabilin nga 61 ang nagkalamatay. 1,403 ang mga nagkalasamaran kag may mga missing pasubong nga nagdangat sa 40. Amo ni mabudlay missing bla. Pero kun mga lino ganini sa mga missing, hindi mo man masiguro nga ining missing katropa nga ispatay. Kay ba mo may ara sa na iban nga nagakapilpilan sa mga debris bla. Kun wala man lang mapuruan, iban mapilpilan sa mga debris, matabunan sa mga tig-ang bagay. Ti amo na nga iban na nagapati gyapon nga ini nga mga missing buhi pa ang iban, no? Amo na gina pabulig nila ang ining mga sniffing dogs, ining mga canine kag iban pa nga mga trained dogs mga byan sa pag determine kun sa pag pangsimhot sang mga lugar. Posible may mga nagkalatrap pa bala si dalom sang building, no? Hindi nagakulugan nga ining missing mga katrupa nga 40 patay tanan. Kaya may ara yung missing nga tub-tub subong buhi pa pero natabunan sa mga matiga nga mga debris. Dari sa Pilipinas, hindi pagintuman ka-high-tech ang aton sining mga equipment. Excuse me. Ang mga rescue equipment para sa mga linog na ini. No? Dapat ang mamaning preparan sa gobyerno ta. Paano mag-modernize? Paano mag-upgrade sa aton sining mga equipment o kung mga rescue equipment? Hindi nga sige lang binaisay sa Kongreso, sige lang binaisay sa Senado. Amo na siguro medyo pulo pa batyag maniguro sa aton sa Ginoo nga magtrabaho ka mo para sa tao, hindi lang para sa kogulingon nyo. Ti mga biyan, balik kita sa Mindanao. Ininghalit gapon nga gina-assess ang aton sining mga local government units. 724,000 ka mga individual ang apektado sa nagluntad ng linog na 7.8 sa tunghun Yuotso. Ini ang base sa datos nga ginpagwa mga byan sang Office of the Civil Defense. Kahapon nga adlaw official nga datos ini ginpagwa nila. Level 1 mga katrupa nga sa tung Hunyo 8. Halin sa tung Hunyo 8 sang magluntad ang ining linog nga 7:34 sa aga, maayo lang yara sa mga flag raising ceremony nga nagatambong ang ining mga kabataan. Medyo nalwas. Halin sa tung June 8, masubra na 5,200 ka mga aftershocks. Si Pablo, no? May isip, no? Sang, Feebox. Sugod sa tung June 8, mga abyan, tub-tub sa sininga mga tinion, nakaibalo-bala ka mo, nga 5,200, 5,200 ka mga aftershocks ang nabatsyagan sa pila kabahin sang Mindanao. Halin sa magnitude 1.2, ma-record yun niyo, mabatsyagan ta, no? Tub-tub sa 6.4, nga mas nagdugang pagid sa pagkakulba sang mga residente. Ha? Naglabot naman mga byan sa 61 ka mga individual ang nagkalamatay. Ini na recover na niya, no? Ining 61 ka mga head count sa mga nagkalamatay na mga na recover na ini, in other words ara aktwal ang bangkay nila, no? So Region 12 gate man ang napuruhan, no? Region 11 kag Region 12. So sa karon mga abyan, padayon pa ang ginapangita ang 40 pa ka mga missing kasunod sa mabaskog na pagtayog sang duta. So diri sa Iloilo, sa probinsya kag sa syudad, mag-andam gyapon kita. Mabatsagan gyapon natong pagtayog eh, no? So amo na ang mga kabataan naton halin sa puloy-an pa lang naton dapat i-drill na ni sila o kung hindi gani pa ano na pa tagaan ng daan sang advance information. Kabay pa naton nga mga nagkalain-lain nga mga school administrators, mga school principals naton sa mga pampubliko kung mga private nga mga bulutuan. Kabay pa nga ma-remind sila nga antes magsugod ang klase, antes mag-discuss ang mga subject-subject sa eskulaan, dapat i-inform gid ka tulad pang Alex, no? Mangin aware gid, ganing hindi pala magpalanik ining mga kabataan, kaya kung kaysa mapatay ka sa panic eh, no? Na hindi ka pala kaibalo kung ano una mo himuon. Oras mga abyan, 27 minutos nang nakaligat sa taknang alas 4 sa aga. Hindi nga bayan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Pwede na nato nini matumar mga abyan bisan wala pa kita makapamahaw sa aga. Wala sang chance ang magilap sulok-sulok na kay Santon Vitamin C ang alkaline-based. Sang una, magtumar kita vitamin C, dapat nakatimo-timo kagit sa aga kay naghihilap sulok-sulok ta. Tis ang una patuya. Sa sininga matin yun, ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture sang isa ka vitamin C ng alkaline-based. Bisan wala ka pa imo ka pamahaw yun. Mga bata, subong kag mga adults sa mga kabataan, pimnan nyo gitsara sang vitamin C. Ang vitamin C, amon yung pinaka-iloy-iloy sang tanan ng mga vitamins. Kaya bala kumukun nga, uso sumong trangkaso ubo kag sipon sa mga kabataan. Di, sugod na ganaan ng klase. Dapat mabako dila sin immune system. Patumaran ninyo sila sang Santon vitamin C aga pa. Bisan wala pa sila ka pamahaw. Para nga protektado na sila, batok sa mga pamalatian nga ginpang-mensyonar naton. 28 minutos nang nakaligat sa takna alas 4 sa aga mga bensa pala tuntunan Exciting Pilipinas diri sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo. Dalas dasuntang pila ka mga balita lokal kag balita nasyonal mga ben. Matag kita ng commercial break. Mga P, anay kami ni Katrupang Alex Aspa. Magapanumbalik kita mga ben. Dala ang iban pa ang mga balita nga babasan ninyo sa mga local and national dailies karon nga adlaw apang inyo na mabatian. Diri sa atong pagpangalagad sa pala tuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Magapanumbalik kita! Pagkaligid lamang sa mga importante ng mga pahibalo.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Mabiyan, balik sa ito kapag pangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Sa oras natin, 35 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Tamiyon tanay mga nag-upod sa ito. Pinagi sa ito sinidwa ka mga Facebook pages. Ang mga katrupa ta dira sa Bakhaw. Aga pa ni sila nagabugtaw pero nagabangon na. Katulad sa kay katrupang Elmo Castaneda alias Nano. Sakay Tutong Uga, Tutong Piang, pagsakay Tutong Garjan, tatlo ni sila katutong, ay apat, ah, tatlo, tatlo ni sila katutong. Si Boy Alahas, pwede man Boy Biltbag, sakay Michael Ardinio, kagkay Boy Luto, si Joel Oro, may mga aliases ni sila eh. Sakay Papang Ray, sakay Mormor Jupinis, palamatiin ni sila. Amon ni sila mga tao nga aga pagkatrupang Alex, nagabugtaw na, kag nagabalangon. May mga trabaho mo. Mga big time ni sila. Mga constructor. Contractor kag constructor do pareho lang tunog ya. Pero lain ang diferensya. Ang isa ya may S, constructor, worker. Pero kung wala sang mga constructor worker, mga construction worker, hindi magtilindog mga building sa mga kontraktor, sugid lang. Siyamo na sila. Salamat kita sa pagmonitor ninyo. May mga nag-upload man sa ato sa Facebook page ta, katulad ng day Sherwin Marcuwi, sa kay Mark Joy Arevalo Alayon, sa Negros Occident, Negros Island, sa Cady City. May meat shop siya. Agsubo man sa mga taga Barangay Maliaw, Pabiyay, Iloilo. Ang ilada nga Muse, ang best in swimsuit, si Maraya Crispo, mga pa-contest-contest sa beauty pageant ni. Ang dagoon niya ni. Sa kay Rose Estacion, salamat kit sa pag-upod. Ang iningabahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Exciting. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap na kay balubla ka mo kung anong resulta kung magamit ka mo sinadlaw-adlaw sa pagpaligo, nagahamis ang kutis kag nagaputi ang panit. Basta sige-sigihon nyo lang gamit kag naga 10 years younger looking ka mo, wala pa niya risgo kay external use. Ibagnos mo lang sa panit mo, sa guya mo, matalopang dan mo na mga katrupa. After a week, makita mong alibyo niya, double action. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit. Amo na yung resulta sa paggamit sa Clear Skin Herbal Soap. Hindi na ka mo magrisgo pa magtumar sa kapsula o tabletas sa handom nga magputi ka mo. May ara ina nga mga side effects ang iba ni. Huh? Kaya man kaso kung hindi gidman ka mo puti, basta importante, hamis lang kutis.
0: Exciting!
1: Wala bala mga pintok-pintok, wala bala mga kudol-kudol, wala bala kuris-kuris, basta hamis kutis. Pero galing ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputi pa sang panit eh. No?
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa mga kabataan, pwede ganyan. Bayi, lalaki, pwede makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Babae, lalaki, mayroon man yung malalaki nga luyang maghamis ang kutis nila eh. No? Ang sa mga kabataan, pwede ginin nyo mapagamit. Sa mga dalaginding. Pero pwede man ini sa mga hamtong na. Sa mga may bana, mga laon, mga siparada, mga byuda, kag mga binayaan la, pwede gid. Pwede gid ka makagamit. Sang sining Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang mga binayaan la nga may tsansa pa bla, no? May tsansa pa mag-champion. Gamit ka mo sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sabi nyo, hindi na pwede. Pwede pa. Karoon lang si Katrupang Romel pa-reporta. Basta mga mama na ito, Piko. Basta mga pwede pa. Traon kami ni Katrupang Romel karoon. Nakatumar na ang mantos ang Santon Vitamin C. Oo. Mga abyan, may report kita nga pagkabatunon sa aton nga mga reporter sa aton sininga pagpangalagad. Halong sa mga motorista daw uso subong ang vehicular, no? Uso subong ang iba na bi nagadalali. Ikaw, imuya, bisan ano mo kahaling, halong sa pagmaniho sang motor mo, salakyan mo, iba niya way nagahalong. Damo nga mga vehicular accident sining weekend lang natabo. Siguro kulang ang ilang hindi guro masanag o kung klaro pananawa nila sini, no? Sa mga nagamaniho sa lakyan, dapat mangin masanag ang inyong mga mata sa mga dalanon. Tumarka mo sang Vision X Plus. Agunto ka magpabilin nga masanag. Mapunggan ba lang madasig na pagkurap-kurap sa inyong pananawan? Mag Vision X Plus. Ang Vision X Plus may carotene, may zeaxanthin, kag may vitamin E Plus. Kung sa bagay, di nagkakulugan ko kung nag-aedad ka, pasundan mo nga nagkurap-kurap kag nagaharapon man pananawan mo. May pamaagi pa. Agunto nga ma-delay ang eyesight deterioration ninyo pinagi sa pagmintinar, sa pagtumar sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, kag may vitamin E Plus. Amo ini mga bin nagapasanag sang pananawan tabla nga para nga bisan adlaw o gabi magmaniho kita sang salakyan ta kapin pa nagamaniho sang salakyan bla magpabilin nga masanag ang inyong pananawan. Ang mga tao nga may masanag sang pananawan may masanag man nga buas damlag. Good morning sa kay Tristan Wyatt Gulay, sa kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA, nagaupod man sa aton sa sining matinion. Batuno na ito ng report, ningikan sa kay Katulupang Mario Hilonggo, kay may duha kapatay. Matapos nga ginsalakay sa isa ka pick-up truck, ang isa ka tricycle, mga biyan, kag isa ka motorsiklo. Grabe, dubunggit urot ba? Sa banwa sang Binggawan, ang pamilya sang GCCT Anyos nga isa sa mga napatay, desidido nga magpasaka sang kaso sa mga motorista abida sus Marius. Ang isa mga katrupa, katrupang alis nga nagapasabad, nagapadisturbo samtang nagadrive kita, amo ang text, amo ang tawag. May ara sina Republic Act, may pagsulundan mga byan, nga kung sino man ang madakpan nga nagamaniho, nagagamit sang cellphone, may penalty ina kag may corresponding man nga imprisonment. Hindi ba antes ka mo magpaandar sang salakyan ninyo, nagagawa na sa inyo yung sininga mas screen, ina kung may mga screen ng salakyan ninyo, mga bag-usubong, reminder, no? Nga may ara nga Republic Act number na muniya muna mo to, nga nagasilot, nagapenalize sa mga tao, nga nagamaniho sang salakyan, nga madakpan, nga nagatext o kung nagatawag sang iya sininga telepono. Kaya isa ini mga abyan ka faktor nga magaresulta sang disgrasya sa mga dalanon. Tipa matiantang report ni katrupang Mario Hilonggo, duhang patay matapos nga ginsalakay sang pick-up ang isa ka tricycle kag isa ka motorsiklo. GCCT Anyos diri mga abyan ang isa sa mga napatay, ang ginikanan desidido nga magpasaka sang kaso. May detalye si katrupang Mario Hilonggo, kodol.
2: Duha ang napatay sa aksidente sa Sitio Cubay, Barangay Poblacion, Sabado sang aga, Hunyo 13. Ini ang ginkompirmar ni Police Lieutenant Philip Rao, officer in charge sang Binggawan Municipal Police Station, las 3:30 Sabado sang hapon sang nagpahibalo sa ila ang pamilya sang driver sang tricycle nga napatay si alias Felix, 64 anyos, residente sang Barangay Lagbungan, Tabascatis, samtang ginabulong sa ospital.
3: Aton sini nga BTM amo ang driver sang tricycle kagang iya nga ti ayon kagang driver nga si Sergeant Felix, 64 years old, kag-residente ini siya sa Barangay Lagdungan, tapas kapi. So, ginakasubukin nga mo ini siya noong in-declare ini siya nga napatay dira sa Iloilong Hospital, mga alas 3:30 sang hagag. Sige, gihapon ang pagbulong sang iyang tiayon dira sa Iloilong, nga 65 years old man. Then, ang isa naman naton ka nagitima mo ini siya ang driver sang rider nga motor. Kag ginakasubuk naman kahapon nga si Certain Joy Joy, minor, 17 years old, pumuluyo sa Barangay Mulapula, Pasig City, kag-indeclare din sa Kalino District Hospital, mga alas 8:25 sang aga nga naduraan man siyang kabuhi. Pero ang iya sininga pasayro nga si Certain Divin, 20 years old, single, kag pumuluyo sa Barangay Buyo, Pasig City, outpatient ini siya kahapon, ithapon, kag nakakato sa police station, kag nagpanay sa ayo yung kono bilang natag.
2: Samtang, padayo naman nga ginabulong sa ospital sa Iloilo, ang 65 anyos nga asawa. Dugang ni Hiraw, una nga napatay ang driver sang motorsiklo, naging kilala kay alias Joy Joy, 17 anyos, residente sang Barangay Mulapula, Pasig City. Outpatient naman ang angkas sang motorsiklo, naging kilala kay alias Daven, 20 anyos, residente sang Barangay Buyo, Pasig City. Voluntaryo nga nag-surrender kay punong barangay Armando Cayumo, ang driver sang pick-up, naging kilala kay alias Robert, 55 anyos residente sang barangay Kinaropan, Bingawan. Base sa imbestigasyon sang pulis, naggasundanay ang tricycle kag motorsiklo pakadto sa banwa sang matabo ang aksidente. Paglabot sa kubardahon ng porsyon sang dalan, nabungguan sang nasumala nga pick-up ang tricycle kag nadalasa pagid ang motorsiklo. Ginapreparar na sang Bingawan pulis ang kaso nga i-file sa driver sang pick-up nga si alias Robert.
3: Dira api sa area siyang sityo po ba, medyo likod ni siya nga porsyon, no? Ang tika, pakadto sa may kalinog. Nakasundanay naman ang tricycle, kagang single nga motor, going sa Banwasang Bingawan. So sa may likod nga porsyon, nag-overshoot ni siya ng agaw kalinya sa tricycle, kago motor. So una yan ang rabugan ng tricycle, diretso sa motor.
2: Si Police Lieutenant Philip Hirao, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Amo na yung resulta, mabiyansang pagmanihong kulang sa paghalong. Sa kurba daw, nag-awa sa slinya niya. So laban-laban sina ako mag-awas ka sa imong linya mga katrupa sa mga kurba dahon kag kun may sugata ka laban-laban sablay gid ang sugata mo ha. Kahit balo kamo diri sa Pilipinas hindi pagid abi totally equip kita sa mga early warning nga mga signs bla mga slow down, reduce your speed kay kurba dahon, dulhugon, crossing no. Iya kuntanin ni sang DPWH nga trabaho eh. Ang pagpanami sa mga dalanon tabla ang pagkumpleto sa mga early warning signs kag early warning device yung galing kay ti. Hindi manigar sige kickback ganing mga flood control project. Ining mga early warning device pa ni, no? Iya ni sang Department of Public Works and Highways mo Department of Public Works and Highways, highways ha. Dala nila ni ila ni tani nga trabaho. Galing kulang gid sa mga kay balok mo duri sa aton halos pa lang ginakayong mga dalanon mo no asfaltado na simentado na ti kun kay isa makabulubuylo kabla padalagan pero galing kay wala sang mga early warning signs nga slow down, reduce your speed, pedestrian lane, mga katulad sa mga kurba dahon bla no kulang kagining pick up samtang nagalabay nakita ta do nagaaso na tubuli yaw. Basi na ano man maway man control una no basi kun nag-ops ang prino ya bla o kun oy inang tapakan mo prino wala nablaga kagati laban-laban siya na tawgon mo si oy kag si ops why do kagat mo tindi si oy kag si ops niya magka prino dapat i-check nyo gyud ang inyo salakyan no. Antes ka mo magsakay, tagaantagan mo tips. Panumundumon nyo lang palagi, pa-pirmi, ining acronym nga Blue Tag, bla. Blue Tag, BLOWTAG. Aray na, basic tinay, nga ginatag sa aton sa mga driving school, bla. Blue Tag, ang acronym, mabiyan nga paminsaron ninyo, pirmi, Blue Tag, BLOWTAG. B stands for ang B sa blow battery. Ang L sa O sa blow kay blue tag mo blow BLOW. Ang B stands for battery. L stands for lights. Mga suga nyo ra signal lights nyo, check nyo kung basi gapiraw kung wala ka function mga signal lights nyo. Inang ginatumok mo ang patuo nga signal light wala blag siga. Ang O stands for oil. Brake oil nyo da, engine oil ninyo. Basi sakay lang blaka mo, gali nagatok ng makina, wala nagali engine oil. Kung gani, wala na brake oil. Ang sunod, W sa blow, no? Tubig. I-check ninyo radiator ninyo. Kaya kung wala tubig ang inyo radiator, mag-result sa overheating sa makina. Mag-result man sa sunog. Oh. Blow pa lang to, blow. Ang sa tagya, TAG. Ang T stands for tire. I-check ninyo guma ninyo. Basi wala guma. Blas, sakyan nyo lang. Kung ni gani, basi kupos. Kulang hangin sa guma ninyo. Ang dasig dalagan nyo, hindi nyo na makontrol ang manibila. kun flat tire. Kapin pa pangatubang kun panguna nga masalakyan ninyo wala sang bastanting hangin. Hindi nyo naman control. The last but not least, nga reminder, tag ang G, litra nga G. G stands for gas, gasoline. Oh. Ina, pinaka-basic lang na. Antes ka mo magsakay, magsakay sa inyo nga salakyan, i-check nyo. Dapat nyo paminsoron, pero may blow tag. Alright? Para nga makangkon ka mo sang safe driving. Kaya ang iban niya, nga nagahalong, kung kay isa madalasa pa, bangod mapin sang pagka-reckless ang iban nga mga drivers. Hindi lang ka mong tagiyas ang dalan eh. 50 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang mga taga Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital mga byan na puhag nakabaton sang bomb threat. Ha? Uso-uso naman yung bomb threat. Subong iba nuway gini brown. Hilway na sa peligro ang mga taga Iloilo City Hall kag ang taga Provincial Capital duhagit ang mga local government units ba. Matapos nakabaton mabiyan sang bomb threat pasado alas 2 ang takna sang Sabado sang hapon June 15. Ba mo may mga nag-oobra pa manda sa aton nga mga sa Capitol kag sa ano eh sa City Hall bisan Domingo no. Te pagkabaton sa sining bomb threat mga byan gin-report sa police kag gin-confirmar ni Police Captain Melchor Tolentino hepe sang Police Station Number 1 nga may mga nag-report gid man nga may mga bomb threat sila nga nabaton sa Iloilo City Hall ah kag sa Iloilo Provincial Capitol Building. Suno sa aton nga police mabiyan nga ang pagpamahog ang ginpadala sang isa ka Facebook account kag gin-post sa wall sang isa ka page nga konektado sa Iloilo City Government. Gasariin mabiyan na basahan ini sang isa ka empleyado kagin report gilayon ini sa aton nga mga kapulisan. Gilayon man nga gin pa-check ang mga miyembro sang Explosive Ordnance Disposal Team kag negatibo man sa bomba ang duha ka mga government buildings. Ginahimo pa ang isa ka investigasyon mabiyan sang aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit sa account mabiyan nga nagpadala sang sini nga mga pamahog. Although ang iban sini daw mga prankster man lang, daw na may an sila iban ba magdisturbo sa iban, pinagi sa pagpadala sa gila sini nga mga mensahe through social media, kaga sa mga pagpost-post nga, may bumba ko nga gintanom da, no? Kabay pa nga, unta ton, kung kaysa hindi mo man baliwalay, di ba? Bumba niya mo. Manginiksido tani ang aton sa niblang mga katapos ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa pag-trace up kung sinugid nga mga sutil nga klase ka mga social media user nga ginagamit bla ang accounts ng iban. Agutunin tuhan man ang iban. Dumduman nyo to, nagligad nga tuwig to, gusto man yung bomb threat sa mga eskulahan. Huwag hindi maayo nga madulot ah. No? Nagresulta sa pag-interrupt sa mga klase, sa mga bulutuan. Kaya ito man to isa, nagligan man itong ito ay nagbalabamtrit-pamtrit sa dito ya sa aeroplano. Priso eh. Bisan joke-joke lang imo, nga siling mo. Basta may ginamit lang ka lang ang bomba, bisan joke-joke lang imo. Prisoon ka. May kasuguan nga nagadumili sa nga klase sa mga pamahog. 53 minutos, mga biyan na nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga. Dugang pa nga mga report, pati situation report batunon ta. Dugang pa nga mga balita nasyonal ang ato ni Paibalo sa inyo. Ginpahat-pahat lang mga commercials ta para lipot lang bla. Dugang informasyon, mga exciting nga balita, kag exciting istorya, mabatian sa ato nga pagpangalagad mga katrupa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, bugtaw-bugtaw kag magbangon na. Panahon na, agud magprepare kita sa aton nga mahilikuton karong adlaw. Mag-aambyan, magpanumbali kita pagaligid-pagid. Sinimportante na aton nga mga pahanumdum.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
15: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
15: Pero si Kasi, gina madulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwasa.
14: XFM.
18: Patroba mo.
19: Exciting.

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 1 minuto na nakaligal sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, bugtaw kag magbangon na mga abyan preparar na para sa atong helikoton karong adlaw. Ning abahin ng inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may makakaklabawas ka nga amo ang nagapabalik sang mabakod nga palindugan ni Junjun. Kag nagadugay ang standing ovation. Makatumarka sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuhas ka, 100% natural, safe and effective. Ano-ano malang magnitude 7.8 ng linog man. Pero dapat tumaron nyo ini 30 minutos antes ang championship kay may chance agad ka mong mag-champion. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes ang enkwentro ha. Tumaron nyo na si Turbo Dietary Supplement for Men kay mabatyagan nyo ginang efektyo nyo sini. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga abin, may makakaklabuhas ka. Nagapabakod gidnis ang panindugan ni Junjun. Nagabalik ang malawig niya standing ovation. Ibalik ang nagakayaba ang performance sa kama. Turbo Dietary Supplement for Men lang ang solusyon. Gamitan nyo ang isa ka-function ni Junjun. Magluwas sa pagpanghihi, may isa pa gidin na kagamit, gamitan nyo. May chance pa. Hindi pa ulihi ang tanan. Hindi pa ulihi. Kalabaw lang ang tumatanda. Dapat nyo tandaan. Ha? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, garantisado, bisan pamangkuton nyo si Pidring. Mangkuton nyo si Pidring ang performance asos. Gapangita, panughampol si Loring mo pagkaaga. Tinira niya 30 minutos antes ang enkwentro. Galagsanay ko na sila sa palibot ang katri mo. May hirit pa yung speed ring. Nagapangindi na yung si Loring. Ano kayo ipabati-batian mo lang istorya mo? Niya, kay Pidring na, ang bisan ano mo kakutin niya. Why na ginaga balik ang mabasko ka panindugan? Daw na-insulto, guro. Na-insulto si Pidring. Oh, na-insulto. Linya mo na, gali ah. Itatapagibla. Nabatian niya rin sa programa, taanga ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nagapabalik sang panindugan, mabakod. Wala niya balatis tingi. Ipos-ipos lang sa kay Loring. Sang nag-epekto na si Turbo. Daw nag-pulok-pulok ang siko niya kag ang buol niya. Sa pirtahan pa lang sa kwarto, pangahig na speed ring mo. Hindi ka pangahig na. Ikadwa ko no. Daw okay pa man si Loring. Pag ikatatlo, ikapat ka pag hindi na si Loring. Gapalagi yun na si Loring. Di patamaan mo gano'n kuya Pidring. Man ito, nutunggin gamit mo kagabi man. Ambal ni Pidring. Turbo Dietary Supplement for Men, batayan ko sa Exciting Pilipinas. Ikadwa nga pamangkot ni Loring. Lira ti, damo pa stocks mo. Amo na, hindi ka mugit magpabati-bati sa mga partner nyo na. Sabi ninyo, why na? Sa mga brusko tara nga mga katrupa, hindi lang mo nagisugid sa mga ilo-istorya lang. Pamatudin nyo, magtumars ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa pang atolya, kayang-kaya. Sa iban pa nga mga balita lokal, mga abyan, kaso nga murder nga file batok sa pag-utod nga suspitsado sa pagpatay sa ila kasilingan. Sadtong nagligad ngayon nyo Diyos ang gabi, sang nasapuan lamang sadtong Hunyo 11, sang aga sa floodway, nga sakop sang barangay Balabago ang bangkay. Nakilala inimabian sang pamilya. Nabaluan nga dadakpan ang isa ka sospitsado samtang at large naman sa gihapon tubtob sa Sining Matineon. Ang isa pa, magutod ni mga suspects. Suno sa kay Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla nga daan nga hiligutanon ang motibo sang pagpatay sa mga suspitsado sa kay Shane Caso, 34 anyos ang edad, kag tumandok sang Barangay 4, Isabela Negros Occidental, apang temporaryo ini mga abyan nga nagapuyo diri sa haro. Magkasilingan lamang ini sila. Nga sa diin mga abyan may dumtanay sila bangod sa duta nga ginpatindugan sang ila tagsa kapuloyan. Basta duta gani inaway ni propiedad ni malala ini madalom ni klase inaway. Labutan na pa iban sila sa korte. Kung hindi mo sigaran sa korte, nagkapinatya na iban. Kung mapatay sila mga abyan, ang madala, ang masakop lang nila nga duta do 2x6x6 lang nimo. 2 feet by 6 feet by 6. 2 feet ang iyang width, 6 feet ang laba, 6 feet man ang kadalumon. No, sa mga patyub lah, sa mga memorial park, ina kung may ara-ara ka, yung mga ginatawag nila mapatay ka, ah, kinabansagan nga sa iban, mas 6 feet below the ground kagid. Away sa duta, mga abyan, nga kung kaisa hindi mahusgahan, nagresulta sa pagpinat yan ay ginpayag sang pila ka mga residente nga nakabati sila sang lupok sa tung Hunyo 10 sang gabi. Sang Hunyo 11 na sang aga sang nasapuan si Shane Caso sa floodway mga abyan nga patay na. Samtang may mga nakawitness man nga ang magutod amo ang nakahimo sang krimen. Isa ang nadakpan, isa ang at-large pasubong. No? Di ini mga abyan, resulta ini sang irinaway sa duta. Irinaway sa duta. Dali lang git katrupang Romela, pasiplatanta ni nanay, bago lang natapos yung NBA Finals eh. Kahapon natapos na katrupang Alex. 4-1 ang score. Best of 7, Mabian. For the first time sa sulod sang 53 anyos, ang New York Knicks, Mabian, langin kampyon. Grabe no, 53 years. Matapos ang masubrato nga sa siglo, magambal ka siglo, century bla. Nagkampyon gidman ang New York Knicks. Ini mga tapos nga ginlutos ang San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals. Gintapos ang serye mga abyan sa 4-1 nga score. Ini palang ikatatlo nga NBA championship sa New York Knicks. Ang pinakauli, amon isubong after 53 years mga abyan nga pagpanikasog eh, nga makasulod sa kampyonato. Pero bugalon man kita nga mga Pinoy ah, kay may ara da pinakauna nga Phil-Am, Filipino-American nga NBA player nga nakadala o kung nadala sa finals ah, si Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, labing una nga Filipino-American player sa NBA nga naging champion, no? Naghimo sa maragtas ah, naghimo sa kasaysayan, bugal taman nga mga Filipino. Si Jordan Clarkson bilang labing unang Filipino-American player nga nakadaog sang kampiyonato sa NBA. Kung madumduman ninyo, si Jordan Clarkson nakahampang maninis sa giras Pilipinas. Kagina pabugal niya man nga Pinoy siya, no? Ang nanay niya sini isa Filipina. Sa San Antonio Spurs may ito man dito nga Phil-Am. Bugal taman nga mga Pilipino nga mga boxing aficionados, sukun basketball aficionados. Dito yung sa San Antonio Spurs, si Dylan Harper, anak ni Ron Harper, NBA superstar man, no? Di kung duhabi ni sila katrupang Alex, no? Magsulod bi sa Gilas, Pilipinas, no? Lubakod man, ano? Mga naka-intra sa championship, la, no? Sa NBA, hindi ni basta-basta ang record nila sila. Kabay pa nga makasulod sila sa Gilas, Pilipinas, ha? Para nga makasulod naman ta sa, makampang naman ta sa FIBA. Oras, mga abyan, 9 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. O alas 9? Alas 5 sa aga, alas 5-9, 9 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 36 FM, Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio. I-check tabi si Katrupang Romel Paklibar, nami ang panahon subong, limpyo ang mga dalanon sa mga street sweepers naton. Salamat. Maying aga sa inyo. Kabay pa, magapadayo ng inyong kapisan sa pagpanglimpyo sa mga dalan. Wala lag-in, lag-out, wala ang may nagabantay ah. Ang ebidensya lang napakita nga pagkaaga, pagsilak sa adlaw, limpyo ng dalan ta. Sa patrol, si Katrupang Romel Paklibar, may balon nga Santon plus coffee mix, may balon pagihid nga Santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Hindi pagtumariya kayo na Santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, dahil niya padalundunan sang Santon plus coffee mix. Layo paginhalinan si Nepro, ay gabatyaga. Ano mo ng Santon vitamin C nga alkaline base kag ang Santon plus coffee mix, i-combine man. Katrupang Romel Paklibar sa patrol, sa report sitwasyon sa syudad, please come in.
2: Good morning, Katrupang Alvin. Medyo manayanaya subong ang syudad sa Iloilo, pero why untat pangilat, Katrupang Alvin?
0: Nagapanggudak?
2: Oo, gapang picture pa kodak siya, ano pa kodak.
0: Uti, kada flash hindi ka mag kibota ang poisa, oh. Medyo smile dahil na.
2: Oo.
0: Ang position mo dabla nga pang Facebook bla.
2: Oo.
0: Pang Facebook profile pic bla, oh.
2: Nga do medyo lain ang chimpo bla, pero wala man nagulan. Pero do
0: sako lang pangkudak niya.
2: Oo, sako lang.
0: Oh, tiyang selfie-selfie tara ng mga positioning kayo hagad.
2: Dapat nakawaki-waki kita pang Alvin.
0: Okay, idugang ta sa profile pic mo. Basi pwede pa blato si ano ba?
2: Oo eh.
0: Nang nagagamit sang ano ba, sang clear skin herbal soap?
2: Oo.
0: Oo, nami pa to.
2: Medyo sako subong ang mga salakyan na katapang Alvin kiti
0: klase ka dobra eh.
2: Klase na subong kag may mga tingob na subong kay may magluwas na kunis na liga si mana nag-open ang klase sang mga public schools.
0: Oo.
2: Subong opening naman sang klase sang private schools. So nagdoble na katapang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Public and private subong may klase na. So do medyo sako-sako gawa ang mga kautoran naton ang nagkapaninda sa Iloilo Terminal Public Market ta kapin pa ang mga may mga karinderiya ba na sagwa sa mga pampubliko kag prigabado nga mga eskwelahan katrapang
0: nagligad gini Birnes to haing dalan mo.
2: Oo,
0: pagka Sabado naman to mga nagbisi naman sang Birnes kiti June 12 mo holiday.
2: Oo, holiday.
0: Tawhay-tawhay sang dalan.
2: Oo.
0: Ang iban guro, okay. Ang iban guro nag-out of town bala.
2: Oo, kung iban lawig lang, subong lang panimabalik sa siyudad sa Iloilo kay ti may long weekend ti pang Alvin.
0: Lawig nga weekend ti tingala ta daw gamay mga salakyan di sa siyudad kay iban guro to nag mag no nag travel sa mga lugar-lugar man mga tourist destination bala.
2: Oo. Ti iban gani nga mga pa, mga government employees bala mga kilala ko.
0: Mm-hmm.
2: Mamasakit na siya Merkules.
0: Mm-hmm. Para lawig.
2: Kagwebes, tapos may holiday Biyernes, Lunes, nabalik.
0: Oh, kag timing man, kiti pagbalik nila sa trabaho, hindi na pizza di peligro eh. Pizza di paldo nas mong.
2: Ate, ate, sa mga nagahulat sang ilasweldo yan, subong katrapang Alvin, nagasweldo, 15-30, subong gidyang ilang paldo.
0: Pwede na pangutangan daw. I-check mo lang kung sa ATM, nara na.
2: Pero may ara man niya nga maski ano ka nami isang pizza 15 ka pizza 30 kung damo kolektor gahulat si mo subo gid ka trapang Alvin
0: ang matira si mo si Juna si Judith no trawong ganan nila iba naga antes ang pizza di Paldo naga remind na mo.
2: Oo.
0: Oh, ang mga frozen food, ang mga ang mga utang mo to sa Changi, mga magic sarap mo to pinangutang bla. Nag-remind na. Pero ay man na problema, kabalo ka kung manog bayad kaya, mayo ka nga manog utang kag manog bayad ka, makautang ka liwat.
2: Oo,
0: Why problema ang utang basta nga pag abot sang tigbalayad, bayad ka gid. Sino malang tao laga pangutang man?
2: Bagay.
0: Oo. Importante. Oo, importante nga may word of honor ka.
2: Oo.
0: Kaya natuman mo ang
2: kabalo ka magutang.
0: Oo, kabalo ka magbayad. Oo. Kung manawag si mo si Judith kag si Juna, hindi ka mag ignore. Kung mag-text gani si mo, hindi mo pag-isin lang.
2: Ate laban eh.
0: O, replyan mo, gid.
2: Di ba? Wala sa kabalo nga nabalaan na nga daan sa nag-chat ba lang na scene yan ah.
0: Oo.
2: Pero napawala-walaan niya lang.
0: Pawala lang. O, ti, hindi maayo ka batasan. Hindi ka na malika, makaliwat siya na
2: sa yun. Sa nagapangutang pa lang siya.
0: Oo, oh, nami-nami, gid eh.
2: Pakanto pa lang, misis mo na scene yan ah mo.
0: Oo. Gatay pa lang. Kag, ang mga nag-chat ba si Ebo nga magsiling, daw hindi maman close, sabi, pero klala mo. Kilala mo man. Tapos ang entrada niya, kumusta?
2: Oo.
0: Ah, laban-laban. Hindi mo man siya close, kilala mo lang siya, bla?
2: Oo.
0: Oh, tapos nagpabati-bati, bla, purmero, kumusta na? Tapos bati-bati rin sa kapigadon. Ika-tatlo yun ang aminsay, laban-laban, ti. Basi kung pwede, tara, abid, wala nga lang, bla, sa bumi.
2: Kasi may sobra ka na.
0: Oo. Kapin pakita yung nag-post-post ka to, kakaong ka to sa first class ka restaurant. Nag-pula pamasyar ka to, nag-ulo abroad ka, kag nag-ulo ka to ka sa mga pula pamasyaran, makita ya. Laban-laban, tirawan niya, gini ka na.
2: Oh, de laban-laban eh.
0: Oh, tapos kung medyo pawala ka. Ikaw pabalain mo. Kabati-bati ay sa kalain istorya. Oh.
2: Ikaw lang ako. Hindi mo sa pauta.
0: Ang muna, kung may mga karantuan ka mo, may mga okasyon, iba na, abe, paano man mo? Napadayaw mo nila, bla? Sa mga pagkaon mo namin, wala pa gani mapangamuyuan na pa-picture na mo.
2: Oo.
0: Na-post na.
2: Ginabalik. Ginabalik ane pa-picturean.
0: Oo. Oh, nanay pagtanduga. Abi sa giban kundi anay pagtanduga kay pangamuyuan pa.
2: Ginabalik
0: picturean pa. Di kita to sing kilala niya daw nagapibigad do. Ya do maayo sitwasyon ni katrupang Romel Paclibari attempt ni.
2: Chat.
0: Di kumusta?
2: Kumusta pre?
0: Oo. Laban-laban.
2: Ikaw pre, kumusta?
0: Oo, bigado gid.
2: Ah, bigado gid sa pre.
0: May enrollment pa may imo niya mo na mo to.

0: Kau pernah huyak.
1: Oh. Tidak dapat sa mga hindi man tanan nga manugutang nga mo gid ni batasan na. May manugutang niya nga kana mi magbayad.
0: Oh, may
1: advance pa na.
0: Nga Judith ya 15, 14 pa lang
1: gabayad. Oh, kun makuha niya na iyo. Bayara gid niya nagatug-an nga 2 days after o kun 1 day after sang payday.
0: Oh, tapos may ara man nga nagakondo alang-alang kay Pang Alvin, nakatuan niya gid ang
1: ipang
0: niya. Basi ma pwede ka hulat-hulat kay nalang alang.
1: So, amo lang ni Anay Abi oh.
0: Oh,
1: tunga alang anay kay daw bitin gid.
0: Oh.
1: Tingon ni manami.
0: Nabutang nga bing kinsi sa Sabado, ti wala pisina. Oo. Kasi pwede sa Lunes lang, be.
1: Nan.
0: Oo.
1: Ang komunikar lang bala.
0: Oo.
1: Gakomunikar ka lang iba, abi, kung tigulutang lang. Tigbalayan na gani, kapawala na lang.
0: Lipat na.
1: Tibukot mayada. Kaya hindi ka na imuda ka liwat ya. Oo. Kabalo ka ang tao, walaga pangutang si Elon Musk lang. Oo. Kabalo ka si Elon Musk, subong.
0: Uh-oh.
1: Ang pinakauna nga tao nga gindeklarar sa mga financial analyst kag mga bankers nga nangin trilyonaryo. Grabe si paring Ilo, no?
0: Uh-oh.
1: O pinakauna ini nga tao nga gindeklarar mga abyan nga mga katrupang Romel nga trilyonaryo mo. Hindi ini piso ha. Dolyar. Dolyar niya kay
0: trillion dollars.
1: Oo. Grabe nga kwarta ni Elon Musk ni. Bisan pila pa kuno ka tuig nga gasto niya ni, hindi maubos. Kaya balo ka magastos git sa kuno sang $19,000 per minute sa sulod sang pila ni 10 anyos, hindi maubos mo.
0: Hindi maubos.
1: Unangin pinakauna nga trillionaire sa papel si Elon Musk matapos nga nagbalor sang 135 ano ni? Dali lang, kay may record tali mo. Nagabalor sang 135 kada isa ang Class A shares sang iyang Space Exploration Technologies, oh, nga SpaceX. No, grabe ni. So, nagsaka sa $75 billion sa pinakadako nga record niya sa nagligad. Pero subong kahibalo ka kung pila na, bangod sini, nangin $1.77 trillion na. Ang bilis ang kumpanya niya kag ginalooban ini nga mga saka pagid katrupang Romel. Grabe ni. 1.77 trillion.
0: Ang ginablis katrupang Alvin. Oo. Kamakas katuod no.
1: Ti mga pulang ni siya hindi niya maubos kwarta ini. Oo. Ti amo ina ang mga istorya nga may tao gid nga maayo mangita kwarta.
0: Oo.
1: Pero
0: palo mangita kwarta.
1: Oo, kag gagata utok nila
0: sa sa mga maayo man nga pamaagi kadto Pang Alvin.
1: Oh, why
0: kuno sa mga ginabugayan ka man kun sa mga maayo nga pamaagi ka man gipaninguha.
1: Mm. Ti siya ni tagiyasang Tesla electric vehicle mo. Siya man ang tagiyasang SpaceX Tesla. Nga sa may satellite lang nga naga sa communication pagid.
0: Oo.
1: Grabe.
0: Papa-adapt ka tumura.
1: Wala niya aga pang kickback sang flood control.
0: Ate, wala na.
1: Oo, nami ni nga close ka mo hindi?
0: One slight lang.
1: Slight. Kaya kung close ka mo, pwede ito na ma-message. Sabi, kumusta, Pring Ilon? Pag amo na gani intro mo, katimo pagsap ako ni Ilon. Negosyo niya ako niya, katropang Romel. Why kayo kapalinding? Oh. 21 minutos na nakaligat sa Taknal 5.
0: Kay Ina, sa nag-after natin sa Iloilo Terminal Public Market, katropang Alvin, nag-standby kita sa Plaza Haro. May mga nag-jogging na nag-reklamo.
1: Yeah.
0: Parte sa mga nag-lalakta balang basura sa Plaza Haro kay ti ula pa na siligan baka tropang Alvin.
1: Akay ginauna sa mga street sweepers nato ng kalye mo.
0: Oo. Pero gani kiti dosubong gid manabi do na delay gid man tropang Alvin eh. Gani kiti ba si busy kag sako manabi ang mga naga panilihig diri sa Haro Plaza. So may mga portion nga wala pa na repack pala ang basurahan. Huwag pa masiligan ang mga galalapta ng mga disposable cup diri sa Haro Plaza. Pero hambal ko, siguro ko hulat-hulaton ta lang. Hindi na mo manabi obligasyon ang managa panilihig diri sa kalapad sang area. Pila man lang sila kabilog na naga panilihig at rapang abin.
1: Kag isa sa nada daw disiplina, agad ka nang landa sa mga naga lala. Oh, actually, ang nag-walking, ang nag-jogging, wala nang nagpangaboy basura. Ang mga nagpili-picnic na.
0: Oo.
1: May estudyante lang nga nagdala pagkaon.
0: May basurahan agad. Tapos, hindi pa pala makatungtong sa basurahan.
1: Kita mo da ko na apon kiti may food kiosk da mo. Kita mo rin ibang mga kabataan, mga high school.

0: Iba hindi man high school, ning basta gapulong ko sa bench lang nga kaon-kaon, tani disiplinahon na ito na sila, no?
1: Tapos...
0: sila man lang ning responsable sa balapta sa mga putos ang pagkaon?
1: Pero sari-sari yung mga disposable cups na nakakita na ito, director pang Alvin. Tapos ang ginihimo na di abi ka mga estudyante nga ito practice sa ano nini bla bla to
0: dating training dating place man eh.
1: Oo, kay dating place man eh.
0: Iban gabalo na mga puto laban-laban da nga basura, putosang chiskar.
1: Oo.
0: Mga chiskar. Iban da mga ano eh, mga putosang food chain lang, mga sikat, iban na pagkaboy na water.
1: Mga bottled water.
0: Oo, basiyos ang bottled water.
1: Basiyos ang soft drinks. Amo na yung mga nagalalakta, Derek. Eh, medyo nakaano gid man abi sa ilang katapangalbin eh. Kaya tiguro na tingala sila na kada jogging nila, Derek, kung naga, tinlo na.
0: Oo.
1: Susubong do medyo na-delayed ang paglimpyo sa nga Haro Plaza.
0: Ang makauna makadipara sila, of course, yung mga nag-walking, nag-jogging.
1: Oo. Oh. Kahit sila na ding permit rin na una, katapangalbin mo.
0: Wala pa rin mga Sumba girls da?
1: Wala pa.
0: Mga DC.
1: Plano pa ni.
0: Mga DC, way pa.
1: Wala pa.
0: Karoon pa na sila mga last shit.
1: 6:30
0: na sila pa. Oo. Oh. Ining mga nag-ulunta na blang siko magliso bla.
1: Oo. Oh. Sila magbalikid pero dalalawas.
0: mga disit ang pero amo nang pinaka the best nilang exercise.
1: Oo.
0: Maga tinir-tirir pang kabuhi nila sini sa sulusumba-sumba lang.
1: City wide kag province wide ni ang Sumba katropang Alvin mo.
0: Daw halos naman ang tanang plaza.
1: Sa nga mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, dumiara ang grupo ng Sumba-Sumba. Sa mga nagaitad, tag-40s, pasaka, munang mga grupo.
0: Amo na ning mga DC, ang bisyo nila, Sumba. Sumba-Sumba. Ang ato niya, Sugba-Sugba.
1: Sugba-Sugba.
0: 25
1: na. Sa Iloilo Terminal Public Market, ang aloy, tag-220 pesos/kilo. Matano 180 pesos sa kilo, bulaw 160 pesos sa kilo, pasayan 400 pesos sa kilo, locos 450 to 500 pesos sa kilo, tasag 450 pesos sa kilo, bangros 200 to 240 pesos sa kilo, bisugo 250 pesos sa kilo, ang lapu-lapo tag 300 pesos sa kilo, lison 250 pesos sa kilo, abo 150 pesos sa kilo, karaho 150 pesos sa kilo, ang tamudyos 180 to 200 pesos sa kilo, ang tuloy tag 100 to 120 pesos ang kilo, panakot ahos, wasag yapon, 120, Bombay, 70 to 80, kamatis, mayara, 50, may 60, loya, 130 pesos kilo, ang sibuyas dahon, tag 250 to 300 pesos ang kilo. Sitasyon sa kagapresyo sa nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadalong sa inyo sa Saturn Plus Gold, Saturn Plus Coffee Mix, Saturn Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kaktor Bonetary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
2: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Lasing 25 na ating oras. Good morning and happy listening man sa kay Ma'am Emily Altillero, sa kay Ma'am Hermite nga nagupod sa aton sa sining mga tinion, mga tropa ta sa Bacau kag Bulilao, mga e-bike drivers kag mga e-riders ukon mga angkas riders naton dira sa Tubang sang Lunok Kitiri. Mayong aga sa inyo. Ang mga tagpalamatitata sa distrito sang Mandurriao kag dito sa Bangga Maliao. Mga katrupa na kapamati sa aton. Mga byan, ginakulabos kita sa panahon sa aton kapagpangalaga at pasalamat kita sa kay katrupang Mario Hilonggo na nag-contribute sa report sa kay katrupang Romel Paclibar sa aton nga patrol. Magabalik ako mga byan sa Express Balita Saga. Upod ko dugay-dugay si katrupang Era Espinosa. Sa technical side, upod ko si katrupang Alex Aspa para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. At yung lagi nating ipinapayo doc ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano marami pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano na ang problema is heart problem mga kaibigan no so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
4: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no actually sa America meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon at ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum, ano? So, dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Alam mo, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag mayroon kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
3: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
4: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo, mm-hmm, na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mapabarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin, mm-hmm, kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease. Ito eh, nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source Opa nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate, ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
3: Mm-hmm.
4: Kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
3: Mm-hmm.
4: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala naman plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
3: Mm-hmm.
4: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
3: Mm-hmm.
4: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
3: Mm-hmm. Nako, ha. So mga kabayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo sa
4: kasi
3: mga
4: trader po na sakit.
3: Oo, malapit na pinaka sa mga paggamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traidor talaga to, Doc, ano?
4: Uh-huh.
3: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
4: Oo.
3: Bigla ka nalang matutumba.
4: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
3: Bata
4: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Kasi
3: walang pinipiling edad
4: wala,
3: to, Doc.
4: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
3: Mm-hmm.
4: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
3: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka mayroon pong ganitong karamdaman.
4: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
3: So ayan, so mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
4: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
3: Yun, ha?
4: Good for the heart.
3: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. May marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman diet na diet kayo sa mga, ano, sa mga fatty foods. Ngayon, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balanse dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
1: Nasubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix. Bumaba na at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
7: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa bilat na malapit butika sa inyong lugar.
9: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magsanzon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Okay po, may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yestral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin na nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan, ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-aray sa atin pong mga mata. Uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
4: Yes,
3: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot. Yan. Oo, sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
4: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi
3: yes,
4: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
3: Mm-hmm.
4: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
3: Yes.
4: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
3: Tama, oh.
4: At saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya, pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sekreto ng maganda at malusog na buhay, yung nutrisyon sa ating kinakain.
3: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung ano, concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga kamag-anak na.
4: Oo.
3: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
4: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
3: Yung sakit, no.
4: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold muna yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
3: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po maling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health!
12: X-F-M.
13: X-F-M.
14: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. di sila maaano ng serpiente at leong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
13: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On SXFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapa mo station, Las 6:08.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nang express balita sa aga Lunes, Hunyo 15, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall na kabatin sa bomb threat kahapon.
1: Duha pa tay matapos ginsalakay sang driver sang pickup ang tricycle kag motorsiklo.
0: CCTV footage sa pagpalagay sang pickup nga nakabunggo sa tricycle kag motorsiklo sa Bingawan na capture.
1: Barangay Tanod gintiro sa Kalinog patay.
0: Hinubog ang rason sang rambol nga nagluntad sa Barangay Sulong Alimojana suno sa pulis.
1: Lawas ng lalaki na lapnos matapos nasunog ang ilang balay sa Lantangan, Carles.
0: Kagatasok sa Barangay Fundasyon Duanyas, Iloilo, nagakalayo. Headlines sa Balita National website sa House of Representatives sa Nahak.
1: Wala sang sensitibo nga mga government information na dula sa paghack sa website sa Kamara suno sa DICT.
0: Senator Joel Villanueva handa nga magtambong sa special session sa Senado.
1: Malacanang wala sang mahimo sa surprise appearance si Senator Jesus Cadero sa tung Hunyo 3.
0: Mechanism nga nagapahanugot sa mga senador nga na-detain sa pag-participate sa impeachment trial gin-propose ni Senator Ping Lacson.
1: Bantay impeachment gin-lunsar para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: ICC nag-order nga ipaidalom si former President Rodrigo Duterte sa medical examination.
1: Defense Secretary Gibo Chudoro wala nakulbaan sa sanctions si patuman sang China batok sa iya kag sa iya nga pamilya.
0: Coach Tab Baldwin nangayo sang pasaylo sa pamilya sang duha ka mga estudyante o mga student athletes nga nalumos patay.
1: Asawa ni Coach Tab Baldwin ginpandamana sang nagligad ng Ateneo nga hindi safe ang mga kabataan sa iyang abana.
0: Ateneo di Davao atagan sang scholarship ang anum ka mga utod ni Rene Baterbonia.
1: Reported nga coastal uplift sa Glan sa Rangani Province matapos ang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog ginaimbestigaran sang Penro.
0: 61 patay sa linog sa Mindanao as of June 14, 2026.
1: Masobra naman sa 720,000 apektado sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
0: Balita international, leader sang Trendy Aragua gang sa Venezuela ginpatay sa U.S. military sino kay Trump.
1: U.S. President Donald Trump loyang nga i-take over ang oil infrastructure hub sang Iran.
0: Entertainment news, Jimuel Pacquiao ginkasal na kay Karina Pimentel sa California.
1: Sa sports, New York Knicks ginhingadlan bilang 2026 NBA champions.
0: Kagset an extra wow balita, lalaki sa Germany nagset sang world record matapos nagkaon sa masobra isa ka kilo nga honey o kundugos. Lasa i-stress sa mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung isimeng Agustin, ang palayang manunggay, garlic, kag spirulina, produkto sang Yes 12 Incorporated, nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa mga katropa naton, nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health, mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa i-stress sa mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Nakabaton sang bomb threat ang Iloilo Provincial Capital kag Iloilo City Hall Hunyo 14 sang hapon. Gilayan niya gin-check sa mga operatiba ang Capital kag City Hall grounds agad nga ma-verify. Sadin negatibo naman ang resulta. Facebook ang pamaagi sang pagpamahog suno sa mga kapulisan. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad kung sino ang nagapanag-iya sang Facebook account nga nagpadala sang pagpamahog. It's Express, Balita Saga.
2: aga.
1: Kan pa nga mga balita lokal, duha ang manapatay sa aksidente sa Sitio Cubay, Barangay Poblasyon sa barusang aga, Hunyo 13. Inangin konfirmar ni Police Lieutenant Philip Girao, Officer in Charge ng Binga 1 Municipal Police Station, last 3:30 kahapon sang hapon, sa nagpahibalo sa ilang pamilya sang driver sang tricycle nga napatay si alias Felix. 64 anyos sa edad, residente sang Barangay Lagdungan sa Tapas Capi, samtang ginabulong sa ospital. Samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital sa Iloilo ang 65 anyos nga asawa. Dugang panigiraw nga unang napatayang driver sang motorsiklo nga ginkilala kay alias Joy, 17 anyos ang edad, residente sang Barangay Malapula, Pasig City. Outpatient naman ang angkasang motorsiklo nga ginkilala kay alias Davin, 20 anyos ang edad, residente sang Barangay Buyo, Pasig City. Voluntaryo nga nagsurrender kay punong Barangay Armando Gayumo ang driver sang pickup nga ginkilala kay alias Robert, 55 anyos ang edad, residente sang Barangay Kinarupan, Binggawan, Iloilo. Base sa investigasyon sa mga otoridad, nagsundanay ang tricycle kag motorsiklo pagkadto sa banwas ang natabo ang insidente. Palabot na sa kurbadahon nga porsyon sang dalan, nabungguan sang nagasugata nga pickup ang tricycle kag nadala sa pa ang motorsiklo. Ginaprepara na sang Binggawan Police ang kaso nga i-file sa driver sang pickup nga si alias Robert.
3: So dira sa may Sitio Cubay, abi medyo corbla dyan paliko. So ang aton nga pickup halin dere sa Binggawan to Kalinog. Ang tricycle naman going to Binggawan, gasunod ang motor sa likod. So samtang sa may likuon, madasig ang iya dalagan, nag-overshoot, nangagaw kalinya, nabunggaan niyang tricycle diretso sa single nga motor sa likod.
4: So kung na mo ang dasig dalagan ang pickup,
3: madasing dalangan sa pickup.
4: Pato to sa no,
3: way to Kalinog.
1: Kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Philip Girao, Officer in Charge ng Binggawan Municipal Police Station.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:16 sa kaangot ng balita lokal. Na-capture sa CCTV ang pagpalayo sa driver sa pickup na nakabunggo sa tricycle kag motorsiklo sa Sitio Cubay, Barangay Poblasyon, Binggawan, sa Hunyo 13 sa aga. Makita sa video ang ginudyod sa pickup ang motorsiklo samtang nagapalagyo. Napatay ang driver sa motorsiklo kag tricycle sa amunga hitabo. Nagapabili naman sa ospital ang 56 anyos nga asawa sa tricycle driver nga si alias Felix. Samtang outpatient naman ang angkas sa motorsiklo nga si alias Davin. Yara sa karoon sa kustodiya sa Binggawan Municipal Police Station ang driver sang pickup matapos nag-surrender.
1: Barangay Tanod, Gintero sa Kalinog, patay. May detalye si katrupang Mario Hilongo.
5: Gindeklarar niya napatay samtang ginabulong sa ospital ang Barangay Tanod de Gintero sa Barangay Malagit, Sabado sang kaagahon, Hunyo 13. Ginkilala ang biktima kay alias Nunoy, 45 anyos, residente sang amuman nga barangay. Suno kay pulis sa Captain Melvin Mercado, Officer in Charge sang Kalinog Municipal Police Station, papuli na ang biktima sa Ilabalay, halin sa namatyan sang Gintero sang wala makilala nga suspitsyado. Nakaagom sang multiple gunshot wound si alias Nunoy nga gintunaan sang iya kamatayon. Na-recover ang 5 kabasiyo sang caliber 45 sa crime scene. May persons of interest na ang Kalinog Police kag daan nga higutanon ang ginasundan nga motibo sang insidente.
6: Atong sininga ginasundan nga motibo sa part sang asawa bla iya man nga tumod ang intrigan sa mga gadgets at sa sufficient evidence to corroborate those statements. So for now, we are on till follow-up investigation pending further, but rest assured, Sir Mario may are makita sa ngayon kung person of interest na tigat. So for now, Sir Mario, hindi tayo maka-certain with the exact numbers kay parayan naman natin na investigation.
5: Si Police Captain Melvin Mercado. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang wala na ginaresto sa mga barangay officials ang duha kahubog nga nagpanggamo sa ginhiwat nga victory party sa Barangay Sulong Basketball League sa Sabado sang gabi, Hunyo 13. Sunod kay Police Senior Master Sergeant Marlon Ladera, investigador sa Limudian Municipal Police Station nga lunsay nakainom ang duha ka mga kalalaki nga

0: with Disability kun PWD human sa light materials ang puloyan nga nasunog.
1: Lessays 20 ang oras mga katropa sa XFM. Ginkatingalahan sa subong sang pumuli sa Barangay Fundasyon Duanyas Iloilo ang tasok na magluwas sa tubig nagaibwal mandiri ang kalayo ukon sindutan sa ukon na kalayo kon sindutan sa interview sa XFM News Team kay Elias Irving, isa sa mga nagabantay sang dutang ang ginapamtangan sang tasok kon yung 11 sang ilan na diskubrihan nga tumalagsahon nga hitabo matapos nga isa sa ilang mga upod ang nagpanigarilyo malapit sa tasok. Sino kay Elias Irving, nakibot na lang sila sang gulping may nag-ibuan nga kalayo nga nagkalin sa mga tasok kung sariin. Isa sa ilang upod ang nalabot pa sang kalayo kag nasunog ang kilay. Dugang ni Elias Irving nga may kataason nga ginabanta sa 20 feet ang kalayo kag nagdugay naman sa 4 ka oras ang iya sini nga pag-ibwal. Antes ang pag-ibwal sang kalayo, nakabati pa sang daw kaangay sa nagbukal nga tubig ang mga kaupdanan ni Elias Irving. Sunod nga nakaparimaw sila sang baho nga daw kaangay sang gas, sang lighter o LPG. Naibaluan nga may kadaluan nga 150 feet ang mga tasok. Sunod naman kay punong barangay Ronelo Caliado sa barangay Fundasyon na nakalabot na sa Duanyas LGU ang mga hitabo kung sariin natala na ining abisitahan sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources kag sa Department of Energy agud gyud inspeksyon. Temporaryo naman nga ginpauntas sa tag-iya sang dutang pagpatasok samtang nagapadayon pa ang assessment sa mga eksperto. Naibaluan nga tuman kay iwat ang tubig sa mga barangay rason nga kalaban sa mga residente ang nagapatasok o kung nagapasagob sa mga lugar nga may bomba o kung babon. Samtang sa mga luyag magpa-water drilling, i-contact lang si Elias Chinsky sa cellphone number 09-946-123-816. Lesa is 22 mga katropang oras sa XFM, ang oras ngayon nabatian, kinadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, himos sa mangosteen, moringa, kag, soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa aton ikaayong lawas. Sila bina sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Magkabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances, kag, bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubang sang Midtown Hotel. Sa karon, sa detalye, sa mga nagapanguna nga balita national, nag-error ang website sa House of Representatives matapos na natabo nga hacking incident sa Sabado, Hunyo 13. Pila ka mga screenshots subong ang nagalap na sa social media websites kung sariin magkita ang mensahe sa pila ka mga grupo nga responsable diri. Magluwas sa website sang kamera una man nga ginhack sang Webes ang Senado o kung ang website sang Senado sa Miyerkules, Hunyo 10.
0: Angot sa nasambit nga balita, wala naman sa mga sensitibo nga mga informasyon sa gobyerno ang nadula matapos nga nahack ang website sa kamara di representante sa Department of Information and Communications Technology o kundi ICT. Ginpayag sa ahensya nga ang pages nga naapektuhan ang nagakontain lamang sa public available nga mga informasyon. Ginapasiguro naman sa Departamento sa Publiko nga sila ang nagakoordinate sa House of Representatives kay iban pa nga mga relevant law enforcement agencies sa pag-imbestigar sa among insidente. Nagatrabaho sa karon ang DICT sa pagsuporta sang restoration sa mga apektado nga systems kag services amuman sa pagpabaskog sang security measures. Sabado, Hunyo 13 sang nahack ang website sang kamera.
1: Sa piya kabahin, handa si Senator Joel Villanueva nga magtambongin kaso nga ipatigayon nga special session ang Senado. Agud talakayon ang pila ka mga importante nga mutang sa ila trabaho nga nauntat bangon sa issues sa upper chamber. Ini ang ginpabutyag mismo sang senador sa pagpagwa sa isang video message pagi sa live stream sang Jesus is Lord Worldwide ang sang Domingo, Hunyo 10. Sa matandaan ni sa Villanueva sa mga senador sa faction ni Senator Alan Peter Cayetano ano nga wala nagtambong sa uling session sa Senado antes mag-Senaday kasunod sa shooting incident kag boycott matapos ginaresto si Senator Jinggoy Estrada sa subong nagapanawagan na nasabit ng senador nga ipaiway anay ang politika.

0: magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
1: Lasa is 22 na ang aton nga oras. Siningabahin kita dulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Wala sang mahimo ang Malacanang sa surprise appearance ni Senator Cheese Escudero sa tunghon nyo 3, 2026 sa Senado sa diin nakatipon sang quorum nga 12 ka mga senador. Sunod sa kay Escudero nga nagtambong ini sa sesyon, bangluyag na sini nga matapos ang gamo sa diin, nagresulta ini sang pag-adjourn sang sesyon kag pag-boycott sang nagligan nga semana. Dugang pa sang senador nga nagdesisyon ini nga unta tuna ang pila ka mga adlaw nga hindi padayon ang sesyon. Bagong nakasulat ini sa konstitusyon nga hindi mahimo nga magsubra sa tatlo ka beses ang pag-adjourn nga wala nagalisensya sa kamara. Payag pa ni Escudero nga wala sang kilabtanan ng Malacanang sa posisyon sang Senado. Nabaloan nga makapilaman ka beses nga nagingyo sa magtimbang nga grupo si sa Senado nga hindi pagamiton ang mga bagay-bagay nga hindi maayo. Nahibaloan nga sunod pa sa senador nga gintindugan lang sini ang kunanano ang eksakto para sa iya sini nga paminsaron.
2: Samtang gin-propose ni Senator Ping Lacson ang mekanism nga nagapahanugot sa mga na-detain nga senator sa pagpartisipar sa impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte. Pakigbahin ni Lacson nga samtang ang composition sa Senado ang pareho sa impeachment court ang prevention kag ang preventive suspension sa mga senado ang sa flood control mess ang mahimo ma-apply lamang sa function bilang legislators bangod ng impeachment court kag senado ang separado nga entities. Sunod kay Lacson nga hypothetical siyam ka mga senador ang gin-preventively suspend may kaangtanan sa flood control scandal. Ini ang posibilidad nga wala sang bastante nga numero sang pagboto sa impeachment. Sa idalom sa impeachment rules, kinahanglan sang at least 16 ka mga boto para sa conviction. Para kay Lacson nga mga na-detained senators o kung ang mga detained senators ang kung i-authorize sang korte ang mahimo nga makatambong ang gina-escortan sang Bureau of Jail Management and Penology personnel. Ang isa pagid ka option diri among pagpostpone sa trial, tub-tub ang 90-day preventive suspension nga mag-lapse.
1: Ginunsar sa mga civic groups kag religious organizations ang bantay impeachment sa pagmonitor sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Nabaloan nga ang trial magasugod na sa Hulyo 6. Tinutoy sa nasambit nga grupo ang pagpasangkad sang ihibalo angot sa impeachment process kag siguruhon man ang transparency sa hearing abuman ang pagkontra sang online disinformation. Para sa ilang importante man nga tutukan ini sang publiko bangod ang impeachment ang isa ka mekanismo para sa public accountability.
2: Lasais, 28 mga katropa sa dugang nga balita national nag-order ng International Criminal Court nga ipaidalom sa medical examination si former President Rodrigo Duterte kag nag-appoint man ini sang tatlo ka independent experts agud magpatigayon sang assessment. Dapat nga mag-submit sa mga experts ang ilang report sa Agosto 18, 2026 upod ang findings agud nga ma-file na sa korte sa Agosto 24. Ginmanduan man sang ICC ang magdi mga kampo nga likawan ang pag-contact sa expert panel samtang nagaparay ng examination kag ang proseso.
1: Nagapanindugan naman si Defense Secretary Gbo Chidoro nga wala ini na kulbaan sa sanksyon nga ipatuman sang China batok sa iya kag sa iya pamilya bangod sa iya sining mga pahayag angot sa illegal nga mga aktibidad sang Beijing sa West sa Philippine Sea. Sunod sa kay Chidoro, mas padayonon pa sini ang iya sining mandato kag ang pagpabaskog pa sang militar kag iban pa nga mga koordinasyon sang Pilipinas sa mga kalyado nga pungsod. Paatag pa sang secretary nga pabor man ini sa maayong relasyon sang duha ka mga pungsod apang indi pagpasugtan ang pag-angkon sang China sang teritoryo sang Pilipinas.
2: Sa piyak na bahin, nangayos ang basaylo si head coach Tab Baldwin sa pamilya ng Irene Baterbonia kag Divine Adeli Pilakadlaw matapos nga nalumus patay ang duha sa duha ka mga nasambit ng mga student athletes sa Ateneo. Sunod kay Baldwin na paslawan ini bilang leader kag coach bangod sa natabo sa duha. Sa piyak sini nagapanawagan gihapon ng pamilya sa mga napatay sa hostisya. Nangabay man si Baldwin sa publiko nga buligan ng pamilya Baterbonia kag Adeli sa pagpangamuyo sa subong Ateneon sang kasubo.
3: I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barabonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours.
2: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni Head Coach Tab Baldwin Sang Ateneo de Manila.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginpayag naman sa asawa ni Coach Tab Baldwin nga si Effie Baldwin nga iya na sang una ginpandaman pa ang Ateneo de Manila University nga hindi safe ang mga kabataan sa iyang abana kag nanawagan man ini nga kakson ang nasambit nga coach sa iyang duty kag pahalinon sa campus. Suno sa kay Effie nga sang 2020 nagpalagyo sila sang iyang mga kabataan kay Coach Tab para sa ilang safety. 2011 sang ginkasal si Effie kag Tab. Ang iya video statement ang kasunod sang pagkalumos patay sang duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University sa tung Hunyo 8. Sa karon nagapanawagan naman si Effie sa publiko nga padayunon ang pagquestion sa mga otoridad kun nga agintugutan si Tab nga mag-coach sa mga student athletes sa piyak sang iya sininga early nga mga warnings.
4: Hello. My name is Effie. And I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Robin and Elias, the deaths of your kids were not only predictable, but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.
1: Ang nangin kabahayag sang pag-warning kag emosyon sang asawa ni Tab Baldwin nga si Effie Baldwin.
2: Las 6:34 sa kaangot ng balita national na nakabaton sang o kuno makabaton sing scholarship ang anong ka mga kauturan ni Rene Clerd Bobet Baterbonia iyang ginanunsyar ni Father Karel San Juan sang AD sang Ateneo de Davao University kuno president sang Ateneo de Davao University sa iyang misa. Pakigbay ni Father San Juan nga matuman na ang isa sa mga handom ni Bobet nga makaeskwela ang tanan niya nga mga kauturan. Ganimit armaan ni Father Eric Rick Anthony Escandor ang congregation nga hindi lang mag-mourn sa kamatayan sang atleta kundi pasalamatan man ini sa iya kabuhi. Kanay baluan nga nadala na pauli sa Mindanao ang bangkay ni Baterbonia.
1: Lasa is 33 ang aton nga oras. Siningabahan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginaimbestagrana sang Pedro sa Angarangani ang reported nga coastal uplift sa Glan matapos ang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sa tunghun yu 8. Ang among opisina ang nagapatigayon sang ground validation matapos na baton ang among report sang Hunyo 10 gikan sa mga residente sang among lugar matapos nga ang sea level ang nagapabilin nga manubo kag wala nagabalik sa normal states ni matapos ang pagtayog. Matapos ang ginapatigayon nga coastal survey sang sentro sa among lugar upod ang PAMO protected area rangers na diskubrihan nga ang malaba nga stretches sang shoreline coral reef kag seagrass beds ang na-expose ilabi na sa Pangyan Marine Sanctuary Barangay Pangyan Glan Sarangani Province. Ang mga na-expose nga ang mga materyales sukon mga marine resources ang napatay lakip na ang nagapuyo diri katulad sang mga reef fishes, eels, clams kag shells. Nagakabala ka man ang residente nga ang mga nagkalamatay nga ini nga mga marine life ang makapoison sa ila. Samtang ginapatigayon naman ang validation sang DOST Feebox kag DNR MGB12 na konfirmar nga mayara sang pag-uplift sa barangay Panyan sa diin 2 meters ang gintaas sang seabed kag ang pag-extend sang shoreline sa 200 meters nga mo naman ang nag-expose sang mga stretches sang coral reefs kag mga seagrass beds. Sa karon ginmobilize na ang protected area ranger sa product o kung particular na ang pagdokument sa iban pa nga mga instances sang coastal uplift o kung habitat damage sa Sarangani Bay. Makahimo man ang DNR sang composite team upod ang MGB kag mga partners nga mga LGU sa pagpatigayon sang scientific study sang Glan Coastal Uplift.
2: Samtang naglabot sa 61 na record nga napatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao as of June 14, 2026. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yara sa 1,403 ang mga nagkalapilasan kag 40 ang missing. Ginapaandaman sa FEVOX sa mga residente nga maghalong sa mga aftershocks.
1: Apektado ang masobra 720,000 ka mga individual sa nagluntig na 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginpayag sang ensa nga base sa latest report angon sa epekto sang linog 724,000 ka mga individual o kun 173 ang apektado sang among kalamidad. May total nga 2,000 families o kun 10,000 ka mga individual ang naga-reside sa 34 ka mga evacuation centers. In terms naman sang infrastructural damage, may total nga 725 structures ang apektado kag ginabulobanta ini sa 1 billion ka pesos ang balor sang kahalitan. Yara sa 54,000 ka mga kabalayan ang nagkalaguba sa diin 9,903 ang totally damaged. 13 ka mga munisipalidad kag syudad ang nagdeklarar nga ipaidalom sa state of calamity.
2: Lasa is sa 38 mga katropa ang oras sa XFM, ang Balita National ng inyong nabatian. Ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sang Yes to Wealth Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Lasa is sa 39 sa karones sa detalye sa mga nagapangunang balita international.
5: International News.
2: Ginpakigbahin ni U.S. President Donald Trump na napatay si Hector Rusthenford Guerrero Flores o kung mas kilala bilang Nino Guerrero na leader sa Venezuelan prison gang at Tren de Aragua sa pagpangbomba sa U.S. forces. Sunod kay Trump na nag-coordinate sila sa ilang mga suod nga abyan sa Venezuela agud nga mapatay ang nasamit ni infamous leader sa bloodthirsty terrorist organization sa bilog ng kalibutan. May natabo pang engkwentro sa mga miyembro ng criminal groups sa diin na neutralize man iniuna ni Guerrero pahayag pa sa Information Ministry sa Venezuela. Ginalaki pa ng operations ng specialized technological support kag natigayon pagi sa cooperation kag intelligence sharing sa tunga sang duha ka mga pungsod. Naibaloan nga makapila na kabeses ng gin-target sa administrasyon ni Trump si Guerrero kag iban pang mga Tren de Aragua organizations bangod sa involvement sa criminal nga aktibidad kaangay sang illicit drug smuggling, human trafficking kag money laundering.
1: Luyag nga i-takeover ni U.S. President Donald Trump ang oil infrastructure hubs sa Iran kag Karg Island apang hindi inisigurado kung bala mabaton sa mga Americans ang major escalation nga sa inaway. Matapos ang tatlo kabulan nga giyera, padayon gihapon sa karon nga ginasiraduhan sa Iran ang Strait of Hormuz. Nga mo naman ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga supply sa krudo. Huwebes ang nagligag nga simana, nagbinailuhanes ang pagpangatake ang U.S. kag Iran sa sulod sang duha kaadlaw. Sunod sa kay Trump, ila atakehon ng Iran apang hindi nila pag-iguon ang mga taytay kag mga power plants sa piyaksang pila ka beses na nga pagpangbomba padayon sa gihapon ng US sa pag-negotiate sa Iran agud malabot ang deal pahayag pa sang presidente sang Estados Unidos. Express, balita sa aga. Express,
2: balita sa aga. Entertainment news. Sailo kita sa detalye sa aton balita entertainment. Jimuel Pacquiao ginkasal sa iyang longtime partner nga si Carolina Pimentel sa California. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
5: Ginkasal na ang aspiring boxer nga si Jimuel Pacquiao sa iyang partner nga si Carolina Pimentel. Nag-attend sa kasal na ni Jimuel kay Carolina ang The Voice Season 26 Grand Champ na si Sofrano Vasquez, si Mommy Junisha kag si former Senator Francis Tolentino. Nagkuhan man sang picture si Manny nga ginakarga sini ang iya una nga apo. Subang anak ni boxing champ Manny Pacquiao kag Jinky si Jimuel kag nagatiner sa US upod kay Carolina kag sa ila pito ka bulan nga anak nga si Clara. Manamos ang nagpalabot sang ila congratulatory message sa newlywed couple. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News. Express, Balita sa Aga.
1: Express, Balita sa Aga. Kagkaroon sa ato naman, balita sa sports, New York Knicks, ginhingadlan bilang 2026 NBA champion. May detalye sa katropang John Zane Crisostomo.
6: Madinalag-on nga nakuha sa New York Knicks ang 2026 NBA championship title matapos ang inluto sa San Antonio Spurs sa score nga 94-90. Gintapos ang Knicks ang serye sa game number 5. Kagliwat nga nakuha ang kampiyonato matapos ang masobra 5 kadekada halin sa 1973. Nangin makalawat hawat ang hampa sang duha ka mga kupunan apang nahimo nga mapabilin sang Knicks ang ilang abanse tubtob sa last minute sang fourth quarter. Ginpangunahan ni Jalen Brunson ang Knicks matapos nakahimo sang 45 big points, tatlo ka mga rebounds kag tatlo ka mga assist. Naghimo naman sang 13 points kag 11 ka mga rebounds si Josh Hart, samtang 14 points naman ang nabulig ni Mikal Bridges para sa Knicks. Giningadla naman si Brunson bilang most valuable player o kon MVP sang 2026 NBA Finals. Ang ining balita ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Carb Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Lasa is 44 mga katropa balita sa hinampang inyo nabatian ginadrong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men himo sa maka kag Lavawaska Basko Gakon nakaturbo ka
7: extra wow
8: balita.

0: Las 6:45 mga katropa si Karone sa Italia sang atin extra wow balita. Isa ka honey o kun dugos ang pinakaborito pinakapaborito kag mahal nga pagkaon sa kalibutan. Apang na-try nyo na bala magkaon o kung magkigop sa masobra isa ka kilo nga dugos sa sunod lang sa isa ka minuto. Si Andre Ortolf, kang kilala sa iyang mga pagbaton sa mga food and drink challenges ang nag-break sa world record bagi sa most honey consumed in a minute. Ginpatigay ng attempt ni Ortolf sa Asburg, Germany kung sariin nagkaon siya sang masobra 1.2 kilograms ug 44.91 ounces sang dugos ukon honey sa sunod sing 60 seconds. Nag-viral naman sa social media ang video nga nagapakita sa record setting attempt ni Ortolf. Matandaan ukon madamo sa mga netizens ang naghambal nga mahapos lang ang ginhimo ni Ortolf apang sunod sa mga nakatry na sa mga challenge ang pagkaon ukon paghigop sang dugos ang hindi kaangay sa pag-inom sang tubig ukon mga soft drinks. Naibaluan nga ang dugos ukon honey ang kaangay lang sa mga liquids nga vicious ang consistency rason nga daw kaangay ini nga nagakaon ka lang sa solid foods. Dako ang posibilidad nga madunlan ang nagakaon o kung nagahigop sa nugos. Ilabi na kung tama kalasig ang pagtimo sini kaangay ni Ortolf. Nagpakita lang ini nga ang ginhimo ni Ortolf ang tumalagsahon kag konsertin nagakinahanglan ini sa insakto nga training determination kag madugay nga experience sa mga unusual eating challenges. Magulos God ang tutunlan mo.
1: Sakto-sakto lang nga, honey. Okay, man. Actually, ginalakot gani ini sa ininit niya tubig. Then
0: vitamins.
1: Lemon.
0: Vitamins ang iba.
1: Bulong ini, lemon. Tapos butang mo, honey, para sa ubo. Kag trangkaso, mayo ni.
0: Yes.
1: Honey with lemon sa mainit nga tubig.
0: Tubig, oo.
1: Actually, iba na mo man ginagamit la sa ilang mga tea. Lemon man ang ginagamit nila nga sweetener bala.
0: Oo, honey.
1: Pero kung sobra-sobra kag puro-puro, basi kung subayan man ihimos ni.
0: Amo gani.
1: Basi amagun sang pala blang hindi mo delikado. Pa-dialysis again.
0: Bao just ko pilayhan ka dialysis sa per day per week ang imo nga maano.
1: Pero man maligya sa mga terminal market pang publiko merkado ining raw gid gani. Alin na ya sa ano gid sa direkta dugos sang hani.
0: Oo.
1: Halin sa Gimara Siman, ginabutang lang sa lipid ng butilya.
0: Yes, pero kung kaisa ka tropang Alvin, may mga simbog na
1: may mga simbog na. Sa bagay, lain gid man niya ang pinaka-pure gidyabla.
0: Mm-hmm.
1: Galing delikado man mag-harvest na.
0: Yes, oo, ba?
1: Kung may palamanug goa mo. Magulpi ka tambok sila mo. Kung wala ka mga protective gear, God bless ka tropang Alvin. Talang habok ko yamos na kung nalang-alanganon lang. You have a protective gear para sa kagat.
0: Yes.
1: Sang buyog.
0: Ang di ba ginapaasuhan na sila?
1: Para malagyo.
0: Yes.
1: Pero ibang daw na immune man sa aso. Ay na nadlog sa aso ah.
0: Gani.
1: Gasindi ka pa lang sang paaso mo, nalagas ka na nila.
0: Ka-atake na. O, well, tirahon ta na eh.
1: Tirahon ta na eh. Tirahon nila kami diyan.
0: Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express balita sa aga. Lunes, Hunyo 15, 2026. Good morning sa ating mga Kedropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di naman nga parte sa kalibutan. Good morning! Mayong aga sa inyo tanan mga Kedropa. Mayong aga man sa mga Kedropa natin nga nagapamati sa atin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga Kedropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good morning! Mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Sa mga katropa listeners and solid supporters naton, din man nga parte sa kalibutan, good morning at ang mga katropa patrollers nga nagabiyahe sa bong, din man nga parte sa syudad, din man nga dalanon sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe mga katropa halonggi sa inyong pagbiyahe. At ang mga jeepney drivers, good morning sa inyo tanan mga katropa naton nga nagabiyahe na sa bong pagkado sa ilang mga trabaho, mga eskwelahan. Good morning sa inyo tanan and exciting a Monday sa atong tanan mga katropa. sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, Gid. Kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Jun Colacion sa Paolo Vegetable Store sa May Super, good morning, Gid. Mayong aga sa inyo tanan. Sa kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Apple Diap Tabataasan, sa kay Renante Caturas, good morning. Kag sa iban pagid naton, nga mga katropa nga nagaupod sa aton mayong aga, Gid, sa may Molo Kapihan, kay Kapato Kim Singh, kay katropang Butch Florentine, good morning. Mayong aga sa inyo tanan. Kay sa iban pagid naton, yung mga katropa nga nagapangape, sumunga aga, nagapamahaw, mayong aga, Gid, sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tag-balita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denis Sarabang, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. Tumans ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa dalawang buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na.
17: Lalakas.
19: At gaganda ka pa.
17: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
21: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
19: What?

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
6: XFM. Pato!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:11. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Monday sa ato sa ring pagparagad. Today is June 15, 2026. Ara na sa eskwelahan ng mga estudyante as of the moment kay alas 7, gaamat-amat na sila ginutok sa karsada pagkadto sa mga eskwelahan. And most of the government and private schools, elementary kag high school, balik na sa eskwelahan. Welcome back to school and welcome to Iloilo City sa mga baguhan nun salta. Halin sa nagline sa nga lugar kag probinsya, dari sa aton sa Isla Sang Panay kag Guimaras. Well, sa ato sa nga pagparagad, sa gihapon po na ato sa nga mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Kung panahon ang paghahambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, nag-agi-agi ang pagtupa sa manipis sining talithi. Kag nagadulom ang ato sa nga kalangitan, pati maan ining daw maulan haw. In some parts of Panay, nagatulo-tulo gid yang ulan. Nagapugtak-pugtak ang ulan. For example, maulan sa more dito sa Capiz, dari sa aton sa Iloilo, yan nagatulo talithi lang. And nagaulan dito yes and tike dari sa aton nagaguom-guom lang. Kung kaisa gaulan dari sa aton, why dito sa ila? Halungid sa tanan nato sa ring mga kauturan bangod kay onset na sang tig-ululan. Expect taron ta nga any time of the day and of the night posible nga ulanon kita. Kagabi ba o nagkinarag-karag naman ang mga tao bangod kay may linog naman, ha? Daw mga kakinse, gintayog iya ang antike, labi na gid ang aninie. Ang aninie, kabahin ini sang ginatawag na to, sini may Panay fault dira mo. That extends mga abyan pagkadto dari sa may kalinog tapas area. Ara na nagagi sa tawag na to, sini kabukiran, lapos dira sa aninii antike. Kag ang aninii antike may dormant na da nga bulkan, di ba? Rason nga may ara da sang hot spring. Kunsa din ang iya sining baho daw katulad sang asupre. Pero madugay na iniya nga way makalupok. And that's why ginatawag ini nga dormant. Pero ang patimaan nga ina mga abyan, dira may possibility basi balakon mapukaw katropa Alex. Hambal nila basi kabugtaw bla. Kay patimaan ini nga may dako nga pressure dito si Dalom. Amo ini ang nagabukal-bukal sa nga tubig. Halin iya sa idalom, nagasungaw pa ibabaw. Kagang iya sa nga baho daw asopre. May ara na da sa antike sa aninie. Di ba may hot spring na da? Tawag na ton, siraan hot spring in aninie antike. That's why kagabi, nagkinarag-karag ang mga taong iban sini. Huwag ka pang himuta, ala, dalagan panahog sa balay kag mag-tiner sa tunga karsada. Pagkatapos nga nagkanay-kanay na mo pagbalik sa hiligdaan. Pero ang iban sini, panguyab lang panguyab, huwag ka piyong ang mata mo. Well, ini mga abyan, because at around tanchar deria sa siyudad sa Iloilo mga 11:34 in the morning in the evening, ha? Magnitude 4.7 ang nag-igo, magnitude 5 dito iya sa aninii antike. Di may ara pakita ka daan sang kulba sini kay tinayog sang 7.8 nga magnitude sa linog ang Mindanao, especially ang Sarangani province pagkadto ikaw sa Jensan and some parts of South Cotabato. Diway pa sila ka-recover dito kay linibo ka mga eskulahan ang hindi na pwede sini magamit kay nagkalarumpag kag linibo ka mga classrooms ang apektado and nagakinanglan dito sang immediate sini nga repair and reconstruction para makabalik sa pagpakalasa mga kabataan. Salamat lang kita dariya sa siyudad sa Iloilo kay hindi tama kabaskog, no? Amuning problema, mas linog kay tiway, giniya sang patimaan, bala prior, mayo pang bagyo, kay ti may forecast, kita may pag-asa. Pero ang linog, kung hindi ganay mag-uyog, hindi ta kay balo nga malinog. So halalungan, ini labi na gin sa mga nag-star sa mga landslide-prone area.
Kay naumpisahan ini katayog ba si kon magsigi-sigi kapin pa kon magbundak ang ulan ka maghumok naman ang ruta kagala uyogo naman sa linog ang dako nga posibilidad sini ang pagduro sa duta ginatawag ta sini nga landslide. So along gid sa tanan nato sini nga mga kauturan, it's already 7:16 in the morning diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo magkapadala sa inyo sa ring mga mensahe, reaksyon, opinion, ka-greetings sa ito sa ring pagparagad. I-message lagi na sa ito sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Mabatian kag makitaan man kita sa ito sa ring YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Hindi lang pagkalipat eh. Ang pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sa nga Facebook page kag ang pag-like, kapag-share sa ato sa nga Facebook posts. Well, sa nagapahuna pagin sa nga mga balita, ladies and gentlemen, una kita na sa international scene. Ang report mga abyan nga this coming Friday, permahan na sang Iran kag Estados Unidos ang pagtapos sang giyera. Ay, salamat. Barato naman ang presyosang gatong magamuni. Bangod kay ang isa dari ka agreement, isa ka provision sa agreement nga ginaduso nga unhampered dapat ang pagwa kag pagpasulod sa mga barko sa Strait of Hormuz nga naga-pick up kag nagahakot sang mga petroleum products ka produksyon sa mga Middle East countries. Kalakip na dira ang Iran.

Iran, nag-okay naman ang Estados Unidos. So number one is the unhampered sailing operation sa mga tanker nga nagahakot sa petroleum products agi dira sa Strait of Hormuz. Number two, yung Iran nag-agree nga hindi na sila mag-proceed sa enrichment sa uranium sa pag-develop sa nuclear warheads. Ang nalubong sining enriched uranium dito iya sa kabukiran laboratorio sang Iran, tinampukan sang Iran, pinalupok nila mga entrances ang mga buho pasulod dito sila sining laboratory enrichment complex, pinangpalupok nila ang mga entrances, hindi na masudlan, inaagod to, hindi ma-recover sang Estados Unidos ang uranium nga ato dito enriched uranium. Ang missing karon da mga 400 kilograms of enriched uranium. Ang mga pangita that could develop maybe 40, maybe 50, up to 100 warheads. At mag-isa ka gatos ka warheads, isa ka gatos ka pungsod, sinang iguon mo, tunaw ka tropang Alex. Ang isa ka gatos na hulog mo to karon sa Estados Unidos, the entire America, mangin barren. Ah, buta mo lang sini, patay, tanan nga mga kano, kagkana, pati na nga tuntong arasay, nga atutog star sa Estados Unidos. So nag-agree ang Iran nga hindi na sila mag-proceed sa ila sining enrichment sang uranium. Kabaylo sina, ladies and gentlemen, ang Estados Unidos hindi na mag-atake pa sa Iran. Ang Israel hindi na mag-atake sa Iran. Pero tilay naman yung istoryang Hezbollah diriya sa Lebanon. O ay niya nasakop kagway niya nadala ang Hezbollah sa Lebanon. Sige ang gira sa Israel kag Hezbollah in Lebanon. Ha? Kaya hindi man niya Israel ang Lebanon mo or hindi man niya Iran ang Lebanon. Even though may Hezbollah da nga being supported by Iranian government, the IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps. Ay, kabudlayin tindihon yan sa sistema sa Iran, no? Kaya may Iranian forces pagin sila ya. Di duly constituted nga armadong kusog ya sang Iran, may IRGC pagid, the Iran Revolutionary Guard Corps, nga nagahade, kag nagahalok, kag nagabeso-beso iya sa mga IRGC officers, kalakip man, ang supreme leader sang Iran. O, kabay pang madayon ini, mauntad ng gira ho, para nga makabalik naman sa trabaho nila to mga nagkala-displaced tabala nga mga Pinoy workers. Halin dito nagpalauli sa Oman, ang iban halin sa Qatar, ang iban halin sa Dubai or United Arab Emirates, ang iban halin sa Kuwait, ang iban halin mismo sa Israel, ang iban halin sa Lebanon, ang iban halin sa Kingdom of Saudi Arabia. May kilala ko, istorya ko nagligad yan eh. Siya mag-amuning plastada, hindi ko anay magbalik ka. Tikong ko nga man haw, siling niya, kada ingaw sila, gatangla ka sa babaw siya, sabi mo, aeroplano lang galupad, galing mo, missile dun. Dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Pero tikon madayon ini, ladies and gentlemen, kabay pa ang agreement, peace agreement between Estados Unidos kag Iran, isa ni kadako nga development, ambot kon mabalik ay hansa 50 pesos per liter sang gatong diesel. Mga 54, 57 ang gasolina. Di ka ba ipa? Pilang daan litro subong sang diesel, 87, katropang Alex, 78. 78 pesos per liter ang diesel. Ang gasolina masubra 80. Tikon mag-usos tani ni mga 50 lang katropang Alex, no? Mahampang-hampang na da 50 to 60 la pesos per liter. Hindi nang guro magbalik to sa unang grade 1 ka pa katropang Alex. Ang litro iya sang diesel iya 5 pesos. Ang gasolina iya 7. Dreaming kita magbalik pa na eh. It's already 7:23. Sa ato sa ringa pagparagad, ginadulong sa inyo sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix, ladies and gentlemen, may collagen kaglutathione. Amuning kape na, pampabeauty pa. Bangod of collagen and glutathione, magluwas na, may mga vitamina kag minerals present sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. So kung mga pika mo, make the value of your money really works for your body. Parang
Well, samtang nagapangapi ka lang, nabuligan mong lawas mo.

nga magbag-on ang iya sini nga kondisyon. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo available sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, City Proper, atubang sang Midtown Hotel. Kon kaping kinahanglan, Sanson Gold Coffee Mix, tilawi kag pamatudi. Alas 7:24 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, why gid katibawa sa San Antonio Spurs, ha? Pierde gid ta na sa New York Knicks kapon. And it's a record stating achievement as far as si Coach Mike Brown is concerned. Who is Coach Mike Brown? Si Coach Mike Brown, actually umpisa inisya sa karira niya being a basketball player sa NBA. Pagkatapos nangin popular, sang sunod-sunod niya nagkampyon ang Golden State Warriors kay nangin assistant coach inisya ni Coach Steve Kerr sa Golden State Warriors, GSW. Si Coach Mike Brown, after that, transferred to Sacramento Kings. But why mag-prosper? Bangod man kay ang Sacramento Kings, ginbulublag nila ang mga star players. Just like the Aaron Fox, now playing with the San Antonio Spurs. Kati nag, anong Sacramento Kings, tawag nila sini, pabataon, nag-rebuild ang Sacramento Kings. So nagbulublag nila sini ang mga star players. Ang New York Knicks, after the Patrick Ewing, tawag lang sa Ewing, ha? Patrick Ewing era, para maintindihan nyo lagi, kiti Ewing, gidman mo, ha? Wala na magkampyon. Si Patrick Ewing is a center power forward during the Jordan era. Ang way na makatibawas, wise luck daog at the time sa Chicago Bulls kag Los Angeles Lakers. Ang Chicago Bulls is being led by Jordan at the time, Michael Jordan, and the Los Angeles Lakers with Magic Johnson. Ang New York Knicks after that suffered the decades of losses. Why gid katibawas na ang New York Knicks until this year sa ila sining pagkuha sa kay Bronson, ha? Si Bronson is a guard, shooting guard, sometimes playing forward, amo ang hero of the New York Knicks. And with that, ladies and gentlemen, in Game 5, si Coach Mike Brown and the New York Knicks ang naging NBA champion in the NBA Finals 2026. Ang hambal sa mga nag-tanaw bla, selling niya ko ng hampang amateur lang. Maghambal kang amateur, apat man na ka quarters, pero tag 10 minutes lang per quarter. Kaya ang professional, 12 minutes per quarter. Tikon mag 10 minutes per quarter lang amateur, 40 minutes game lang na. Tikon 40 minutes game, at 8 minutes remaining in the fourth quarter, timing yung katropang Alex, mga 40 minutes gid, daog taning San Antonio Spurs mo. But ang balon sini, Game 4 pa lang sweep nila gorong New York Knicks. Kang New York Knicks, kung sa mga pelikula pa deris Pilipinas, daw si FPJ, Fernando Po Jr., gapatapungol anay, pero in the end, siya lang ang buhi. Tama na natabo sa New York Knicks sa ila sining Game 4. Makun mo ng abansi, galabot 29. Pag abot sa fourth quarter na bad-bad, daog pa ya. With a point abansi, ang New York Knicks. Standing is 3-1. Kahapon, balbalon ka San Antonio Spurs primero. Why katibawas ang New York Knicks? In the first 40 minutes of the game, pag-abot sang last 8 minutes, balbalon man sang New York Knicks ang San Antonio Spurs. Ahay, luya lawas ni Alien, ni Wim Banyama, bla. Which stands pila ganina, 7-5, loyal lawas siya. Siya, I am not destined to be champion this year. Aba, boy, bawi la istorya.
Salienti, hindi gid man distinct kuya, this year ya mag-champion. Tiba taon pa man si Wimby, si Wim Banyama, pila pa nga ni edad niya sana, 19 going 20. Lawig pa, pero importante sini, niyang corona nadala sang New York Knicks. And ang NBA Finals MVP, amo ini si Bronson. Pamangkot sini dari sa tonti, sino nagdaog kapon. Even though we're not encouraging na magtaya ka mo, galing damo sa online platform, subong pwede mo magtaya sa NBA. O damo, gadya na luslusan niya, bahag kapon mo. Makon mo na nga, kuot siya bulsaya, gakalagisi na bulsaya ka kuot. Ah, para lang mahimos pati si Silio, kaya ti pierde mo. Halin pa sa game 4 nga pierdehan na iya sa mga nagtaya sa San Antonio. Makon mo pag-abansi si 29 ka San Antonio Spurs sa game 4. Ah, ang iban ga-order na siya mga halo-halo ta. Nga daw ginot gidhaw. No, in the end, na-pierde pa sa San Antonio Spurs. Kundi double pay siya. Bayran niya ang halo-halo ya. Bayran niya pang halo-halo sa kontraya. So congratulations to New York Knicks. And congratulations to Coach Mike Brown. And congratulations to our very own. May Phil Am dira nga naghampang katrupang Alex. Ha? Ang Phil Am nga naghampang dira, nakagi ining na line up kag nakahampanggid sa Gilas, Pilipinas. So we're hoping ati with the New York Knicks garnering the championship trophy, ang Phil Am ta makahampang again sa Gilas, Pilipinas. Kaya ti ang Iloy yasin eh, daw taga Luzon gid. Actually, sa San Antonio Spurs, may gahampang man nga Phil Am. Ang bata ni Ron Harper sa Unabla, dumduman nyo sa Chicago Bulls. Si Ron Harper is the point guard, shooting guard, sometimes playing forward for the Chicago Bulls. Ang asawa ni Ron Harper, Pinay. Ang bata, iya si Harper man, ara gahampang sa San Antonio Spurs. Isa ka, isa ka Phil Am, ti siyempre happy. Ang isa ka Phil Am, ngay-ngay eh. Perdi si Harper, ha? Ang sino ganin ang Phil Am, katropang Alex, nga nagampang niya sa New York Knicks, nga nakahampang mandari sa aton sa Gilas sa Pilipinas. Ha? Mag-team up ini sila, si Jordan Clarkson of the New York Knicks, si Dylan Harper, amo niya gampang sa San Antonio Spurs. So with this two, kung maghampang ini sa Gilas, Pilipinas, naku, chansa taguro magdahog, no? Sa international competition. Ang problema, galing kiti patay sa naton sa naika athlete, happens to be at 19-year-old, na lumos bla, duhas lang divine na Adili. We're referring to Butterbonia. Diba? Actually, price cut sa to sang Admu Ateneo de Manila University playing for Gilas, Pilipinas. Pero bangod sa training, nga gina-observe with the Coach Tab Baldwin of the Ateneo de Manila University, may water-based training sila mo. Kalabanan sini, gadalagan sila kilid sang bye-bye. Pagkatapos gadalagan sila sa taga-tuhod yung tubig, kung kaysa taga-hawak, for endurance. Pagkatapos ni ang imo sini nga balanse, kaga siyempre, ang imo sining disiplina. Wow, dito sila sa Aurora, yan na gano. Tawag na to, nag-camping. Oh, dito sila nag-training. Ahay, nalumo si Butterbonia. Pigado man ginikanan niya, halina sa din ganito, Surigao. Tapos naghampang sa Ateneo di Davao. Pagkatapos gin-recruit sa Manila, sa Ateneo di Manila University. First day of salang ni Butterbonia sa training with Coach Tab Baldwin. Ay, patay tay Butterbonia. Ang tanan sini nga mga eskwelahan sa Manila, they are engaging sa water-based training. Ha? Ang Ateneo de Manila University, hindi sila sa controlled area, be, just like the swimming pool. Ang ila iya, kilid gidya sang bye-bye. Ti surfing area na dayang Aurora province, tama ka baskog dadang balon, galulon dayang balod, kay ti open sea, way gidya matabangan si Butterbonia, patay si Butterbonia, kag isa pagid sini ka
athlete, ha? Si Adili. Tiahay na lang gidang balon sa ilay, di ba? Tani pag-undo sila kung makampang sa Pilipinas, no? Together with these two NBA players, nga si Jordan Clarkson from New York Knicks, kag si Dylan Harper, nga naghampang sa San Antonio Spurs. It's already 7:33 in the morning sa aton sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Now, sa local, sa national scene, are, buwas balantaya naman eh. May continuation buwas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Marcoleta Group. Pero hindi sa Senado ang venue. Kaya ambot ko na nupang threat nga rada sa Senado, ah. May armado, guro nga unseen group na nag-operate sa Senado. Ano pa kay ti grabe ang gwardya subong sa Senate? Kay may threat ko, no? Ha? Ang Senado. We don't know kundi naghalin ang threat. Basi siguro sa mga unseen forces, bla. So, bangod sini, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing will be tomorrow, June 16, alas 10 sa gabi, bantayan ta naman ni Buwas. Ha? Kay may ara sang presensya sang 18 ka mga anay soldado. Anay mga empleyado ni Saldico plus 14 pagid. Ka mga anay soldado nga nangin anay empleyado ni Saldico. Inihiwaton, ladies and gentlemen, sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Alas 10 aga. Dinining Double Gem EDSA Garden Events Place in Mandaluyong City. Dito sila sa Mandaluyong mahiwat sang Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Marcoleta Group. Kiti dito sa Senado, yeah. Why natibati to? Kontrolado ni Gatsaliani, Tito Soto, kag ni Lacson to yung lugar, kag ni Erwin Tulfo mo. Why ti may makasalot to? Bisan pa nga ti, initanan ang mga positions nila ni, still under legal scrutiny. And gina-question ang constitutionality. Kiti may dua kita karon ka nag-claim nga Senate President ay sa acting ang isaya elected. Ha? Tigalibog ulot ah. Kaya ni mga marangin alamun ta, pamatsagan ko, daw hindi nila pagbuyan, poder nila buta ah. Way pamatapos, guro ang ano ay, hotel casino, guro sa pamilya ni Senator Wayne Gatsalian ay. It's a multi-billion peso hotel casino ang ginapatindog sa pamilya ni Senator Wayne Gatsalian. Way pa guro matapos, guro ang constructions ni ay. Sa grupo naman sa pihak ni, dose pa sila subong. Pamut ko, iti may malagas ni. Kiti they are calling also the group. They are calling for the support for Alan Cayetano, the Senate President. Pia Cayetano, the Chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Rodante Marcoleta, the Vice Chair and the one leading the investigation sa flood control nga corruption. Senator Amy Marcos, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, Senator Loren Legarda, Senator Jinggoy Estrada, Bongo, Senator Villanueva, kag Senator Ronald Bato de la Rosa. Di may mga nagaduso, kag may mga nagasiling, basi kuno kon magtawid sa kabilang bakod si Senator Joel Villanueva. Pero as of now, wala commitment ka maupo ni siya sa Soto, Lacson, Gatsalian Group. Protect dayon buwas, Martes, sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 sa aga, ang 18 ka mga Marines, ang 14 pagid ka mga anay Marines, iban sini, alim na posible sa iban nga branch of service sa Armed Forces of the Philippines, ay nabantayan na rin base kung humanang apostilled affidavit ni Saldico. Ha? Kay kung maghambalik ka apostilled affidavit is a legal document and with the weight just like that of an affidavit executed diri sa Pilipinas. Apostilled in the sense nga dito siya nagsumpa sa imbahada sa Pilipinas kung sa diin siya. Nga diin si Saldico, ha? But
Mangkot yan mo din si Saldi ko. Ang buhot. Now, why pa ma-certain? Pero mabala na kung may apostille affidavit sa kundi insa nga imbahada nagsumpa sa sining affidavit. Ti kon imbahada karon sang France to ang sumpaan niya, ti botamelo dito sa France. Eh. Kon imbahada da karon ka Italy ang sumpaan niya, ti dito sa Italy. Eh. Kon imbahada da karon ka Iran sumpaan niya, botamelo dito sa Iran. Ha? Kay kon nagapamangkot kita, diin na si Saldi ko ang sabat ko right now as of the moment ambot. Ti balantayan ina, ti may panibago diri nga matestimonya. Ang 14 pagid ka mga iban mga soldado sang una nga nakagi bodyguard ni Saldi ko, bot ko nano naman ang ila sini mention na ron ha. Kaya ari. Ang report diri ladies and gentlemen, mga 200 ka mga congressmen since 2022 to 2025 ang may ara record nga may insertion kag posible ang iba nakabaton kickback. Could you imagine that, ladies and gentlemen? We only have 318 congressmen. 200 more or less ang ina-float karon nga nakabaton sang insertion sa budget. Number 2 ang iban nakabaton sang kickback. Inaya suno mga byan sa gina-float sini nga mga information sang grupo sang mga anay soldado kag anay mga empleyado ni Saldi ko. Ti pating driver diri ni Saldi ko da ma-testify mangin kabahin sang 14 ka maga-testify kag may paaman pagid ni may 8 pagid ka masunod. Ha? Ti kon anong ila sininga testimonya balantayan inibwas. Kay nga we want to know the truth. Paano naton mabal-an nga kamaturan ina ibunggo tas ebidensya eh? Kon ang ebidensya nagasiling lain ang istorya sang saginan na rate karon sang ha resource person mo tambalon sini pwede ta masinggita na nga butigon ka pero kon nagasanto ati adyos mabalos gid ka tropang Alex magamuna ladies and gentlemen. So bantayan tene by tomorrow, ha? Kung ano naman ang panibag-o nga mga revelations. Natingala kita. Kaya nga, sang tsimpo ni Lacson, pinabayaan niya ning disutso ka mga anay soldado. Nga may empleyado ni Saldi ko. Never selling niya. Eh, wala namang substance yung mga sinasabi. Karun kay ginaimbestigaran, nagbinuka-buka sila because of taktika, because of alliances, di ba? Ang nagkiginumpisahan sang Caetano Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, sila nag-interesar man. Ano ka mo man? Ha? And that's the thing that hindi kita kinchende. Kay hambal sang incheck, problema sini sa inyo, sa kay Senator Lacson sa una, kag subong sa kay Senator Erwin Tulfo, problema sa Pinoy, hatakan mo hindi na naho. Hindi mo hatakan ngayo. Sang una, sang ginahambal ini, arang disutso ka mga Marines, hindi nyo pag-imbestigaran. Anay kay ginimbestigaran ni Marcoleta, kag ni Pia, kay Tano, imbestigaran nyo naman. Ha? Tinanugid man bala? Ano ba talaga kuya? That's why nga ti, laban-laban may isa dere, sang ukay na ukay. Diba? Hukay na hukay. Ang isa ya, tabon na tabon. Ti sino ayan ang hukay na hukay? Sino ayan nga grupo ang tabon na tabon? Ha? Nang mahambal ka, hukay na hukay. Ano gid man bala ang istorya sini? Ang testimonya bala? Mga bag-o nga mga revelations? Ti mayara sina sang hukay na hukay. Mayara man sang tabon na tabon. Definitely may amunang asenaryo, ladies and gentlemen. Makuan mo na may mahambal pa yan nga. Hayaan na lang natin ang ombudsman na lang mag-imbestiga ng flood control corruption issue. Tinga hindi pwede ka imbestigar ka mo ha sa Senado abi sa Kongreso pwede gid tinga why ka mo imbestigar ha ina ang rason ladies and gentlemen sa Kongreso nga why sila imbestigar the way we look at it bangod kay kon matuod ang nagalaptang informasyon 200 kapin ang mga congressmen nga may insertion sa budget since 2022 up to 2025 kag ang iba nakabaton kickback. Ate, yan mo nang rason ko nga, wispyok sila 1-8 eh. Diba? Sa Senado, tinaminsuran dira, sino ahaw? Tito Soto. O, Chisis Cudero, Loren Legarda,
Tapos si Mark Villar, tiang duha ni Ariman di sa Marcoleta Caetano Group, si Soto kag si Escudero ara karon sa Agat Salian Atulfo Group. Tinga hindi tabi pag pamangkot na ti ano gid man bala ka matuod ini how paano nyo masiling may delivery kamo kay Tito Soto? Paano nyo nasiling kaganon pa matuod nyo may delivery kamo kay si Escudero? Si Erwin Tulfo pagli. Ha, Senator Erwin Tulfo, anong pamatuod nyo may delivery kamo kay Senator Erwin Tulfo? Anong pamatuod nyo may delivery kamo kay Senator Loren Ligarda? Anong pamatuod nyo may delivery kamo sa malitang kwarta sa kay Senator Mark Villar? Ti the best way for that is to confront the witness, eh? The resource person. Kuhay kam lang may ginatago, nga lukanti mo. Nga, mambal ka pa nga. Hayaan na lang natin yung ombudsman na magpatuloy ng investigation, eh, hots. It's already 7:44 in the morning. Sa ato sini nga pagparagad, diri gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Anay, sa kay Rialial. Ray, good morning. Thank you for listening. Kay Ma'am Mary Ricabar, good morning, gid. Dira, yes, sa USA. Kay Angelo de Monteverde. Kay RG Lieg Zolda. Good morning. Sana po magbaba yung petrolyo. Sana. Na we're hoping against hope and praying. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina, mayong aga katropan Josel, tamyaw lang si Sensen sa San Joaquin. Sa kay Sensen dara San Joaquin, good morning gida. Kay Ariel Lalata, yel, good morning. Sa kay Tristan Wayat Gulay, kay Jenny Halyorina, ti Jen kamusta na, way nagyera da. Siya kung mag-stop ang Iran kag US, matamaan naman ng Lebanon sa Israel mo. Tidaw. Kay Iran, suportahan kay Iran, awayo ng Israel. Israel, hindi man daan magpautang. Labani. Base mo niya ang paglala, kadua ka country, base ang Lebanon, mangin Gaza, gid. Palayo lang ang mga Hezbollah. Daan mga kurta, utok, mahilig dyan, mang garit-garit mo. Nali, gani, bumbahon mo, dahil naman ambal, ceasefire. Bumbahon mong bumuan, ceasefire. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Thank you for listening. Kay Ma'am Hermite, kag kay Ma'am Idna Puray. Thank you. Sa kay Sherwin Markuwi, how are you, Sherwin? Sa kay Samye, good morning. Kag kay Apple Tabanda, dara sa Leon, thank you for listening. Kag kay Paterno, si Tar Paklibar III, good morning, sila niya. With katropang Romel Paklibar, thank you. Sa kay Ma'am Aluha Buayko, good morning, gid. Ha? Siya, good morning. Da kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Ha? Good morning, thank you for listening. Kay Roberto Laruan, kag kay Glenn Amoroso. Kay Agustos Labios, diraya sa Lugta, Lawan, Antique, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, diraya sa Hong Kong, good morning, gid, ma'am. Kay Jan Yanora, bodumduman ko pa ang June 14. Amo ang 19 years na ang Iloilo Airports, Kabatuan. June 14 to, no? 19 years na ko nung Iloilo Airports, Kabatuan. Do kasan ulang, no? Sadtong tiyon na soltero pang iban, subong dugay-dugay. May sawa, kag may bana na bata nila. Kag. It's already 7:46. Sato sa ringa pagparagad. Ari kita sa Balita Lokal. Paiway-way tananing Blue Ribbon Committee, ha? Kay pangitaon, da ko ng venue, ining... lugar bala kon sa din mahiwat sila sang ano bala ila sining hearing sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Pakita ta sa inyo karon ng building di bala ka tropa Alex, pakita namo karon sa inyo kon ano ng building, ha? It's a private place impre, pero well secure, di ba? Duha man naton Senate Sergeant at Arms, duha man naton usaa, duha man naton sining Senate Secretariat. Pwede duha man naton presidente. Di bala ka tropa Alex, problema sinay ko nun sa ikawatan, dali maubos guro kabanta, makon mo na nga, ubos gani nga isa lang kapangawat, ayan pa na akong duha na sila. Dari kita sa natabo sa Duenas. Kahapon, together with katropang Jansen, we go to Barangay Fundasyon Duenas Iloilo. Ang Barangay Fundasyon, masulod kay ni, dari sa Bangga, bla sa Taytay, sa Duenas, before ka magtabok sa Duenas, kung halin ka di sa syudad. May Bangga na dan tawag na Bangga Purug. Pasulod ina sa Purug mo, Duenas. May crossing na da, antes ang Purug proper, ang isa pa kadto sa Kalakaan. Ang Kalakaan, amoning main highway, nga ginaubra,
alapos iya sa Bajangan, lugar teritoryo ni Congressman Lawrence Defensor. So amo na da ang plano nga agyan sang mga tracking, just like sa mga gusto iya mag-proceed sa roll on roll off vessel diri sa Dumangas via that area kag alagyan sa mga ro-ro bus or buses. Halin ka dito abi, for example sa Katiklan, makross ka deras Bajangan, lapos kas Duanyas, gwa mo main highway, amo nang natawag nga Iloilo Capiz Road. Now, halin dira sa area sa may Bangga Purug, ti mga 7 ka kilometro ina pasulod sa Barangay Fundasyon. Dira sa Barangay Fundasyon, ang kapitanda, ang pihakyang pamilya taga Bajangan, ang pihakyang pamilya taga Nogid, taga Duanyas, si punong barangay Ronelo Culiado. Nagkato kita dito kay nga may ara sang gintasok sila. Actually tasok, magkatasok takdan mo blabumba or submersible pump sa tunga sang Katubuan. Actually si Katubuan before nga pinabayaan nila, waay na nila gintamnan patubo. Actually siguro daw mga 3-4 ka hektar ini ay. Hindi talang paglawago na bing tagiyano. So ang grupo ni Junsky de la Cruz, amo niya ang kontraktor sang pagtasok, grupo nila. Eh basi gusto niya magpatasok ha. Ambala ka mo PM lang mo kay Junsky de la Cruz. Basi gusto niya magpatasok. So pagtasok nila, ang kadalumon mga 150 pies na 150 feet. Sa pagsigi nila sinikatasok, kagin dagdaga nila daw numero 4 ato nga tubo mo. Ha? Ining, ano gid bala? Tawag dato sini iron steel. Ha? Nga tubo. Pedalum. Para kuntani sagahan. Kay ti may tubig nga nagatamsak-tamsak na tos dalom. Tida kong buho. Makon man numero 4 do mga 6 guro ang iya sininga no circumference. So pag hulog nila sang tubo, ginulugan nila dayon submersible pump. Nakatakod ina sa buli sang PVC para magsaga sa tubig. Kaya ang tubig pagkato naton kahapon do mga 50 pies mo, mga 50 feet. So pagsaga nila mga gamay na lang nabilin nga tubig sa 150 feet ang kadalumon, nagaragukruk. Kita nyo nang ragukruk. Doga burot-burot. Doga katulad sang ang tunog sa tubig. Suno iya sa caretaker sang lugar, sang uma. Daw pariyos bala sang nagabukal nga ininit. So bangod sina, natingala sila. Karon ang isa nila kaupod, happens to be, why to kabalik, iti sunog kilay mo. Ha? Butangan yan lang tuguro, ano? Tato ng kilay. Nasunog ang kilay, ha? Nagapa ni Garilio. So, may bagang si Garilio niya. Kay primero, ginbutangan nila sang bomba sa ibaba, water pump. Kung yung water pump, ang iya sining 3/4 na, ang iya sining buga, kinabuga. Matyaga nila niya daw may gas. Ginsindihan nilang punta, nagkedot. Tabi nila kung just simply lang bala nga, base selling niya kung ang solvent lang gingamit ta selling niya sa PVC pipe. Kung sa PVC pipe magsugpon ka mo, ginabutangan nyo na solvent para nga magkubot. Amo nisang papilit sa pagsugpon mo sang PVC pipe. So, ginbutangan nila solvent. Sa base solvent lang sila nga nagsungaw kay pila ka sugpon sang PVC pipe ang gindagdag nila. Jis man lang ng PVC pipe, di ba? So, ginsindihan nila sa punta, uy, nagkalayo. Sa huli napatay. Sa huli, sige nila ka pump. Nga, sige nga ragukruk si dalom. Gamo na bla. Tapos daw ga indakal nga daw ininit nga nagabukal.
ginlingling nila, bo Diyos ko, paglingling, anak ka pa ni Galileo to, kumo kay may ara sa bala, no? May ara sa baga, sa si Galileo, gulpi lang, puk! Lumupok. Paglupok, dito nakag-umib, walang kalayo. Amo ni primero nga kalayo, katropa Alex. Ang ikaduha nga kalayo, that was Thursday. Ang ikaduha nga kalayo, pagka-Biyernes, ginkadtuan ni Cap Ronello Colliado, isang barangay fundasyon. Tiga tiner si Cap dito sa Kulokomalix, Babaw. Hambalya, niya bisagahin yung kagsindihiliwat mo, Diyos, kulumupok, liwa, puk! Grabe nga, lupok. Yan daw talpok, bala nga lupok. Nang kita nyo ng palalukpon sa kawayan, bala, sungaw, puk! Gulpi lang, pagsindi, ang kalayo, mga 30 feet high. Nag-agi dira sa buho, nga daw mga 6 ang iya sining diametro. Equivalent sa 6 sini ang kadakuon sang tubo, bala. Kiti halog ang tubo mo, kay ginakutkuta nila pidalom. Ginsindihan nila mga hapon, alas 3, alas 4 sa hapon. Budyos ko lugar ya mapaas yang kalayo, bala. Mga alas 9 gabi. Kun wala iya magtaas ang tubig, nga mga 50 pies ang katason niya, wala mapatay ang kalayo. So ano ang presumption? Ang presumption, nga sa idalom, may natural gas deposit. Pagkatapos, may buho dito nga ginasungawan, nga nagakatabunan kag hindi makasungaw ang gas kung magtaas a level sa tubig of more than 50 feet or up to 50 feet. Kaya kung magnubo sa 50 feet, kaya tilang tawon si Dalo, magnubo sa 50 feet ang tubig, mabatsaga nilang ragukruk. Matsaga mo daw may guib bala dito, may guabs dalom. May lapad nga lugar dito sa dalom. Ngang tubig, nagasalya-salya. Gamo na bla. Pagkatapos, daw nagabukal ang inini, nga ininit. Nga nagaindakal. Nga pag bati gani sina, bisan sindihan mo, ang iya sininga buho, nagakalayo, kita nyo ning drum nga ginatabon. Ang drum, amo nang ginatabon sa buho. Ang buho, amo nang numero 4 nga tubo. Ang buho, amo nang mga 150 pies. Pagkatapos, pagsindi nila, ay sus, tinabunan nila dayon sang drum. Amo daw, gisi ang drum sa kalayo. So ang pamangkot karon anong may ara? Dakay base kon dako ang deposit bala dira ha? Sang methane gas, believed to be methane gas ang arada na deposit. So ang methane gas, ini mga bien posible, halin sa mga nag-decompose ng mga biomass, katulad abisang mga solid waste, ng basura, bla, livestock manure, ang higko sang kasapatan, pagkatapos din may tubig, siyempre, or iban pagid sining mga natumpok dira nga basura. Pero kalabanan, ano gid solid waste or livestock manure, So may na-interview kita dira, kag may na-interview kita, nga taga-barangay fundasyon mismo. Ha? Para ibaluon ang istorya sang lugar. He is already 57 years old. Kag may ara kita karon nga background dere. Pero ipabati ta na interview naton sa kay punong barangay Ronello Colliado. Kung anong mga courses of action nga himuon sang barangay fundasyon Duanyas kag sang Duanyas Municipal Government. We have coordinated with the DNR. May explanation kita dali karon from DNR kung ano ang nagakabagay nga himuon. Kaya hambal natin base kung ano bala, dako ang volume sang gas deposit dira that could sustain sang kinanglan nun sa mga tao des palibot ka tropang Alex, hindi ka din magsunglod-sunglod tanaki mong dungkulan. Kaya nga, mas hindi ka lang mo. Katulad na ba sang ginahimo nila sa may mga pigiri, ang solid na sipara nila sa liquid, sa tubig. Ang solid nga higko sa baboy. Tapos ginaubrahan nila na sang depositohan. And then, ginatabunan. Pag-abot sang tiyempo, mga 1 year after, ginabutangan nila na sang PVC pipe.
Pagkatapos, paantaron sa deposito. Pagpantan sa deposito, butahan nila na sang control. Katulad man na ba sa, ginahimo ta sa,